0: anong apod gani ka yan? Pina-certify true copy mo na yan.
1: Opo, yun na po.
0: Kung na-certify true copy mo na yan, dara mo ang death certificate, may certificate of indigency ka dyan.
1: Ogba po, sir.
0: Bigpasa mo na ang Marian dyan. Nakapasubmit ka na dyan?
1: Nakapasa naman po ko dyan sa...
0: Mahalat-halat ng God talaga, ano? Mm-hmm. O, mamami, pakurukas ka saan man tabi tayo, rakman kay Ninorin, ang lubong ni Papa Mutabi?
1: Sa aga po, last night po, sa aga. Ay,
0: ngunyan na banggi.
1: Ngunyan na banggi.
0: Sa inang lubong digdi sa sentro?
1: Opo. Ang message, San Antonio.
0: San Antonio, tapos digdi ang lubong din.
1: Opo.
0: Hindi na sa Tabaco Catholic Cemetery.
1: Opo.
0: May bayadan pa sa simbahan.
1: Tayo mga po kami, bati, may tuga mo pa kung big dialysis.
0: Nako. Tapos, ang kunyan, sa simbahan, may bayadan pa.
1: Okay na po sa simbahan. Sa talagang sa boya lang po ang bigahagad pong tabang. Na halos daiman po kami, daing-daiman po kami, mga magurang ko, senior citizen naman po.
0: Sa senior tapos, citizen
1: may
0: office?
1: May
0: saro
1: kung tugang dialysis.
0: Sa senior citizen office, magrani ka, may 2,000 pa man dyan. At araram-aram ko yan, tanaghali ako.
1: Sa senior po, dahil pa po kito, makukuha po tulos.
0: May 2,000 man dyan. Ta, araram-aram ta yan, tanagagi kita sa arog ka, nakadipisilan tabi, Ma'am Mary Ann. Yo, kaya digdi sa muya sa One Radio, pag arog kayo ni mga ngapudan kita, 9,000 pa yan, ano, Lord Akula. So, mantry kita, madama, di, na makakuanin ayuda sa mga paraan tabay-tabi, adi.
1: Opo.
0: So, condolence ko na sa pamilya, nasasabutan, tatabian sa inyong kunyan, pangangaipo. And sana matabangan kita, ano, kan mga paraan tabay na madagdagan lamang.
1: Iyo? Opo, sir.
0: Sige, mga pudang ka na tabi, Mary Ann Giraray.
1: Diyos na maray na aga po sa Indo, sa mga nakakadanog po sa kuya. Ako po si Mary Ambroso, taga San Isidro, Tabaco. Ako po minahagad po na tabang na para mapalubong mo naman po ang samuyang ama na nakapatente po sa San Isidro, Tabaco.
0: Mm-hmm.
1: Purok Uno, San Isidro, Tabaco.
0: Last night ko yun, Adi?
1: Last night po, tadtaod po.
0: Tadtaod.
1: Ang lubong po sa aga pong 23 alauna.
0: Pero nag-edad ni Papa mo?
1: Nasa 74 na po ang edad po kang ama ko po.
0: Pareho pa lang kita. Si Papa ko, 74 man. Ang kaedad.
1: Minagad po akong tabang na ang sa boreal po kang ama ko nasa alaga pong 27 milk. Pero ang balance mo na lang po nasa 9,500. Kami man po
0: gabi ng pag-tios, tapos...
1: Ma-tios man po kaming marami. Pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may tugang po papa ko kung pigda-dialysis. Halos din mo po kaya-kaya ang kantidad na ito. Dakula pa po ito.
0: Iyo. Anong kunyan? Anong kisid na punerarya ka mo nag...
1: Sa St. Jude po.
0: Kabaong. Okay.
1: Tadigdi po na po ito nagadan sa ano... Siga.
0: Sa Siga man nagadan si Papa mo?
1: Opo,
0: anong hirap ni Papa mo?
1: Ano po ini na ano po ka, na anan?
0: Inatake? Anong hirap?
1: Inatake po sa high blood.
0: May high blood man.
1: Diba po talaga siyang hilang. Uh-huh. Talagang sa high blood lang po.
0: May high blood man.
1: Opo.
0: Di narani doon dyan sa ospital?
1: Di nara po sa ospital na ano may paghangos pa man po.
0: Pero halos sa harong.
1: Ali po, sa harong natumba na po ito duman sa harong.
0: Nako. Miss ko kita ang buhay.
1: Di na rang aga tapos pagka alas 6 na banggi, nagadan po just Siga.
0: Eyo. Si panganay makusugo, naglakaw pa, nagpapalo up, check up lang. Pag kaaga, pag uli ning kunyan, gadana. Iyon ang mga mundo sa buhay, ano. Isus, nakaka-relate kita mga tugang kasi naagilin. Na 40 dias pa sa nangani si Papa Kuman kan pitsa 20. Pagpasensya naman ni Mary Ana dito ha. Dito lang ang satuyang kakayanan digdi. So mga nagdadangog ano tabi na kunyan gustong magtabang. Yaw digdi si Mary Ann. Aram ko ang kadipisilan kan arog kay ni Sir Manny na gaagi kita dyan. Kung sa insayin ka nagpakabunggo basta tios makahanap sa naning kunyan dagdag. Sa pangaipuhan so panguroal daw pa sa nakaw sa lamay grabe wag ang katindugon tabi anyways Mary Ann makialat halat kita yung condolence sa pamilya Giraray ha sige pakusog sa nakan buta arog manangad kan ang buhay gabus man kita maabot yan erinot-inot sana Pakikuha na kay ni. Oo. Okay lang yan, dahil mo na pagtaw sa kuya, pakiabot na kay ni buda diyan kay Sir Manny, gwa diyan maki ano. Aduro dagdag na kay. Ay nako, mga katindugo na pangyayari sa mga baga. Condolences girare ha sa pamilya tabi nindo. Ige, si Mary Ann. Gabos iyan, inagihan ko dyan, Sir Manny. Nagpila ako duman sa DSWD sa third floor kan Pacific Mall. Yugod mo yan. Una agang alas 9. Dahil ka man pati mga kalaog-laog tulos na sarado ang mall alas 9. Paglaog ko duman, Sir Manny, gulpi ho na ang tao. Pag-abot ko duman sa may kunyan pa, may interview pa. Pag-abot mo duman sa interview, reject pa sa papel ko, boltada ako. Pagkahapon, balik na naman. Kaya, grabe ang sangkripisyo. Pag-abot sa probinsya, yuman, ha, mga katindugon. Taradara mo na si dokumento, kompleto ng documents. Garo kaso nag-apply sa trabaho. Pampagalon. Garo kaso nag-apply sa trabaho. Sasabihan ka kan, kunyan, kan social worker, apudan mina sanay ka. Di orang ka man magiginib mo kasi. Ganon talaga eh. E kaso nakikisuyo mga katindugon sa serbisyo kan gobyerno. Kaya matita ang arog kaan mga katindugon na kapigaduhan. Uy dyan sa kunyan sa CSWD kay Delmar Bas, buda kay Ma'am Jen Mayo, maki kunyan man tabi. Ba't pwedeng kurukas ka sana no? Tanya o na da dyan sa dokumento. Uy Ma'am Donna, dyan sa opisina sa Mayor's Office. Pakiko niya ni man, pakialalayi man nindo tabi ini, ta kababayan ta Irak man kay ini, ang kadipisilan baga sa buhay. Ray mo giraray Mary Ann na magduman, nantig pipaig din nantig ako ni Sir Ed sa kunyan, sa Mayor's Office. Tao yugon mo kung maghalat pa ni 1 month, ano, guarantee letter lang naman ang kaipuan dyan eh, susuratan man lang eh, dahil naman kaipuan maghalat pa ni kunyan, ni pirambulan, ano, kaya ngalas ako kung nantag si Mary Ann, nagabot na kaipuan pa daning 2 months, naman kaipuan in mahalat pa ni 2 months Mary Ann, balikan mo Mary Ann duman sa CSWD, sa Mayor's Office sa. Hanapon mo si Ma'am na Ami Ilagan, kundi si Mayor eh. Isabihin mo na, gamiton mo na si pangaran ko, nantig pipadig di ako ni Sir Ed, halit nantig ako sa One Radio, nangangapuda nantig ning ayuda. Iyo, Mary Ann, try mo magduman giraray, daron mo yan ang mga dokumento. Kung nakapag-submit ka na kan mga dokumento mo. Kaya so may mga mauyong botabi na gusto po na nagpaabot nintabang para po di kay Mary Ann, sige na tabi.

Pero nyo ni di ano kun may mga kunyan kamo may pantabang tabi kamo. Sige na po ta irak man ka ini 9,000 pa maka bawas-bawas naman lamang tabi sa pangaipo. Magkabawas-bawas na wala tayo minsan kunyan sa isipon mga katindugon tabi. Ano?

Good morning, Giraray, ha? Sa gabo siya itong mga paraan tabay. Si Sir Manuel Mugera dyan sa Technical Department. Ed Bordeos tabi ini sa good kita alas 9 kung niya na pagkaaga. O inuton ko ngunang pasalamatan ang mga katuwang ta sa programang ini. Pasalamatan ko ngunang tabi. Pasalamatan ko lang una tabi ang mga sponsors ta sa programang ini. Salamat palang tabi dyan sa Tabinas Store. Ground Floor, Cantabaco City Public Market. Tabi nindo yan makukuha ang Tabinas Store. Kataning sa nakasarong loto outlet dyan. Harani yun dyan sa may food park. Kung kamo iguan ni mga tindahan sa mga buro barangay, nangangaipuan kamo ni pamparambong sa sayndong tindahan. Bakal na kamo dyan. Taigwa dyan kipigripak na asukar, pigripak na asin, naripak na mga sangkap. Yung mga sangkap baga sa kusina. Gwa dyan. Halos ka boss, wala kang hahanapin na. Mga katindugo niya na dyan sa Tabinas Store. Igwa dyan, invest ka pitabi. Yaon dyan nakatambak ang apat na classic and best kape. Kaya diretso na kamo dyan. Dyan na kamo sa Tabinas Store. Kay Ma'am Yuli. Oy, salamat ha sa mga nagdidigdi. Sir Tope, si Sayan ngaran ka ang Sir Tope. Tapos salamatan ta ang kunyan mga kababayan ta na minatuyo, minahatod mga katindugon ng ayuda no, sa mga kababayan ta. Ang kaibahan mi lang ni Mary Ann ta, si Mary Ann nagpaigri para mga pudan. Ako, supog ako kay mga pudan, kung pwede sana Sir Manny, nangapudan man ako dito sa radyo. Diyos ko kita, si Seto Sir Manny nagdyan. Eduardo, oh Eduardo, salamat sa sa'yo mo ha. Diyos ko, kaya namamatian ko ang pangaipon ni Mary Ann. Malasan ako, igwa kitang awad-awad na kwarta. Tinapaalanta na itong 9,000 ito mga katindugo. No di, talagang day pa kita si swerte. Para pa kita ning kayamanan mga katindugo na siring kaan. Takon ako nga ni kuta may pirak. Mano man ako sa opisina kan DSWD. Mano man ako sa opisina kan CSWDO. Mano man ako sa opisina kan PSWDO. Diyos ko, nasa nang buhay ini mga tugan. Good morning, Minaro, Minaro. Makaduro dagdag na ah, salamat tabi ha Eduardo, thank you so much sa kunyan. Ito nga ni Sir Manny, so nagdigdi. Kunya nun sa na ito, simple ho nun sa na itong tao, di ba? Ailing ko ang sulot eh, ang panulutan mga katindugon kasi namamatian nila ang pangaipo ka sa tuyeng mga kababayan. Salamat tabi, Eduardo. Thank you sa pagtaon ni kunya ni Nabuloy, ah, pandagdag sa pambayad sa kabaong kan para duman sa ama ni Mary Ann. O kamo man tabi ha, mag kunyan, mag share na kita, patak-patak na tabi. Kakatig diri itsa na, pag nagtipon yan, dagdag na yan, dakulang tabang na po yan. Ang ngaran palan kan, kasi ni, ama ni Mary Ann, ay naagom si Mary Ann, palan, palan kan ama ni Mary Ann, 74 years old, kay dad ng gadni pa. Yugun mo yan. Ay blood man, mga katindugon. Kaya pag ako maging konsyal sa tabako mga katindugon, iyan ang ibubusol ko na batas ordinansa digdi sa siyudad ng tabako, libreng kabaong. May sarong sako pang bagas mga katindugon duman sa mga tiuson. Ha? Na pamilyang igwapuki kunyan arog kay ning sitwasyon. Ano? Iyan ang pinakang maray. Nagibuhon mga katindugon kan gobyerno. Taso batas ni kunyan, so batas ni ni Senador Amy Marcos, dahil pa man na realisar sa good sang unyan, dapat libre na ang kabaong. Dali man sana ang pagkuakandita, taon-taon baga mga katindugon, may report yan ang kunyan, inihong sinaminaagi nga ni ang record. Diyan sa kunyan, maagi ang record diyan sa city registrars. O, taon-taon, maihiling nino diyan, kumpira ang bilang kan mga nagagadan sa laog ning isang taon. O, sa bilang na iyan, kaya mga nagagadan sa loob ng isang taon, mahanap man ka mo dyan kang record kung iyan, nagaharagad din tabang. O, di ba? Tapos, dumana ka mo mahanap din budget. Babudgetan nindo. Pero, syempre, dapat umintado. Ah, umintado duman. Kasi, halimbawa, kung taon ang tanig example, sa loob ng isang taon ngayon, ang nagagadan din sa tabako,
kwintaon ta na nag-abot kanya sa sanggatos. O di, gigibuhon mo 150 ang budget mo para sa libreng kabaong. Ha? Pero ang 150 na yan, total mapira ako ng gusto. O, lingunin doon, ha? O, 150 na gagadan. Estimate lang ini, ha? Example lang ini. I-multiply mo, grano ang kabaong. So, pinakang barato ng kabaong, sana, ang pag-i-restoryahan ta. Ah, mga katindugon, sabihon ta ng araw kayo kan presyo ni kunya, ni Mary Ann, 27,000. Gibuhon ta ng 30,000. Mga katindugon, tabi, ang sarong kabaong, opera. Di ito man sana, ang kaipuhan na itagama mga katindugon kan gobyerno para sa libreng kabaong sa mga kababayan ta na mga nagtitrios. Itong mga tiyoson talaga, ha? Tapos ang mag-identify mga katindugon na grabe ang pagtiyos talaga kayo sa barangay mismo, dahing urutikan, ha? Dahing urutikan, ta sumagutik mga katindugon tabi.

Bawiyon ng kabaong, ha? Bawi ng kabaong, iluwas ang gadaan duman sa kabaong. Pag naraman na ng gutik. Dahil rotikan, dapat sututuusan na nangangaipuhan ng maray. Igwa kaya dyan na kung minsan, may kwarta man sana, may panggastos man sana, agad lang ng indigency, tabo ng bawasan ng kayamanan, di ba? May mga araw ka na sitwasyon. Pero pag ako naging konsyal, kantaba ko, sa 2028, handa yung paglingawan, inian sa kuya mga katindogon na ibubusol na ordinansa, libreng kabaong sa mga nagtitios sa pamilya. Dahil nangunakan mga mayayaman. Digdig kita sa mga tios. Taon-taon tatagamahan mga katindogon, in 4 million, o sabiyon ta ng gibuhon ta ng 10 million para sa kabaong mga katindogon sa Laog ng San Taon. Sinsilyo man sa ng 10 million na yan sa gobyerno. Kasi isasabay mo na. So kunyan, dahil na kanalak, ano yung prairino? Bagas sana. Na may kasabay ng sarong sakong bagas, di ba? Para sa kunyan, lamay. Pero kung may medyo gurugalante, pwede man dagdagan ng kunyan, nga inumon, sagin. Kung galante mga katindugo ng LGU. Kasi sa totoo lang, itong pigtatawakan CSWD, na 5,000 mga tugang, dahil man masyadong mamamatean, di ba? Masyadong mamamatean. Pero kung ilibre mo ng kabaong kayan, dakulang kaginawahan yan sa lambang nagtitiyos sa pamilya, ligdi sa syudad ng Tabaco. Baya, isa na ta, pag iyan nangyari na ako maging konsyal kang Tabaco, iyan ang number one, iyan ang priority kong gigibu. Dahil kumauntok na, dahil maging ordinansa sa inbagay na yan. Dahil, kundi, bumanindo sa kuya, bay na. Hanggang pangarap na lang yan. Sana may mga konsihal na makaisip ka yan. Ano? Pag may konsihal na makaisip ka yan, di parakpakanta digdi sa programang ini. Di parakpakanta ang konsihal na makaisip ka na yan ang gibuho na ordinansa. Bako kung ano-ano ang ordinansa, ang pagpaparagibo nindo. Iyo, na dayman sa naki namamatian ang kapakinabangan sa publiko. Gibo ka mong ordinansa na talagang mamamatian kang kababayan tang epekto. Kaya para gibon yung ordinansa na kung ano-ano na dahiman sa na ma-implementar. So mga ordinansa na pwedeng implementar. Di bali, sarusan ng ordinansa mapasar nindo bilang konsyal sa Laog San Taon. Okay lang yan, basta pakinabangan. Nakul man nga ni ki ordinansa, dahiman kipakinabang sa alam mga kunyan, sa publiko, ora, sayang sa naka. Napadakul na lugod sa tuyang pataratara mga tugang. Dahil pa kita nakakapagpasalamat sa mga sponsor. Salamat, Gray, sa tabi na si Sor. Ground floor, Cantabaco City Public Market. Good morning. Haranihon dyan sa my food park. Salamat man sa Ronnie Biobar, Saga Flower Shop, Basta Burak na pang

Tulyo, tamahalon dan baybay sin graba. Digdi ka mo sa tabako magbakal. Good morning, good morning. Ta barato digdi sa kunyan, dyan sa Balayo, grabe din san, sa Purok Dos, kan San Antonio, Tabaco City. Napunin do si Engineer Jun Balayo, ta barato dyan ang baybay sin graba. Good morning, good morning. Kung kay punin do, nin medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, liquefied petroleum gas o LPG. Host buda regulator para po sa LPG, iguaman dyan. Buda, libre and delivery dyan. Free delivery po kan LPG sa mga harong-harong nindi sa Tabaco City. Dyan na kamo sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Puro kuno kan bonbon, kay lera tabi yan, kan bulwagan ng katarungan. Napo nindo si Ma'am Elena Fernandez. An may guson tabi na kunyan, na business woman. Salamat tabi ha sa pag-sponsor sa programang ini. And syempre, mga katindugon katuwang taman sa programang ini, ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Basta cellphone na raot, dyan nindo darahon. Pulido magtrabaho, barato sa nang servisyo, dyan tabi sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Yes tabi, barato ang servisyo dyan. Magkosa ng cellphone ang kayang hirahayon dyan. Laptop, computer, printer, kayang tirahon dyan. Kaya kung kamo tabi, raot na sa endong gadget, dyan ang dudarahon. Kung day ka mo sinuwerte, duman sa pa-iPhone, iba na, dyan ka natabi sa Switch, nagpapautang dyan. Sa Switch, cellphone and computer repair shop. Kaya, fight na tabi, kamo. And Switch, cellphone and computer repair shop. Yaon dyan tabi, mga katindugon sa Tomas Cabellis Street, Barangay San Juan, Tabaco City, kataning sa natabi, kan ka sa All College. May saro pa sindang branch and switch.com gadget center sa kahalabaan man kan Siga Avenue, pasiring dyan sa simbahan ni San Juan, dyan po sa ASY building, Kailera Sanayan kan 7-11, Kampangan kan South Star Drug. Nagpuputo ka, pinaman dyan kan mga dokumento tabi. Unian kagayunan, pwede ninong i-chat si Sir John or si Ma'am Hazel na Sir Dina sa Switch Cellphone and Computer Repair Shop. Iyan tabi ang sindang igina, fight na. Katuwang taman sa programang ini ang mga minasunod na mga sponsors. Good morning, good morning, good morning. Honorable Mayor Ray Bragay, Servicio Asin Progreso para sa Tabakenyo, Tabaco Rising. Good morning, good morning. Good morning, tabi. Good morning, good morning. Atod man sa indo ni Honorable Municipal Mayor Si Capos Bilocan, Bagong Malinaw. Happy lang, sabi ni Mayor Si. Good morning, good morning. Morning, katakod man, oy good morning man kay Board Member Carol Siga, kay Board Member Vic Siga, katuwang taman sa programang ini. Servisyo asin pagreparo sa mga taga Premier Distrito, dahil po nagkikibrada. Pon kay to, sagkod sa ngunyan, mantinido asin sustinido, servisyong Siga. Good morning, good morning. Siyempre pa, si City Councilor Rener Burse. Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Rener Burse. Manoy manay, kung ikaw nagdadangog, igwa kang negosyo. Gusto mong i-promote ang sa imong hanap buhay na marangal. Dito po sa One Radio, pwedeng-pwede kita na mag-restoryahan. Usap tayo kapatid, usap tayo kaibigan. Mas dakula nakakaaram kan sa imong negosyo, mas dakul siyempre ang sa imong tsansa. Dakulan tsansa na magdakul man ang sa imong parokyano. Kaya day kasana magparadangog ding radyo. Ipapromote mo na ang digdi sa tirador sa uno. Chat lang nindo ako, usap tayo kapatid. Good morning, good morning. Kay Christopher B. Bragais, baka kinanta sukanta kan ages, akala ko ikaw ay akin. Tapos binersyon ka nagkanta, akala mo malaki ang akin. Hiniman, saruman. In fairness sa China, nakatiwang one man sa napaanong West Philippine Sea, kaya mo yan hindi explore kaysa sa Pilipinas sa daiman ki igigibong exploration sa West Philippine Sea. Tayo man paanong pirak na supira kuto na karga sa maleta. May development na huslao noon, ha? Aram nindo kung sisay na sana ang target kan, kunyan, anomalya sa flood control mga katindugon, ha? Ang pinagtutok doon na sana mga tugang na mastermind, warang iba, kundi si, si Romualdez. Ay, mate. Good morning, good morning, good morning. Paano, kung hilingon ta sa baraha mga katindugon, ha? Kung hilingon ta sa baraha, kung hilingon ta sa suksok kang baraha, day man mahiro si Saldi ko na day ang sugo hali sa mga big boss. Diba? Lamang mahiro. Si saan big boss ka kamara, di representante mga katindugon. Speaker of the House. Good morning. Good morning. Good morning. Jenna Brera Christian, Perla Bindal, Huslauno.

0: na pwede baga i-collateral ang SSS sa punerarya. Day ko yan ara. Ninita Bitago, good morning po si Red. Juan, good morning. Pa-shout out tabi sa San Miguel. Nilia Buates, maray na pag morning. Iyo baga Lods, kan ako so nagduman sa Gaisano, nagkaparatong na sa mga tukawan kan DSWD, ikasa na so hinalaan. Paano, nagpagaisano ka? Bako man ang tuyo mo, may kadate ka. Kaya pigda taralungtong na sutokawan. Maray sa nalod sa pengurag kitang sponsor para pantabang sa mga nangangaipo. Sa Roman ni Manan. Para ang pantabang na ito, halito sa sariling bulsa ni Chio Mong Duming. Dito man sa nangani. Bakwali sa mga sponsor. Ni mana. Slow nun man ni. Sponsor, naglalawag yan. Nagi sa kaban kang kunyan. Kaban kan 100 Joe. Pagaw sa kaban ni Chio Duming. Ege, commercial nga kita. Ang katindugon tabi. Diyan sana kamo ha. Abang kamo nag-inom, nagro-roprop ning kaping natural, kaping herbal. Sa pagbultada ta mga katindugon, labo-labo na kita kan mga isyo ta nasubrahan na kita-kita bili. Si Sir Manny Giraray diyan sa technical department. Ako ini si Edward Deyos tabi mga tugang, ay nakaluwas na sulistahan palan kan uplip ni Presidente Bongbong Marcos. Sige na naman mga tugang ang ngurub-ngurub. Dahil na naman ngayon kami sa listahan kan Dusmel. Ano na des? Ang kimanay agi, dyan sa baybay kan malinaw albay. Pakusog sa naman agi. Oraldo, burubanggi sa naman agi. Kikunya, kipamibi. Dahil man kibang may himala si Lord man sana. Good morning. Fight sana, abang kunyan pa, inihong sabi nga ni, habang may buhay, may pag-asa. Good morning. Sa mga taga-baybay, malinaw almay, good morning tabi sa sendo niyan. Good morning. Alas 8.26, mabultada, tulos ang programa, kaya mga maray, di magharali.
1: Attention adults and senior citizens, di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Games, tulayards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Pabili po. Ano po yun?
1: Pabili po ng supplement.
0: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
1: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
0: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang immunity at antiviral.

0: pwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman lugod ako ma-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Pahalap mo, mus na!
2: Magpa B2B Start Commercial na kita. Mabonggalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkantambakan kang tricycle.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng...
4: Ano ang nagustuhan mo Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe, ganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po araw dahil itong Best.
4: So, aminsahin nyo sa...
5: Kung kayo ng Cafe Green na po ang bilhin nyo, dapat yung safe at healthy na kape. Masarap pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Hoy, burugtian na kita mga katindugon. Tayo na ini. Alas 8.36 na rin pagka-morning. Romnick Bilaos. Malangkas kason sa natabi. Silsid, good morning man tabi sa Immortial. Mapubukan, kalyan sa kung... Tagahunop, bakong niyong kadyan sa honop kaliha. Sa mga taga-sagay silsid, good morning databi isa sa Indo niyan. Ayos and loose, ribing kabaong, tandem kamunior, libre man and bus, pagdapit, libreng pang biskuit, buda kapina sana, gibo na ordinasa ni Kun Siram. Team Doming kita. Ano mo ba ko yan, kunyan? Magayunon iyan na ordinan kung mangyari. Ah, dakulayan ka ng mga nagtitirius ng kababayan. Ano? Libreng ka baong? Ano, kunyan? Uslaw noon? Muya mo nang i-advance? Padara ko na sa imo. ilag mo sa balkon mo, ha? Advance. Sumuya. Muya ka mo, i-advance na si kabaong. Ipadarata na duman sa... pag yan naging ordinansa, lalagan ng kunin ko niyan, lalagan ng kunin sa kunin mga may mga section mga ganyan where sa mga gusto ng kunin mag-advance kan kabaong pwede man na i-advance ay padara na tulos diyan sa indo ano just ko kaman ngayon sir eh. Danny Dain sa DSW paano sir mahagad ka kitabong abuton ka kibulan si mother-in-law ko nga ni nagadan kan November 30 December 2 nasubmit na ko kang requisitos na pigahagad pero until week ko iyo natatalo yun man sa imo DSWD kuya nga ni sarong aldaw sana mapila ka sana talaga na paano daw ano iba-iba ang kunyan iba-iba ang assessment napag iuluskan sa Ismail so DSWD Ismail antig tatao kandigan igwapa kunsman kan hinali. Nawara na sa ismil na sa namatugang. Chela, good morning Sir Ed. Huni baga, nagpila lamang ako sa pranon. Oh, iyo, ingat ka mo dyan ha. Good morning, good morning. Mga nagpipirila pa pala noon ako na inauso. Natalod siya ang kasaulat sa Legislative Kasudma. Nagarambugan kang ordinansa ninda. Day ko na natapos ta halawigon. Ali ako duman sa mga tugang kasudma. Report. Suros kan sanggunian sa sinang mga nagkagrinibuhan sa laog nin San Taon. Christy Bordeos, good morning Primay, dyan sa Sugod. Mora na pagkaagaman, Richelle Belen Canela. Pag dinuon an si Martin at nagipit, ikanta kaan si BBM, posible, araw ka nang mangyari. Ege na. Oni kita mga tugang ta. Igo ki mga nagtataas kilay sa appointment ni Salceda, mga tugang, bilang inihong secretary kan Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Sudma ini naglawas ang bareta kumpirmar na mga katindugon kan Palacio Malacanang an appointment ni dating congressman as in dating gobernador kan Albay na si Joey Sarti Salceda.

Si Salceda kan 2007 sa administrasyon makapagal nagal chief of nani and ikaduwang kasaysayan sa buhay po ni Salceda na maging miyembro kan gabinete o kaya makakuaning halangkaw na posisyon sa gobyerno. Actually, sa totoo lang, inipong si Salceda, haloy ng pigtatawanan kuta na ni posisyon ni Marcos. Uno di sa pangapudan kan mga albayano na magkandidato girare inibilang gobernador, nagkandidato gilayon mga tugang. Kaya napaniring ka yan. So, inihong dalagan, nagkandidato, magkalaban mga katindugo ni Governor Noel Rosan, di nadaog. Aram taman baga na sa ikan mo kinakaipuan ning sarong taon na periodo, antes ka may appoint, kung muya kang i-appoint, kung si Seman ang nakatukaw sa administrasyon. O yun na po ini. Pig-appoint bilang pamayo o kaya sekretary mga katindugon kan Presidential Legislative Liaison Office si Salceda. Ano man ngayon sir ang trabaho ngayon kaya? Layason mga katindugon. Malayason. Dahil sa terminolohiyang liaison mga katindugon para mas masabutan kan mga ordinaryong kababayan ta ang trabaho mga katindugon birang sarong liaison officer. Siya tabi ang nagsiserbing tulay. Tulay. Tulay mga katindugon na iyo ang makonektar sa lambang. Particular na opisina o kaya departamento. Pero sa trabaho ni Salceda, siya po mga katindugon ang magiging tulay sa Kongreso, budak tabi sa Senado. Pag-abot sa mga priority na mga batas na ipapasar mga tugang tabi hali sa Congress buda sa Senado. Iyan ang magiging trabaho. Iyo, tulay. Aagihan, mga katindugon, sa madaling sabi, bago makaabot kay Presidente Marcos, ang mga piggibong batas kan mga legislador maaging una sa opisina mga katindugon ni Salceda. And si Salceda natabi mga katindugon ang maduhol duman kay Presidente Marcos. Ngayon boss manager amo huni sa mga ordinansa and ini tabi boss manager amo. Ini ang ordinansa mga ginigibong mga batas kan mga congressman ta. Garo, mapagalo na trabaho. Adi, tuyugun mo, masaro-saro ka kaya. Itatawa mo sa presidente. At ang presidente, mga katindugon, tabi. Oni ang priority na paroon. Mahal na Pangulo. Ganon din sa tugang, sa buda sa Senado, sa daman ang magiging, halimbawa, priority na bill na gustong puan presidente. Sa mga kongresista, maagi man po mga katindugon tabi kay Salceda. Yan trabaho kan secretary o ni Secretary Presidente Lies kan administrator. Yo, secretary. Ano? Albay may mga nakabinbin pang kaso nakatukado. Ibang bayaan ta na yan. Bayaan tanang una yan, kaso-kaso. Kundi ano ngayon sir, may plano pa na magkandidato sa 2028 bilang ngayon si Joey sa kunya na ngayon so sa iyang appointment bilang secretary ngayon kan administrator. Data yan masabi sa kunya, ano? Kung ano ang plano mga katindugo ni Salceda. Malay mo, habo na magbultada sa lokal. Alay ta, mga katindugo na sige na, kamuna ngayon dyan bahala sa albay. Ta ako ngayon, nasa administrasyon na, pwede bagang bilang senador, katindugon tabi. Pero sa lingin do, may ganahan daw kung maging senador mga katindugon sa Salceda.

tapadiit ng Bicolanong senador. Kunyan, si Escudero. Si Sepan senador. Pero si Chess Escudero na amasan ng Bicolanong senador. Ura na. Ang katindugon tabi. Ura na kiurago na mga tindog duman sa Senado. Iyan, so mga posible pasanan mga katindugon na mangyari. Adi, mga posibleng mangyugon tabi. Sa karir. Political karir mga katindugon ni Salceda. Kaya kung dahil na si Salceda o humabo na ng mga tugang si Salceda na magkandidato sa lokal, lalong-lalo na nagipo sa Albay, probably may mga bagong pangaral na na magralaban-laban sa pagkagubernador. Yan ang excited sa nagdadangadang na 2028. Bata madali on sa mga katindugon, taisipon nindo nagsantao na sa mga nanggarana kanakarihis na 2025 local election, di ba? Nagsantao na mga tugang. Ngunyan na Nobyembre, kundi po ma-postpone ang election sa barangay, pagkakataon ni nga ni makatipon kan mga politiko, katipon ng panggastos. Ta otro October mga tugang, sa October 2027. Madali yun, ha? Filing na po kan certificate of candidacy. Kaya ining taon na ini, ining periodong inipon mo niya na July, mga tugang tabi, di malaog na bagaan 2027. Ining July na ini, hanggang matapos mga katindugon ang bomber, pag January, purlos pugusan ng mga katindugon kan mga yao na dyan sumanlain-lain ang kung tuyo sa kada lugar, ginaandayo kung sainsain mga katindugon tabi, aram nindo kunanta, kasi paglaog kan 2020, October 2027, filing na po kan certificate of candidacy sa 2020 and local elections. Madali una, kaya pighingagaw na ngunyan mga tugang tabi ang impeachment trial laban kay Manay Inday Sara Duterte, di ba? Tatapuson sa Nobyembre, yan ang plano. Na matapos na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, na ini ang magiging deciding game, yung gunwan, deciding game. Ini po mga katindugon na impeachment trial ang magigiya sa lambang mga botante sa magiging futuro kang Pilipinas, as in si Kusirisay ang mga posibleng magkandidato. Tansabi kan mga madatali, mga madudunong, mga katindugon, mga political analyst sa Pilipinas, pag si Vice President Sara Duterte, mga katindugon, day ma-impeach, day mapatalsik sa iyang posisyon bilang Vice President, sa mga katindugon na gumana ining presidente. Yan. Kaya, ngunyan pa sa mga tugang, kung hilingon ta ang political landscape sa Pilipinas. Inihong, sa madaling sabi, nagkakamada na mga katindugon ngunyan. Nagdidikit-dikit ng magposisyon. Yan. Kung sirisay mga katindugon na ang posibleng ipambabato kan administrasyon laban po sa oposisyon. Kaya siring kita kaining ngunyan kainit mga katindugon digdi sa satuyang nasyon. Kaya an appointment ni Salceda bilang sekretary mga tugang tabi sa gabinete sa administrasyon ni Marcos, panibago ini mga tugang tabi na pigihiling na factor kan mga politiko lokal dili sa Albay. Yan, pigaadala na. Ano kaya ngaya ang susunod? Nagalawan ni Congressman Joey Sarti Salceda. Ano ngaya? Makandidatong senador. Pag mag-senador siya, huruhalawig no garing. Halakula na. Ang sakop na dudumanon. Budak maguro kastos na yan mga tuga. Bako na yan basang-basang. Alas 8:51 na pala. Isus.

makaskun sana. Oy, sa pagbultada ta daw. Ay, dali sa nangunan kita ta. Papuna naman lamang sa talubo tabako. Sa pamugtakan kang panahon, baad may habol ta pa. Maghalali!

0: gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gamer PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Good news, hi! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang sain ka pa sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
5: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
4: Pero pag gusto, may paraan. Kaya pagbahid ng Paulinimed sa buong katawan.
5: Siya talagang nagpapahid sa aw. Banding na namin yan eh.
4: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
5: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
6: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pamangalay ang mga paat kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pau Linimed na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
7: As a public school teacher, teacher sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa ilong, sa kamay. At ginagawa ko room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino household.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko, Max Whitening Soap, ibang level at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dry. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin
11: erosion. Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
10: Q-Sai Massage Oil. Napakahusay sa mga sensitive skin. Hala!
12: Tira! Oy, yun na. Kapusogarin kita sa oras. So, mga reaction ni Nuday ko na mababasa. Paglaog ba? Pinaglaloog man po ng mga laog sa par. Ngunyan na udto. Katindugon ang low pressure area. As in may dakulan chance na namagin bagyo ni. Papangaranan siyang bagyong Quiapo. Yugon mong pangaran ni Quiapo. At yan na lang na udto. Tabi, ano iba pang mga impormasyon ano? Tabitin kita sa oras. Alas 11 sa gotaw-daw na udto. Masunod po, Talubo Tabako. Kasabay po si Ma'am Cecil Lamog. Magantabay ka mo sa programang iyan. Tamas kunyan, dakul ka mong maukudan dyan sa masunod pong programa. Siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon. Si Sir Manny dyan sa Technical Department. Ako ni Sid Bordeos Pulamang. Ansa ko yung angog, binalaga taktik di sa mikropono bilang pagsaludo sa sino. Dito po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Well, marahay na aga mga katalubo. Kamusta ka na nga ba today? Medyo masabaw at maulan. Magkagayon pa man, syempre we are so excited sapagkat ngayong morning na ito ay Talubo Isles na naman. And syempre, ang inyong pakikinig ng mga leksyon na ituturo ng ating mga IELTS implementers ay magbibigay sa inyo no ng pagkakataon na makapagtapos ng elementarya, ng junior high or senior high. So syempre pa bago ang lahat ay batiin muna natin na ang ating magiting na guro mula sa Alternative Learning System Tabaco, si Miss Bustria. Good morning, Ma'am Den.
1: Good morning po, Ma'am Cecil, at sa ating pong mga ALS listeners and regular listen One Radio 91.3 FM Tabaco at sa programang Talubo Tabaco ALS.
0: Yes, at mga babatiin kayo na mga ALS teachers na nakatingin niyan, tamam.
1: Just sorry na aga po sa ALS implementers sa ating ALS implementers ng Tabaco National High School. Yes. Na nandyan sa ALS Building. Mm-mm. Senior High School. Good morning po, Ma'am Leia, and the rest of our co-teachers. Then, sa ating mga regular ALS implementers, yung ating 15 po diyan na ALS
0: wow.
1: implementers sa kanya-kanyang CLCs. Maray na aga po.
0: At yung mga estudyante nyo, naka-tune in ba sila? O indicate na po kayo na kayo ay present noon yan na morning na ini. Okay, sige po, Ma'am Den, ano po ba ang ating leksyon noon yan na morning na ini?
1: So sa ngayon, pag-aaralan natin ang levels of biological organization.
0: Okay, sige po, ito po ay sa subject na science lamang.
2: Servisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, ALS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tabaco and the Alternative Learning System, Tabaco City. Hataw na, asin maging progresibo sa Talubo, ALS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, ALS.
1: Okay, good morning. So, ang ating lesson under LS2 or Learning Strength 2, Critical Thinking and Scientific and Critical Thinking Skills ay ang tungkol sa levels of biological organization. And we have here learning objective, describe levels of biological organization from cell to biosphere. Okay? So, have you wondered how living things are organized? So, just like in a classroom, di ba, meron tayong mga organization. Or sa school, ang school is made up of classroom, teachers, principals, students working together. Mm. Okay? So, living organisms also are organized and different levels.
0: Oo.
1: Then,
0: paano ba tatagalogin ang mga living organisms, ma'am? Ito ay
1: mga bagay na may buhay.
0: Ayan. Oo. Okay. Sige po.
1: So, each level has an important role in sustaining life. So, kanya

0: The only planet with a biosphere. Galing, ano? Sige po. Okay. So, magbe-break muna po ba tayo, Ma'am Den?
1: Yes, and then, before the question.
0: Oo. Sige po. So, well, good news, sapagkat mamimigay tayo ng 300 pesos na load, ano? And may nagtatanong kung papaano daw po ba mag-enroll. So, ano ang requirements? Actually, dito po sa station, merong ALS form. So, pwede kayong pumunta sa station, ano, para kayod. And then, pagkatapos noon, ma'am din, pwedeng i-refer na lang kung sa ing barangay sila tabi.
1: Opo. Kung gusto nila pumunta dito, di pwede po sila kumuha dito.
0: Yes.
1: Pero kung para hindi na sila mahirapan, they just go to their own barangay
0: pwede
1: hall.
0: Rin. Pero kung kasi, kung radio listener sila, para ma-register
1: para may
0: dito.
1: Sarili tayong list.
0: Pero, of course, yung CLC, yung learning center ay doon sa barangay.
1: Opo,
0: no?
1: Kung saan sila malapit o nandoon.
0: Okay, sige po. So, tayo po ay mag-break muna and then tayo ay dadako na sa ating quiz. Nako, kaya galingan nyo ha. Baka kayo ay manalo ng 100 pesos na load mula sa ALSA Tabaco.
2: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
4: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
2: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tabako. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
5: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
2: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: Okay, welcome natin ng isa pang magiting na ALS implementer. Wala iba, narito po si Ma'am Almira Basaliote. Good morning, Ma'am Almira.
1: Good morning, Ma'am Cez. And good morning sa lahat po ng ating mga listeners dyan. Mm-hmm. Lalong-lalo na sa ating mga ALS learners. Mm-hmm. Sabi nga dito si Ma'am Kashi, nagkikinig daw po sila doon sa Fatima CLC.
0: Wow, hi Ma'am Kash!
1: Mm-mm. Good morning, Ma'am Kashi. And sa lahat din po ng ating mga listeners dyan, especially sa aking learners na since day one talaga ng Talubong ALS, laging nakikinig po siya.
0: Wow! Yes. Saan po kayo, ma'am? Saan po kayo naka-assign?
1: Ako po ay naka-assign sa Barangay Oras, Tabigian, and
0: wow.
1: Bantayan.
0: Wow! Grabe, layo. Ano? Nako, okay. Salamat naman na nanonood kayo, ma'am. Ma'am Almira. Okay. So sabi dito, papaano daw po sasali sa quiz? At ang magtatanong syempre si Ma'am Almira, no? And then isesend niyo po ang inyong kasagutan na digditabi sa ating FB live stream or pwede ding mag-text sa 0962-409-3467. Okay? And ma'am, okay lang batiin ko lang ilan sa mga taga panood at pakinig natin. Hello kay Lolo June, happy listening. Hello kay Cyrus, Joaquin, Sid, Bolima, kay Daisy Rempilio at kay O Rangaya. Batiin ko lamang din po si Jesse Verbo and happy listening. And isang Gen Z si Alexa dyan sa may barangay Kubo at ang kanyang Lola Mami. Happy listening po sa Indo. Salamat sa patuloy ninyong pagdadangog. As in, yun, pakikinig. Sige po, so Ma'am Almira, ready na po kayo, ma'am?
1: Yes, ready na ba kayo, mga listeners?
0: Naku, ready na yan.
1: Yan.
0: Sige po, go ma'am.
1: Okay, this is the first question. Paunahan lang po tayo.
0: Mm-mm.
1: What is the smallest unit of life? Yan, A, tissue, B, cell, or C, organ?
0: Okay, okay yan, ma'am.
1: Paunahan tayo.
0: Oo, sandali lang kuya Manny ha, hintayin muna natin si Nasuwako. Okay, so again, what is the smallest
1: unit
0: of life? Okay.
1: So, nagsisimula ang lahat.
0: Sige. So, ano ang tamang sagot, ma'am?
1: Yan, habang naghihintay tayo, inaano ko lang po natin yung mga listeners ko dyan po sa Barangay San Jose. Hello po.
0: Wow.
1: Sa nakikinig dyan.
0: Hello. Happy listening po. Okay. Sige po. So, ano po ang tamang sagot, ma'am?
1: Nagsalita na dito po, may nag-send na ng atin is letter B, cell. Nauna po si Ma'am Alma Bilolo.
0: Ma'am Alma Bilolo. Dali ah. Okay. Sige. Asan po siya, ma'am? Ma'am Alma Bilolo. Parang hindi ko nakita. Sige, i-ano natin. Ako na lang, ma'am, ang mag-aano.
1: Sige.
0: Kasi baka nanalo na last week eh. I-check ko muna. Ano? Sige po. Sige po. Okay, sige. Doon tayo sa number 2.
1: Sige, sunod natin na question is, a group of the same species living in one area is called a plank.
0: Hmm.
1: A, community. B, population. C, ecosystem.
0: Okay. Sige po. Ay, sige. Ano? Paano sa radyo? Nag-share na po ako, no? Ito po yung cellphone kung saan kayo maaring sumagot. 0962-409-3467. So, ulitin natin, ma'am.
1: Sige, ulitin natin yung question.
0: Mm-mm.
1: A group of the same species living in one area is called a blank.
0: Mm-mm.
1: A, community. B, population. C, ecosystem.
0: Okay. Sige, hintayin natin muna ang kanilang sagot.

0: Okay. Sige po. At okay lang ma'am na texter ang ating texter ang kunin natin ngayon.
1: Yes po ma'am, pwede po.
0: Sige po. Si ang tamang sagot ma'am ay
1: B po, population.
0: Population. Okay, si M ang sumagot ng tama. So, bigay mo, M, yung complete name mo, Tabi. Ano? Sige. Ha? Punta tayo sa huli. Panghuli na to, ano, ma'am?
1: Yes po, ma'am. Panghuli. Next, which is the highest level of biological organization? Ulitin ko. Which is the highest level of biological organization? A. Ecosystem. B. Community. C. Biosphere.
0: Okay, sige. Hintayin natin ang kanilang mga kasagutan.

0: Science din, Ma'am Alvira, ang tinuturo niya?
1: Yes po, lahat naman po ng subject, tinuturo po namin.
0: Ah, okay.
2: Thank you po.

0: Okay, sabi ni Juice Laonon, paano malalaman na naunang sumagot kung may sumagot sa live at sa SMS? Oo, nandito po sa akin yung SMS, kaya nakikita ko kung sino yung unang sasagot, ano? Kung yung sa text po ba o di kaya ay sa live stream. Okay, sige po. Ano po ang tamang sagot, Ma'am Almira?
1: That is letter C, biosphere.
0: Biosphere. Oo, tingnan natin kung sino yung unang sumagot ng biosphere. Aha. Meron na akong nakita kanina. Letter C siya, ano ma?
1: Opo.
0: Okay, sige. Mamaya i-announce na lamang namin at i-confirm ko kay ma'am. Okay ma'am, bago tayo magtungo sa ating Talubo story for the day, batiin ko lamang si Cherry Cara Borja ng happy listening. Okay, sige po. And ma'am, mayroon po kayong final thoughts ngayong morning na to bago tayong magtungo sa ating Talubo story for the day.
1: Yes po. Meron tayong ganito. Small action make a big difference. Mm. A single healthy cell contributes to a healthy body. Mm. In the same way, small acts of kindness, honesty, and responsibility can positively impact a family, school, or community. Mm. Kahit sa simple lang na gawin natin, nagkakaroon yun ng impact sa buhay ng isang tao. Oh. Kahit yung single entity, magbigay lang ng simpleng magandang gawain is nakakatulog yung nakaka-inspired. Tulad nga ng ALS na simple as isang teacher, madaming pwedeng buhay na mabago.
0: Yes. Nako, ang ganda. Maraming salamat, Ma'am Almira. At baka gusto nyo silang imbitahin ano, na mag-enroll sa ALS. Ongoing ang enrollment ng ALS, ano?
1: Yes po.
0: Go ahead, ma'am.
1: In-invite ko po yung gusto po mag-aral ulit. Hindi po nag-stop ang ating pangarap. Patuloy po tayo. Kahit nagsara ang isang pintuan, meron at meron din pong bubukas para sa inyo. Tulad po ng ALS, in-invitahan po namin na mag-enrolled. Lalo na po yung mga hindi nakapagtapos ng elementary, 12 years old pataas. Pwede po sila mag-enrolled. And para po sa junior high school, nag-start po tayo ng 16 pataas.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Para po naman sa mga senior high, Tabaco High po yung nag-cater para po dun sa kanila.
0: Mm-hmm. Okay. Sige po. At happy listening din kay Ate Tessa Belches. Kamusta na kayo? At dako muna tayo sa ating Talubo story for the day, atin ni Pastor Mar. At mamaya ay i-announce natin na kung sino po ang mga nanalo sa ating Talubo quiz.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Ilang taon na ang nakararaan nang ipakita sa isang article mula sa National Geographic ang isang kakaibang pagsasalarawan ng pagmamahal ng Diyos. Noon ay katatapos lamang ng isang malaking sunog o yung tinatawag na forest fire sa Yellowstone National Park. At ang mga nagbabantay sa kagubatan o yung mga tinatawag na forest rangers ay nagsimulang mag-imbestiga at i-assess ang napinsala ng nasabing sunog. Habang nagsisiyasat, isa sa mga forest rangers ang nakakita ng isang ibon sa may ilalim ng isang puno. Nasa sobrang init ng apoy ay halos maging abo na ang katawan nito. Out of curiosity, ay naisipan ng forest ranger na tusok-tusokin ang ibon sa pamamagitan ng hawak niyang stick. At laking gulat nito nang biglang lumabas ang tatlong inakay na ibon mula sa ilalim ng sunog na pakpak ng inahing ibon. Ang nangyari, nang makita nga ng inahing ibon ang papalapit na apoy, ay kaagad niyang kinupkop ang kanyang tatlong inakay na ibon at itinago niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Dahil alam niya na ang usok at ang init ng apoy ay maaaring ikamatay ng kanyang mga inakay. Kung tutuusin ay maaari siyang lumipad na lamang upang makaligtas sa sunog at init ng apoy. Subalit hindi niya nagawang iwanan ang kanyang mga inakay. Hindi niya natiis na hayaang matupok ng apoy ang kanyang mga inakay na alam niyang walang sapat na lakas at walang kakayahan upang makaiwas o makaligtas sa mabilis na pagkalat ng apoy. Hanggang sa abutan na nga sila ng apoy at sa kabila ng matinding init na unti-unting sumusunog sa kanyang munting katawan, ay hindi man lamang natinag ang inahing ibon sa kanyang pagnanais na mailigtas ang kanyang mga inakay. Patuloy niyang tiniis ang init hanggang siya ay masunog at mawala ng buhay. Subali sa kabila nito ay nanatiling kupkup ng inahing ibon ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang mga pakpak. Dahil sa siya ay nakahandang mamatay, ang kanyang mga inakay ay nakaligtas at nabuhay sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Awit, 91, talatang 4, kaniyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganlong ka. Ang pagmamahal po ng Panginoong Hesus ay katulad sa inahing ibon. Hindi siya nagdalawang isip na ialay ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaibigan, huwag mong pag-alinlanganan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi pa ba sapat ang matinding hirap at pasakit na kanyang naranasan? Hindi pa ba sapat ang ginawa niyang pag-aalay ng buhay para sa iyo? Tiniis ng Panginoong Hesus ang lahat dahil sa kanyang labis na pag-ibig sa iyo at sa akin. Sa bawat hagupit at sakit na kanyang naranasan, ay ikaw ang laman ng kanyang puso at isipan. Kaibigan, ang lahat ng hirap ay tiniis ng Panginoon para sa akin at para sa iyo. Kung mapapagtanto o marirealize lamang natin kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos, ay magiging sapat na ito upang magkaroon ng malaking pagbabago at pag-asa sa ating buhay. Kaibigan, anuman ang iyong pinagdaraanan sa iyong buhay, ikaw man ay naghihirap, nakakaranas ka man ng kabiguan at kalungkutan, huwag na huwag mong iisipin na hindi ka mahal ng Diyos, dahil ang katotohanan, ikaw ay Kanyang minamahal. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa lahat ng paghihirap na iyong tiniis. Salamat sa pag-aalay mo ng buhay upang kami ay matubos sa aming mga kasalanan. Salamat po dahil sa iyong pagkapako at pagkamatay doon sa krus ay nagkaroon kami ng kaligtasan. Lord, maraming salamat po dahil ang iyong pagmamahal ang siya nagbibigay sa amin ng katatagan at ng pag-asa upang kami ay magpatuloy sa aming pananampalataya anuman ang aming pinagdaraanan sa aming buhay. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong katapatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Jesus. Amen.

0: Okay, and we're back. So, welcome back din kay Ma'am Eden. Baka may mga babatiin kayo, Ma'am Den.
1: Yes, yes po, Ma'am Cecil. Just for na aga po and happy listening sa aking mga ALS learners ng Basud, San Ramon, and Baranghawon.
0: Wow.
1: Kasama po yung ating mga kaibigan diyan ng mga BNS, BHW, yung mga ating katuwang sa paghanap ng mga potential learners.
0: Ah, oo nga. Kung wala
1: good morning
0: sila,
1: po.
0: Diba? Oo. Happy listening po sa Indo. And sabi dito, pwede pong paulit ng number to send the personal answer. So, 0962-409-3467. And sabi ni Angelito, Ma'am, mananalo po ako nung Martes. So, pwede niyo pong kunin na lang ano, dito sa estasyon yung inyong gift certificate. And hello din kay Saival Barbacena. Oh, si Ma'am.
1: Ma'am Sai.
0: Sai, kamusta na kayo? And kay Jusla Onon, kilala niyo po. Ilang taon po ba ang ALS? Ayan. At ano daw po ang sked ng mga classes, Ma'am Eden?
1: Matagal na yung ALS. Dati ba siyang ano non-formal education. NFE pa siya noon.
0: Oo.
1: Naging siyang BALS hanggang naging siyang ALS.
0: Ah.
1: Kaya super tagal na.
0: Oo. Ngayon then, ilang years nila bubunuin ang ALS?
1: Yung ano natin, ang ating paklase sa ALS ay depende kung kailan siya pwedeng ma-promote.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang ating pinaka ano niyan ay dapat pasahan nila ang ating A&E test.
0: Ano po ibig sabihin ng A&E test, ma'am?
1: Accreditation and equivalency test.
0: Okay.
1: Kasi pag hindi nila napasa yon, mm-hmm, hindi sila mapopromote to the next level.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa ngayon, elementary. So, kailangan nilang mag-exam ng A&E test for elementary level. Pag napasa nila to, nila yung A&E test,
0: yes,
1: elementary level. So, that's the time na mapopromote sila for junior high school ng ALS.
0: Okay. Kilala niyo po si Sir Alden Lunas Rehuso. Si Alden Lunas Rehuso. Sabi niya, hello po, Ma'am Eden.
1: Ah, yes. It's from Baranghawon. Isa sa mga learners ko.
0: Ah, okay. Si Josephine Villegas sa Keneta Coral. Good morning and thank God dumaan sa wall ko ang live program niyo po. Nako, you're so welcome. Okay. And paano ma'am kung halimbawa dun sa first A&E test hindi pumasa?
1: They just have to continue studying A&E. So dapat kasi pumasok ng maayos.
0: Okay.
1: Masustain yung pag ng attendance kasi mostly yung pagpasok niyo sa ating learning session, iyan yung ating intervention niyo. That's the sort of your review.
0: Okay.
1: Kaya at sagutin ng maayos yung modules pagdating ng bahay, mag-aral ng mabuti kasi doon tayo na-assess kung saan tayo mahina ng ating mga teachers kasi titingnan natin yung kung na-achieve nyo ba yung competency para makamove on kayo to the next competency.
0: Oo.
1: At matapos nyo yung mga competency yung kakailanganin para sa inyong level.
0: Oo. In other words, huwag manghihinawa, no? O di kaya ay yan, tama-tama sabi ni Jusla Onon, pag di po pumasa, uulitin po ba yung pagklase or uulitin lang yung exam?
1: Of course, uulitin nyo yung pagklase nyo at yung pag-exam.
0: Ah, talaga.
1: Pero hindi naman, kung kayo naman ay mga busy people, working students, working mother, so, pwede nyo, marami tayong, flexible ang ALS. So, kung pwede kayo mag-aral na nagtatrabaho, at ito ay para sa inyo. This is ano, pang ano ito sa inyo eh, para hindi kayo magsawa at malaanan nyo ang tunay na pag-aaral. Kasi hindi hadlang baga ang pag-aaral sa isang tao, di ba? So kahit may trabaho ka, kung gusto mo talaga makapagtapos, makakapagbigay oras ka para ikaw ay matuto at makapagtapos ng pag-aaral.
0: Okay, sabi ni Alden, ako po yung nag-school sa bahay niyo dati. Wow! Binuksan niyo, Ma'am Eden, yung bahay niyo?
1: Meron kasi nga flexible yung mga hindi nakapag
0: grabe, no?
1: Hindi makapag-attend ng A&E learning session sa kanilang space or learning center. Ina-accommodate sila ng kanilang mga guro.
0: Grabe.
1: So katulad niya,
0: mabuhay talaga ang mga
1: pag weekend, so wala nga yung schedule, tapos walang trabaho yung estudyante. So pwede silang dumalaw at maturuan sa ano. So, napakabait ko noon. Hanggang naman ngayon.
0: Okay, sige. At good dahil morning. Napakabait nyo po, mamimigay kayo ng load. Joke.
1: Yes po.
0: Oh, ito po yung mga winners natin today. Kasi yung mga nanalo na, bibigyan naman natin ng chance yung iba. Diba, ma'am?
1: Yes po.
0: Ma'am Eden. Okay.
1: Good chance to others.
0: So, yung unang nanalo ay si Sonia Borromeo. At tama ang sagot niya. Sagot niya ay Cell, ano? Ma'am Almira. Okay, yung pangalawa ay si M. Tago natin sa pangalang M. Huwag na daw natin i-announce yung pangalan niya. At yung tamang sagot doon sa second question ay?
1: Population.
0: Population. Letter?
1: B.
0: B. Okay. And yung pangatlong nanalo ay si Jessica Bilo. At ang tamang sagot ay letter
1: C.
0: C. Ito biosphere. Ay biosphere. So, congratulations. So, ano po ang gagawin ninyo? Ibigay nyo po sa amin kung saan namin numero maaaring isend yung inyong free load. Oo. Sabi ni Alden, hindi ko po yan makakalimutan. Uy,
1: well,
0: grabe,
1: thank you so
0: si
1: much.
0: Eden, kasi libre pa ang snacks. Baka pwede kami sumunggod sa inyo.
1: Actually, marami.
0: Kaya Ma'am Almira.
1: Maraming gumagawa niyo na teachers.
0: Grabe,
1: sa,
0: no?
1: Sabado, may schedule si Ma'am Joanne from Nagsipit Mariro.
0: Oh,
1: may wow. May paklase doon. Hindi lang ho ako, marami sa amin sa
0: grabe,
1: mga ano.
0: No?
1: Basta ho interesado at gustong matuto at makapagtapos, nandito po ang ALS wow, teachers para
0: naman
1: po sa inyo.
0: Mabuhay naman talaga ang mga ALS teachers. Okay, sige po. So, yung mga nanalo, si Sonia Borromeo, si M, at si Jessica Bilo, sabi dito, ay pakisend po ng inyong mga cellphone number. Sabi ni Maria, good morning madam, at kay Sir Manny, at sa lahat ng nakikinig sa inyong program, maraming salamat po. Okay, sige po, makame final thoughts kayo or announcement sa Mama Eden bago tayong magtapos.
1: Yes, always remember po, from a tiny cell to the vast biosphere, every level of life is connected.
0: Mm-hmm.
1: So by understanding the levels of biological organization, we also learn the importance of taking care of our bodies and protecting our environment, because every living thing plays an important role in nature.
0: Wow, ang ganda. Marami salamat and congratulations sa Ma'am Eden and Ma'am Almira sa isang napaka-meaningful ano na lesson today. And salamat din syempre sa lahat ng mga nag-participate. So umabot na po tayo sa ating panandaliang paghihiwalay. Thank you again sa mga matyatyagang ALS implementers. Thank you Ma'am Eden.
1: Maraming salamat
0: po. Thank you kay Ma'am Almira. And salamat po sa inyong pagtuturo ng makabuluhang impormasyon upang makamit namin ang aming mga pangarap. Sa muli, ako po si Cecil Amog.
1: And Ma'am Den Bustria.
0: Mm-hmm. And nakasama din natin si Ma'am Almira Basaliote. And salamat din kay Kuya Manny Almoguera, ating technical director. And kami po ay nagsasabing dito po sa Talubo ALS, hindi segunda mano ang inyong pagkakatuto, kung hindi isang pagkakataon upang matupad mo ang pangarap mo. Talubo Tabako. Bye!
1: Bye!
2: Talubo as in asenso lang nyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa CP number.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Paramin ang flexible
2: kasi mayroong professional hapon sa eskwela kasama ang mga estudyante at maging katawan para maitatama pa nila. Merong ito ang
3: One Coffee Herbal Bank.
4: At manasyon, Kano Isabela, 59 ako, at agit ang buong katawan, iyo, nako, nako, lumaka, di na, kailangan mapanmabuga, patulog, inom ng alkamikong, hindi ako mapapagod na ang aki mga kaibigan, ang Aldrich Spau de Arco, Kat, Kalusri.
5: No approved therapy claims.
6: Ikol ang hindi. Ang Wamsong Fusman of Fromai Obeg Shugwa kami kaibay mga iba-ibang flavor Arugang and as in Japanese mga uragon so wancho dead product nga shomai na masiram purong karne manamis-namis na mapa nga tunay po Dems products pa kami sa mga food cart grocery ang main sa bago taning anong masiram sa di ka na sa so, Wamsong Food Factory Dirin Jinky Braga East Liza Teacher and Co-Opert
7: Deuce water calming scent of lavender. The crisp green apple. Now imagine all into LCC Essentials liquid hand soap collection. Every pump is clean, fresh, and beautifully scented. Introductory for you for only $179 only. Plus all scent fresh smell, cleanly feel. LCC Essentials difference. Grab yours now.
8: Naman, you're ready. Sumotive, siguradong alaga, ang ride mo. Available ang ice at oil and lubricants. Plus, misalignment, tire repair, chip tune up, ATS disc, at ito bawat bili ng tire things, mag tire valve. Sulit na. Dahaw City, Kete, San Lorenzo, Tabay. Call 1-0-2-0-9-9-5-1-4-3 at 0-0-9-2-3-3-7. Automotive Center. Biya, siguradong smooth at
9: nawa na, at maaaring ipekod sa trabaho. Pero huwag gawing dalumamig ang samahan. Make time. With proper diet and exercise, wa ang Absuali, ginseng at ginkgo biloba. Bye.
10: Kantamax Plus Brand. At hindi na anumang uri na.
11: Hebos, mag-aki o gurnse. PhilHealth na ang nal. Bukwas mga serbisyo. Arugan Laboratory Shen. Finement as in iba pang sikal. Kaputan ng serbisyo. Pwede tap sa 0-9-5-2 also like NH the same way.
12: Pumang ang generator mo? Huwag ka na mag- Rito na. Generator. Bombita. Generator. Repair. Shaas. Generator. Troubleshooting. Inaayos at ibang Bretonyo. Humans. Yangdong. Greenfield. Nag-a. Ng portable generators. Generator. Hanap naman kayong generator for sa. Ha? Sa Bombit Repair Services. O hanap ra sa Fish Generator Repair Services. Shop and Sisur. O dalhin ang inyong generator. Ima tabak. At kung ang inyong mga ginag na. 4607-0973-0. Si Mr. Ryan Bombit. Generator Repair Service. And managed by Mibita.
11: Hey, boss. Mag-aan ang today. Infirmary. Feel credited na. Hospital 24 oras. Mga sarutory. Consultation. Sabisya para sa iba pang kapu. Sa sendang sabi ka mong mag-up number 0981 or email their FB Anthony Infirmary.
12: Anthony, gibot na bareta. Sa St. Anthony. Pag 4P health ng mask ka, as in mapakonfess or zero bal kang babayada. Kapot sa St. Anthony lang sa Purok 1 kang San Antonio City. Or mag-contact sa cell phone 0937-0 Adam na off yung kahit anong gambit mo parang may nindi. Pero ay ko X whitening level glow, ate, lambod, at rin. Clinically proven as early. Para talagang protectus at drop. After 5 days, boom! So, coach, soft. Simple lang gamitin. Liberty second, everyday mo. Ang delikay, putis. Subukan

0: Polyware Trading sa Santillan, Subic 7, Atro.
1: Magusing abot langit ang ligid.
2: Siyempre naman,
1: Isis. Gusto niyo bang laging malakanat?
3: Wow, gusto ko yan.
1: Love A Black ng Tongkat Ali. Macarooting. Nakilalang dulong upang lasin. At tata, alam niyo na.
4: Honey, maaga mong patulumang.
3: Best cafe din sa akin yan. Di ko.
1: Makakamangas ang kapito parang gumanyo at mairaming karamdaman.
3: Pampalha.
1: Dogs had been loved.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with 12 pesos lang per sachet.
7: Ito ang patotoo na natulungan ng Pau de Arco Capsule.
8: Ako po si Aling Belen Hulgado. Nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
7: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Pau de Arco. Katulang mo sa buhay.
9: No approved therapeutic link.
10: Magandang umaga. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.
11: We love music.

0: in Tabacong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ponte. Ngudoy pa sana. Nagmula pa sakit ako. Ang babaeng walang kalupat-lupat. Ang Diyosa, DJ Osang. Simula na.

0: Malumlum. Marahay na aldaw mga kakulto, marahay na aldaw mga katindugon. Malumlum tabi. Napagkaaga. Miyerkules na pagkaaga mga katindugon. July 22, 2026 ang petsa. Kamusta po? Ang sa inyong Miyerkules na malumlumon. Malumlumon na nagrurok-rok na Wednesday morning tabi. Tindugon na radio show kay Bon po nindo ang ngodoy ng bayan. Ang babaeng talaga naman ang kaharutan mo every morning. Si Awesome po lamang. Bom, bom, sinta. Nakalive na ko ngunyan sa One Radio ha. Sa mga nakatutok tabi ngunyan Facebook Live, nakalive ngunyan ang programang ini sa One Radio 91.3 News FM. So itutok na tabi dyan. Tadyan tabi isa sa tuyang mga online viewers. Mananauna naman ako ki 50 pesos GCash. All you have to do, itutok mo. Buda i-follow mo na ang One Radio 91.3 News FM. Buda tabi ang sa kuyang FB account na
1: sana on
0: Rosana Bores. Ayan. Rosanabores. Rosana Bores. Yan po mga katindugan. Ano mga ano ngayon, mga paandor ni Manay O? Siyempre naman, igwa na naman kitang

0: na dyan sa lasngag mo, ta bakayaon dyan si manok ni Osang. Natugbo na naman.
1: Barangay sa Lakay.
0: Matugbo na naman dyan ang barangay sa Lakay. Kung sa intabi, may mapaldo na naman ngunyan.
2: Siram sana.
0: May mapapaldo na naman ngunyan. Ki. Sarong bilog na manok from manok ni Osha. Ang one whole chicken balantabe, ang sarong bilog na manok. Ano lang yan ah? Sa gabos sa mga branches kang manok ni Osha, 320 pesos lang po yarn. 8 cuts yan, di ba? Kasya na ang walo, konting sararo ka mo. Duwang paa, duwang thigh, duwang breast, duwang wings. O, di ba? walo na baga? Ano? Sambay pasuliog, ano? May walo na baga? Ano? Sambay pasuliog, ano? May liog pang kasabay. Ayan.

0: News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na. Wow. Barangay Salakay.
1: Oh, ayun na tabi ha. Oh, ano yung mas nanggibuhon mo? Itangka mo. Wow. Magtangka ka dyan sa radyo. Tamalay mo, yaon yun sa barangay mo. Nagtugdon, sumanok ni Osang. Pag nadakog mo na yaon sa barangay, ay haraniyon sa muya. Haraniyon niya sa muya. O, anong gibuhon? Day mo na magdalagan. Maghalat mo na kan sa kuyang bring me. Ano ang ipapa-bring me ni DJ O? Pag ikay ko dyan sa harong mo kang bring me na iyan, dalaga na, darahan na, dumang kay Erickson. Kung hain dyan si Erickson sa barangay mo, i-announce mo po iyan, ha? O, pag ikaw ang pinaka-primero na nagdalagan, ikaw ang pinaka-primero ng God. Day kang ano, day kang may kasabay ka man yan, pero ikaw ang pinaka-primero na nag-abot, edi ikaw na ang gana ni Sarumbilog na manok from manok ni Osha. Right? Yan po ang sa tuyang Fatakaran. Yan po ang Fatakaran ng Barangay Salakay. Sa kamusta namin ng mga parapadyak? Nakatutok sa mga oras na ini. Good morning!
2: Dahil pwede mag-inugak Naning igak Tulos kipirak Pagyas na ng padyak Ang buhay kang parapadyak Dahil pwede mag-inugak Naning igak Tulos kipirak Pagyas na ng padyak
1: Iyan po mga katindugong ang sa tuyang Uy, shoutout sa mga Para padyak tabi ni nakatutok sa mga oras na ini. Luway-luway sa natabi tayo. Slippery when wet ha. Mauran-uran tabi. Madarosay. Baka ano, slippery po ang mga agihanda dyan. Tapos magpandong ta nag-uusran. Iyo po. Shoutout sa mga online viewers niya to sa Facebook Live. Good morning, shoutout kay Aaron Almonte. Digdi sa Puro, Aruroy, Masbate. Nakatutok na. Grabe, nakakabot ang islo ko po na yun. Ano nga, nakakabot ang islo ko yun sa Aruroy, Masbate? Good morning po. Shirley Belair, good morning. Chris Blanqueza, ay sa mga paradangog dyan sa San Isidro, Ilawod. Richilda, good morning. Christian, Sonia Coroneza, Obet Balyares. Si Jean Ligaspi Broncatima. Wala si May Lasiano ng gana ini kasudma. Congratulations, tabi. Alright. Cora Bardon. Have a blessed Wednesday, tabi si Imo. Pa-shout out manigdi sa mga taga Upper Bongga na nakaantabay. Wala, Manay Frami, good morning. Shirley Serrano, tindugo naman. Sa gabos, tabi na mga nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today. Happy birthday, tabi sa Imo. Manata, makanta na kata. Orasyon ng takangon yan para maguruhalaba talaga yan sa imong haibu-haibu. Maghalaba pa ang orasyon. Ang orasyon ni mapahalabay ni kang buhay. Kaya sa

0: basic mo.
1: Isap na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: Hala, gamutok ng labahan ko.
3: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron na. Tendero. Service. Drop. Dito. 149. Balot. 11 and 1 pass. 8 free. For a minimum of 8 kilos from 2:10 to 2 p.m. Within Tabrod. Umbol. Oba. San Juan. Sacol. Quito Cristo. Divino Rostro. And meron din silang dry cleaning services. Cleaning vendo. Ice. The 8 pass. 9. Refilling 4. Serve. Pinta na. Sa Leol. Kari. 6. 8 p. Incorrect. 6804. Uric clean. Meron na. Yola Vandero.
4: Lugfec Getaway in stay with bite with the families. Marks all experience comfort, relaxation, and reviews built. And perfect for friend of my series, but not for trees. Collect home the located and Rico for an event. Can we also deny 0810 or more?
5: Balita ko, rap ang manok mo. Makatry nga ako diyan sa Albay. Tian. Tian mananga. Ang dalit palan. Hindi, pero yung manok ni Osa. And pagpunta ko diyan, natin ko yan. Yung manok.
6: Ngarat-ngatan palan. Papay digs, ano? Ang kanakatuto ko niyan. Namidig di siya. Zone 9, Balading, Basa. Marian Borilla man. Noe! Malji. Ang dakang Balading, Harmodoy. Pati liog. Grabe. Doon ka na tabi, Erickson. Puran mo niyan. Baka nakalayog supo. Kalaman naglayag na lamang sa pakpakang apo din si Erickson tabi. But before that, mapahula mo amang sumihan din naman ako katakataon sa iba namang gaya tabi. Wow. Salida, bisayin mo. Ano mo yun na chong? Wrong. Pagsala tabi. Sala. Diba paano ako ngunyan? Ano? Tabi nga, para mabangan mo pa kwarta. Ano? 50 pesos tabi. Panahon tabi. Pag ikaan to, dapat, nakafollow iyo po uni. Taro kay Nikki sa pag inininanggana o talaga kami sa mga followers ko. Salamat sa pag-follow. Ikatabi Doris, naka-follow ka. Intra kapong ko sa pangaran mo pag day ko na disqualified yan. Si Anna Rose Bit Olia Brotong Christine Bristol Vero Bandol Beverly Minyo si Jen Marbio Bada si Zay Marlene Vilches Baro May and Helene Vist are Rose bagong followers today. Gaspi Broncate sa laki. Red, dabi ha. Ayun na po. Yan. Nauna po lang. Oh, nice. So, nakatugdo na. Thank you. Ayan. Oh. Siyempre, ang programang inihato ng ano ha. Kancho Food Products Manufacturing. Wancho Dim Sum Food Products. Broncate. Ay, bronca. Bombitory Peace. Tita Generator. Smile Innovation Clinic. Landero. Yan lang yan sa Maisig. Yan, asyala kita. At siya na kita mapahuli tapos sa barangay sabi, mga katindugong unin na ba?
7: Of the Philippines, say salag tayo na kunin niyo, nig kayo radio 91.3 News FM. Hindi as ang radio ninyo, talagang hindi kayo nalo. Pag hindi, papatayin ko talaga radio. Barangay, salakay.
6: Si Ambel na dapat nakapala na ganun. Si Braga, cure na inita, nakapalo na ini. Si John Lawrence Bueno, Alex Clerigo, nagpalo naman. So, day nang haranapan. Nahanap sa followers talaga. Day talaga, day nang... Apo, ang anak ng ating CEO. Ahahaha. Ah, Erickson. Erickson. Ahahaha.
8: Okay, aman. Ayo. Yeso na lang.
6: Naman ni Osang. Good morning sa'yo. Araw na. Kamusta ang ano? Kamusta ang ano? Ah, girl. Kay Melza. Ambo. Baga. Sa'yo.

0: po, nasan po ngayon? La. Aha, ha, ha. Tanong, eh, tanong, asan ba ngayon? La, hanggang barang.
1: Wow! Dito tayo sa Wapsi.
0: Aha! Shout out, tagarang D. Tanong, eh, ang O. Pangayak ng S, dyan sa bako.
2: Wow!
1: Andito ako si Mayon.
0: Ako, Mayon.
1: At sabi SM sa barangay hall. Sa Mayon Integrated
0: School. Doon, Integrated School. Aram na ninda yan. Mayon School. May barangay hall kang barangay Buwang, Tabaco City.
2: Wow!
0: Eto, sino kaya ang mananalo ngayon? Sa Manay. Ha? Si Manay Nati. Naman, good mo. Ahahaha, sabi niya. Shoutout pala sa'yo. Kay Julie Colomna. Nag-fake. Wow. Diyaka si Wusger. Kano? Kaka-follow pala, ha? Mga buwan. Ano nga ipangarang kang eskwilahan na an? Wow. Yon, Integrated Mayon School. Mayon Integrated School. Yon, ang barangay. Wow. Hinihintay nyo. Sali na kayo sa ating akay.
2: Wow.
0: At hindi ko alam kung ano papabring me ko ngayon.
2: Wow.
0: At dahil sa kamo, kiduang big ulong tamong. Bring me something. Tabi nindo, sarong talo na. Ha-ha-ha. Sige nga, dalaga na dyan para igwa kang manok ni Osong.
3: Wow! Today's
0: Integrated Buwang Tabakos. Iyan, talak.
2: Wow.
0: Hindi ka mang taga dyan ka.
2: Wow!
0: Ang segment na ini, paurumbasan ini. Aha.
2: Wow!
0: Dapat ika ang mainot, di ba? Sige, tanggo muna ang mga sponsors kang programang ini. Sila, Yibert Sari Sari Store,
2: wow!
0: My Price Gas, Flow Gas, sa mga mapa-deliver po kay LPG, magdyan lang kamo sa Yibert Store. Okay, sa 6-2-2-4-4.
2: Wow!
0: Ako color mixer, Barangay Salvacion, Tabaco City, Mix Paint Center, Nong's Meat Shop and Joseph Tap Meat Shop, authorized of a Nong's Meat Shop, Smile Innovations Dental Clinic, Pancho Dim Sum Food Product, maraming maraming salamat din Pandero and sa Bumta Generator Repair Service. Ano tabi amang nyo?
1: Grabe!
0: Lolas Bistro, salamat tabi Lolas Bistro. Uni na na pala. Maray na. Good morning. Good morning. Ano po ang pangaran ninda?
1: Divinas.
0: Jomar Divinas, tama? Ang apod sa imo tano. Ano ang palayaw mo tay? Mar? Tubero. Ano ang tabi mo? Basta ni kong kapod sa imo kano. Mar, ano tabi ang bit-bit mo?
1: Ang tabi.
0: Maka ano yun ka? Ay, nakatuto na sa imong ano ang talingan. Jomar! Hasan ang yun in pool? Pero ang puso na siya, tuto yun talo. Pira tan, pira ang ano, nainot pira. Lagan dyan, takol mo.
1: Pero, nagpare. Nagkombasan kami si Muto.
0: Bentahe talaga. May radyo ka na, may motor ka pa.
2: Wow.
0: Diba? Makamotor ka pa. Pakaraskasan. Pe, naka-live sa wo. Batian na po sa mga gusto mong batian.
1: Kasi mo yung gusto, sikat.
0: Aha.
1: Sa mga kankil di ay. Sa family di Binas Dores sa Barangay Buwang.
0: Dahil more ikatabi na kaskason gana ka kaysa rong bilog na manok.
3: Wow,
0: congratulations mo.
3: Congratulations.
0: Nainutan ka dyan ni Joe. Nainutan mo ni si Anlok Ban. Si Anlok Ban da ito.
2: Wow.
0: Nainutan mo. Oh, nahiling. Irak mo. Unlock better luck next time, ha?
2: Wow.
0: Thank you, Tabi Jomar. Sabi mo, Tabi.
2: Wow.
1: Maraming salamat po, madam.
0: Ay, welcome. I-claim mo na sana iyan na sarong bilog na manok mo dyan sa baga sa lead farm. Katag yung sa ilog na maasang Jomar. Congratulations.
1: Ay,
0: welcome, Tabi. Welcome. Wow. Say mo. Sa'yo.
1: Iba sa lindig. Ang mga nagdaralagan sa rosa bilog.
0: Daw, pira ang nagdaralagan dyan.
1: Siguro.
0: Daman yun na nagdiretso. Pwede na tama kita dyan. Pero dyan sa Buwang, ano? Grabe mga taga-Buwang. Talagang solid pala radio, ano?
2: Dugo na.
0: May pas na. Ang magdi,
1: oh. Ayan na. Ang barangay sa lang. Sa Bangka, Baki, City. Pwede sa Tondo. Kung ma-pansit. Ma-chicken ko rin pa. Si Ani si Ram. Ani Zap Donuts. Ng mga bagay. Sa ribos ng rice. Ang barangay ko.
0: Thank you so much. Ayan po ang CEO. Anak ng CEO. Masiram talaga ang manok mo, insan. Hi, Tabi Ilumi.

0: Sheila Graying Maylin, tindog na shoutouts na inisil na tabi. So mga day ko, Ash, mag-mess kuya ta, baka napaduman sa ispo. So message, day ko na, pakimess ko mga mailo sa mga kakaris. Babalidigdi sa Batiwil. Awis tabi, good morning, sabi ni Marilu Manla, mga taga Rawi, San Miguel, Tabaco City. Bilen, good morning. Wager, Dam Osang sabi. Ma-followhan, nag-follow ako din kita. Anyway, Dalma, thank you for tabi si O, pero nang daw tabi si Iba. Tindugo naman ang Lianeta Family di Cambu City. Mungunyan, may promo ngunyan ang manang sa halagang 89 pesos. Wow. Ang sa lento, duto, dua, gravy ka pa. Kampeps, libre ka pinit sa 9 pesos. Ang pong siya, madagdag no. Wow. Si Styro, kutsara. Buda Pepsi na ipapadosod ha. Wow. Sumplelo. Ang Pepsi po sa naka-plastic po siya. Ano po siya? Bako po kaya ang prasaw. Dati ang ay, ha? Dua. Dahil ka mabibitin sa rice. Taduang. Wow. Tapos may gravy ka pa. Iguang soft drinks na Pepsi. 89. Amog-amog ka na. Solve ka na. Ano pa mo? Sa 8 pala. Wow. Diyan sa ni Osang Benchmark. Abangan po nindo ang reopening ni Albrecht. Hopes na kami sa kaya kasagsagan makasagang kampan. Sa Altabit na mabukas po gira July 26. Wow. Kung dahil baka August 8. Ano? August 8. Mag-August 8 noon. Ano? Makadug. Meaning ang Mirafi sa zone. So, baka kaya po nagdadangog tabi sa iyo. Hay, mamaya. Ang idana tabi mo makaunda. Siya katabi o transman sa mo. No, sige. Hindi ang bimbay ni forever. Ini. Black. Naman katabi sa 5-8. Ta, grabe mo. Maka 28. August. Para grabe. Nasulot tabi ka mga nakuli. Ano po? Mari opening tabi. Garing sa mga rakay. Mag-tay. Sa takong tabi man ay sus. Baka sa parani ko sa tayhi tabi. Ang mga be sa tabako. Si ang nga buko dyan. Naman ako tabi mo. Ako, roke. Go kitang mga isan. Taning ka ang food tree. Gaman kita sa tabi. Kaya sa bangkilingan ka. Bang, sa may tinag. Bang may triangle. Go kitang gaman. So, di ko dyan akang mercury. Da. Mercury. Kati. Ang basod branch kang manok ni Osa. Ikaw parang now. Hello. Ni Okiti. Hi. Pero lang po. Palilipot tabi. Sa pot. Dyan mismo sa ka municipal pot albay. Pag ilikot. Kaya mo no. Mga masang. Tampangan lang po kan sa no. Matagasabi. Sabi nga sa tin. Wala. Kita kang Boris. And of course, maraming salamat din po pala. Bisbon. Vard Bonbon. G. Antartagari. Salamat din. Bisbon. Isang shop. Thank you. Program. Sa Beat One Salvation. Out to the world. In Coffee Mix. Sexy ka pa. Cafe in one. Bossing. Baso. Pre. Masang. Maagi mo na sa mabakos. Utsa ka pa manggi, ha? Shop. Sa Nathan up. Abby. Makaugmawin man sa pati ba. Thank you. Mga ganyan. At po. Kilik. Kay Bala Family Sherry Habi ang para paan mo nga niya ang kanta sa lap 5G sabi ni Danan sa City Hall pala walang tayo duma sige 4 ito na pating mag-comment ang song 3 ano ang song katabi like mara fair kita dito pero meron hello mabalata ko na ako ang repair shirt na door mo? Huwag ka naman. Narita, repair shirt, generator, repair shirt, and rain troubleshooting. Ina, ang iba't generate din nyo. Isens, young dog, and grito, use dintable, generator, engine, kung kayong general, agent services. O hanapin si Mr. Ryan Facebook page, generator repair. Ang aming main shop ay matali ka marinisur. O maaari din pong dalhin ang ina zone 6 at tabayan niya na generator. Sumawag na 430-4670. Hanap si Mr. Bombita, generator, hanap ba kayo ng turi o tahin 268 tagpo Juan Sario Antoco 68 Paint Sanch by Labrador Yap Labrador 68 Ang iba yung latex paint acrylic paint paint tuning kulay nagtimpin sa kontura quality boss air 8 Paint Sanch Trioto Cristo para makulay at edad 8
1: mga best life is short stress ang mental ang kita sa RL Beauty Clinic Beauty Clinic Lema Floor Brohan Bill Sensi Documents Laser Treatment Laser Hair Reorvis Pestures Makeup Sum ng Denial and VIP di makunan pang iba hanapon sa FL Beauty Complex sa Magutu 125 to your top beauty and in one place.
0: Nagbatin din shotik para hanap ko sa mga pangyayari. Sayang. Sayang. Dali. Ayun, ayun. Kaka. Kaka na pa. Ang sabi sa imo, ang ganda. Comment, brother Lubi Lubi. Ang simpag kansaro, brother Lubi Lubi. Nice. Po mag-mess. Kanta mga. Today mga message in the comment section.

at Maria magkaon pa sa mga event. Abo ko siya nga po doon naman sa ate. Masok na rin ano kay Sir Ani. Tapos na umasok ng Lancome. Lepas pa sa PC. Parang kong stuff. Pumamos. Kuya, be. Tama tabi. Ang pang dumating lalo na yung of you. Congrats sa imo. Okay, ini po ini. Ining German pop jo. Pianoters and good servants. Ang mga kanta ni My Whole Brother. Araming do ang brother Luke ni ang brother. Mga sarong taon pa ni 19 19 and budan na yung panahon na ito Louie kang 19 aram ko tigba para bay Lili ha pag may nga ni ining din ang winner ta today may nag message din dapat receive premium ay nahan ko ta isan mo sa hashtag isan mo ng ganda sa apat para mong bong may salapit brother GP kate isa yung brother lag kapati ang ano ha isa ka na rabi ko ang tao ang rating 0.3

0: pinagbasihan, mga katindog. Yes, human ang pinagbasihan sa pag ninjis kilos na gobyerno. Gobyerno nasyonal, kaya sumakakaresibin. So, ang makakaresibin, indusmil, kaya nakakaresibin. Yeni. Bata, and mga katindogon, bako sa nangon yan. Kapor face, man, kung halimbawa, bako kasabay duman sa walang gut. Ang dusmil, katindogon, ni siyempre. Tira. Pinatatawanan kan ayuda, tangatugang. Oy, kunin mga tiyo, katindogon tabi, nagahagad na nin, blete. Tasagkod sa ngunyan, blete ta, jeep. Pesos pa man minimo, nagragabos, te mga katindogon, 13 peso. Kan igwain ay, okay, alaw no, discount sa mga gasolinahan, may fuel sa mga tugang ini na iniyo. Pero doon, kulang nga yan, mga surusobs. Anya, ungil sa tamarahalo na ngayon, bako sila nagmahal. Kaya, ngayon kan mga na nararaot bakal tado. Sa madaling sabi, katindogon kantidad na 13 pesos, 23 pesos ang singil sa mga jeepney. Yugon mo. Sa awon mga 23 pesos. Ay, okay lang yan. Tosta, isip nga ni 60 ang hagad. Padyak nga ni 60 ang hagad. Ano? Pera karaon, ha? Iyan bagang jeepney operator na iyan. Pero na ang hagad. Sabi yun, ang pulong, di sa 20 sana. Kung kumburo ba sa buong mga tugang tabi. Mga rin siya, tapos ngayon may duwan, mga 20. Oh, iyan na po ang lunad. Pano, pasahero, imultindugon sa tansarong biyahe, nasa 286 sana. E kung mga litro, ano ubusan mo, di ba? Sumagip ni drive. Pero kung maging 23, ngilingon ta dres na ang nato sa isnaman, ang sarong ka, o mga ko, may manangga na tira. O digdinganin sa Diyos, chuman sana nagkakarilugon. Sige, ang resahero di chat sa kuya. Guru, anong dan plete tada imi ara? Yan ko, 12.50. Hindi tawa namin yung nagpangayadaan ng kunyan. Padang. Ang suggestion ko nga ni, hindi sa Tabaco City, magronsihal na Noel Buna Obrado na nindo na gibuho ng 50 sa agad na pesos ang kada sa
1: tira.
0: Para overcharge, saktong bayad na taram na
1: tira.
0: Malon man ngayon ang sire. Dahil taman daw magpadyak. Dahil sisipadyak. Kaman daw magkwintan sa ro. Ano, Noel Buna Obra, sir? Isipon nindo, isi kinakang pwede na gayod, kundi ako nasasala. Akin siho, nabainti ho na. Kaharan ni Andistina na tabi ang biyahe. Na mas mahal pa king sa mali. Pako, ang sarong 20 pesos ang dugon tabi, ha? Lagpas na aning tabako, ting mali. Pero samantalang di ako, ha? Ang pinakang halang ko ata, ako area. Pa yan. Ang pinakang ta, nagnapasirin dyan sa aplang. 5 pesos ang kada saro. O, arong nakaan ka. Sige mo ngayon ang kawanan plate. Dahil mga ngayon na doon. Orang! Bakit ang naglalangkawan sweldo kung magdikayod na maski inihong buda sa panahon ngunyan dapat bako sa nasulala buhay. Pariyo dapat. Takon saro sana tapos ang sweldo kaki mangyari. Paano nakilapak kakayo?
1: Hala!
0: Low pressure area yan katugang Philippine ability. Magin saro papangaran ang Quiapo. Ang itaran Quiapo na lugar, ha. Inter K Y P O Quiapo. Yan magin bagyo. Magin bagon. Update ng kahon. Bye kita. Saluan of the nation address ni President Marcos. Losin pagkahapon mga tuga. Abangan kung ano naman ang itataramkan President. Puson kita nin oras. Pasalamatan ta natulos sa satuya mga sponsor sa programang ini. Drought na nindo darahon, dyan nindo ipahirahan, computer repair shop, magirahin. Pulido mag sa nasa itself. Buda ba ko sa nasa pahayon dyan? Laptop, MacBook, tablet, computer ang tirahon dyan. Nagpopoto ka mga dokumento. Ah. Dyan yung iPhone. Kung dahil ka nakakuha ng alawi, dyan may proma, ano po, ang po dyan? Process.
1: Hala. Hala.
0: Basta, kaya ko sa mga gadget na rugga. Pero igo dyan kay iPhone na iPhone. Hala. Gusto ko man na magkaigwa kaya katindugon sa. Oo, oh, mantido. Pag mati man, pag igwa ka ng, yan ano, iPhone. Ini kaya ang iPhone, mga katindugon. Oh, ayos man ang smartphone. Pero siyempre, iba man girawa ka dyan, sumikinagatan, bagano. Pagkatamaan ko na mga katindugon.

0: Balugon, 100 million pesos sa Ultra Lotto. Alatahan, tayo ni Tugang Tabi, 100 million na. Ha? Sa Ultra Lotto, 100 na tabi. Bun ko bagay ni mga tugang, di kita iPhone, papag-trig di sa 100 million.
1: Hala,
0: di lang. Kita iPhone, papag-trig di sa 100 million.
1: Hala,

0: Bina si Sport Cantabaco City para sa nakasarong tila. Kaya nga ni Jan Surtihon kung tila. Baad no maanakan 100 po tila. May loto outlet yung kataning kanta. Di ma, maluya man, habo man ipapromote.
1: Ilugulugo.
0: Ilugulugo ka nga. Abo ipapromote. No promote. Konyor, magbakal ni sa imong tinda. Ados na dyan, pun pa, basta mga paugkan tinda, magbakal ni paninda mo. Ibuhon mong kapartner ang Tabina Sisto. Mga tagil, masaraod ka mo, nin paninda nindo sa sendong mga tarong, sendong para, dyan ka mo magsao. Tira. Ados na dyan. Hala. Pinamamahala ng magagubuda si Ma'am Yoli Tabina. Tira. Siyempre pa, kung mapadeliver ka mo ng LPG, libre po ang Maxil Oxytilin 3. Nagpapabakal man si Jilin Acetylin. Kaya kung kay po nindo, kan mga produktong sa kuyang nindo. Ang Maxil Oxytilin 3, dyan po yan sa Bunbun Tabaco City sa Kararaya sa Natabi Katarunga. Napo nindo, ang ni Ma'am Elena Findo. Kay Bison, graban kay po handan. Barat, punya undo man sa Ligas Pinag. Mahalundaan bye-bye sin dyan sa Balayo Grab. Anapon nindo si Upan sa Proctos ka. Katuwang taman si Mayor kan bagong mali. Nag-arangkada no nag-librasyon kan no town piyesta. Tila. Mayor si Tila. Bad lamang muduit na duman sa Puyaan Kusugta kay Sinon Bulante. Kusugta kay Mayor Sinon Bulante. Yan sa pinagpiyas na si Mana, hindi dahil man ngayon kang imbitasyon. Taka, ba? Yan na pagdaimbita. Manangat, invited ano? Honorable Mayor Ray Bragaisa rising sa progreso number car 66 pagreparo sa mga taga Prepo nagkikibrada ito mantinido sin sulayo City Council Renner Burse tandaan kasenso tunay na amigo Renner tandaan Burse Renner Burse Renner Pait na tayo sa pagbulta data mga Bugtian tanan ni taba dubla. Siringo na kita duman sa manok kamo na kay puhanin panira maluto day kana mahungit mo sa manok ni Osa. Ti ana ti pa kita.
2: Ito ang magiting manok ni Osa fried chicken.
3: Manok na ko ito mapapatindog ka biram. Yan. Siram mo yok mo pawaw.
4: Opo, siya rice zero. Hamon and manok ni aga tilaga ni usang. Nam,
5: ang jobit. Masigabo ng manok ni usang. Kung sa manok ni usang nakamuha pa.
2: Sa nahiwaling ang mga bata ay na masirang manok ni... Ang paraminom, Cafe Green, 6-in-1 Coffee.
6: Ako, fitness enthusiast at bahagi ng aking workout. Kaya sa kaporming active, kaya mas ganado akong mag-work. Sayo ako, mas consistency show. Para sa mga ng mas active na lifestyle, Best Cafe Green.
2: Maraming Best Cafe Green. Coffee, herbal mix, healthy pa. Bibili groceries yung lugar.
7: Blood, salot, milyong kang naminito. Kaibigan, baka ang susunod.
8: 34 years old ng San Antonio Sabela. Ang aking palos di ko mailakad. Noong ko po sa dok ang aking kolesterol. Nalaman ko kanya ng sol. Kaya sinubukan pong visa at untiwa ang aking sakit. At sakit sa mag-audiar ko kapsul. Gumamit na rin po ito sa saat. Basta kapsul, kalusog sa
7: kaibigay mo. Mag-audiar ko kapsul na lusugan mo. Garantisado. Kung nandekalitel. Bed with frame, asinders para sa office o kais. Bisitahon ang showroom kan furniture. San Antonio, Tabaco City. Yaon sana san also my furniture and design. And Nara Wuboyan for located at San Antonio City. Sana sa 7-3-3-9-7 or 043-79-FAILS.
9: Sa panahon lagang magkaringkat maagapan ang karamdaman bago pa ito nanapobis, kumpleto at wasa serbisyo, dito ka na sa Medical Clinic and meron silang laboratory services to test complete blood count, chemistry test, blood collection, liver prostate test, urine pregnancy po exam, at ECG. Medical meron din pneumonitis B vaccine, checkup for general medicine, checkup for OB-GYN, checkup for checkup. Eat. Dahil naka 50% off atrotherapy treat para sa diabetes, stroke patients, dahil sa dementia, ADHD, depression at PC, myoma, nakakatulong sa mas magandang brain functioning ng mata, ganda ng sirkulasyon ng dugo. Para sa employees, ang Nutrical Evac, bisitahin si 2nd RV Palmer Building, Barangay sa Taas o Karangahan Bulusini. Bukas kami, Monday to Saturday, 7:30 p.m. SMED, Medical Clinic and Laboratory, with precision treatment.
10: May bago sa manok fried chicken. May chicken nuggets na sa manok ni 70 pa. Manok na nuggets. Walong chicken ang magugustuhan ng buong Lalo na ng mga crispy sa labas, sa loob, swak sa bawang manok ni Nuggets. Ang chicken nuggets, sulit sa halos

ala mga tugang. Pason sa na happy lunchtime na tabi sa mga naga ay na panin. Ano ang marayan? Manindo ko nang pog na kinamay kalat-kalat na mga paguran asin pigdala uman sa Danao, Palawan pati na po sa Bicol region ngunyan alda drapo kanabagat ang low pressure area nila asin na natatanang pati pigdala uman na magiging madampog sa good sumasbada namin ng mga sabi responsibility mga katindugon ang low pressure area may puting rupo bagyo o tropical depression pang si Yapugon tabi ang low pressure area ang nakakaamay parte kan Southern Luzon na magdadarat ng mga pag-uuran na makakaapekta sa Bicol region asin sa siri punta daw ang pag-asa Southern Luzon ngunyan na alas 11 pasado dalawas ang pag-uuran ang thunderstorm number 12 ngod sa kunminsan may mga makukusog na mga pag-uuran po nakikip na paros ang piglalawati patitabi bug magdali siri man po sa Dunsur apektado din sama sa Masbate, Yuya, Buan, Salang, Uson. Sur, Puan, si Roma, Gawa, Oriental, ng Alba, Abi, mga katindugon, Kamar, Daragpi City, Santo, Rapo, Bangi, Maliliputi, Malinaw, Buda, Tiwi, Alom, Kitango niya, at sa Kuyang, Tarigdi, Siring Mansaks, Apikmuran, San Andres, Romblon, Iuma, Norte, Salabo, San Biorins, Basod, Mira Elena, Kapalong, ang Aran. Sursogon, Gub, Suban, Kiluna, Bulusan, Garungay, Northern Samar, Sbate, San Jacinto, San Fernando, Aruro, Baleno, Buda, sa Tikam. Apektado man ang San Jose, Presentacion, Karambarchi, Turena, Dangan, Mindo, Luane, Gigmoto, Bagamanok, Pandan, Berat, Baras, An, Pagaloy, An, Tati. Sagkod sa duwang oras, abi po yan, mag-asa. So, ikan kan panahon, ang ini konsay nakalaog na tabi sa responsibility low pressure area yan kan pag-asa. Son si 40 in

0: utay risak perlabindabor iman pag dapat sa mga natawana na doble ni buhi alkandi bakuyan hali sa hali yan sa PSA base po sa CBMS is na 2024 yan ang pinagbasihan ikamukan sa pagi kan CBMS pinang nasurbikan ko 2020 ano gayud yan 2 ata 1 rung kayan talagang dalaga permi kasabay ano paliwanag ko yan muto dai miti kunday kasabay ed iyo bag gakuamo sa kahit kan paroy tapos paun mo ya yung rasuna na di taang kada sa ako ang singin 30 pesos mo ngayon di paasanon muna sana tanda ding ka na ding
1: tira
0: ata sa usip nindo sa public safety of ego aki masam kung saan usip nindo buda sabi ka baga sa talaga nindong madisiplina iyan ako pwede sa sain itaw nindo sa ku impormasyon so drive may picture dan mo iwan tata iti pero dapat will na makipaghampangan no na magarog kay sagkod sa day ka mo sa public safety office yung iyo ang gigibuhon ka nga abuso ta aram nindo na giginibo kunya na mo nindo iusip nindo tabi sa so, kwad ko magan mga iyan nagiging arog lang aram ninda bilang mga pasahero ra mo daw sige ang kita man digdi padago dumtas nasuta sutama sa natay iyan piling man na yan, mga man yan. May 30 pesos na ang kasino naman.
1: Tira!
0: Manay test na food and consist purot kan brown envelope nawaltak pukro kan tabako kikontak na sana po. Anong log kang envelope tabi? Original doki mother po ito. Ruskan po. Sa original na document sa mga document purot ka mo may pusal kiuli na lang po di. Kay Jo maray na po si Red bayit ang tabako nyo. Saan ko malina? Buro ba na ito? Kaya na, kaya pa yan.
1: Tira!
0: Ito po sa gabos na listeners sa Barangay Hulkan, bisyo na luto ni pakaon sa arog nutrisyo. Hala! Pag naman doon mo si Ika, makapanghugas sa wara at malina. Ako, tembi na, matubigod sa matubigod. Hala! Yan man, lang na yan ang mga yanta sa manuaan. Kasi ang bulos kang tubig dyan sa pre-politic babayadan, yan ang problema. Ano wara kibayan nagmi-minimum? Bisado slow. Rihina na pagkamor. JB. Okay na po sa bramat na kapang uyug doon. Nakuha na pa.
1: So,
0: pati si ma na nagagamgay ma yung tiwalbay. Para gabo, dyan to. Mag-count po, isira ko, ugbos na may bangot kan baka. Ay, purti tabi. Maray na uto sa kansela sales. Masood ma. Alabaon ma. Kan mga gusto po na makuda. Finance kan CS. Limang bi. Sa singka makukuha ang ayuda. And may tigdisan, babasahon ko ini indugon tabi kasi naghahapot ako duman sa sidya akta kamo pila dyan sa NCO huni hapot tabi ako sa ano talaga sa proseso kan educational assistant kan CSDA kasi halo aki kunaw kasi open sa kopi pigyan nakap na open daw laso priority lang daw lang pero los ang mga nakalista WDs magsim lamang o mayor anto tabi magkakaigwa tsansa makakuha kita ba kula po niya salamat tabi o kula kay sabot so iba kaya pumirit na tabi sa SWD o lang sa info kamo nabubuyo nakikihumapot kamo actually dahil man nag SWD o sa kunyan sa mga interview kan media yan ay taramihan kan si SWD o third year buda fourth year college ang CSW tabi ta nindang i-anunsyo kung abrihan ng slots mga katsusumi medyo rablik sa kuya ni Ma'am Jen Mayo ga easy opisina yan ang medyo maturutong lay sa easy na sana maaragi man sa nangaya dyan so mga yasa sa muyang opis magtagay yan sa CSWDO bali di ko niya bulan po pasyar dyan naming buda ko na bonin do crowded nga nagpiri online pwede naman gayod na magsumit through online app kasi doon pwede tabi sa sendong ipuhan pa magpila kung ang worry ni laban through online pwede na tabi siguro yun. Online saka walk-in para mabawasan. And kami man, Ruskan Media, nakahanda kami nagdamag dahil siya na masupog. Tara ni Ali, sa mga arog po kayan. Nalilikayan sa mga katindugon ang sinasabi nga bungan. Sa pagsung ano mga kaipo. Ani, mga katindugon na lang CSWD. So, duman sana sa link kan CSWD o page kan CS. Kung kaman, klarado man, duman, kan opisina. So mga requirements na kinag-announce ko pa nigdi sa radyo kan mga nag kaya dahil dapat kamo basta-basta magpapagod sa mga nakuturya dyan sa kapit puhan

0: Indo na palayugon susuay mitikan warog kay na kun minsan kaya igwa man kita na testing man kay maraot na magbalo kan minsan na nangyayari okay murob-murob portion ba murob yan po scenario ra ko na hiling na may nagpo-post sa social media na halaba pila siguro tinapos na tal kan mga tans kasi nga ni kinakaipuhan man sa mga tugang sa nasa 4 o kun na bot na ninda na ito talagang posibleng punduhot kan mga nagsusumite igong dokumento si katindungan sa in ayuda speak pero pang ayuda ngunya ay pinagnanaranga ita muna naman sumaga kung ano subinaban CS sa mga syudad ibipokan na bagas kaagi sa ngunyan tabi anli para iwatan na ma-issue dahil na po mga tugay level sabi ni si Rex Gatsilian Unleashed Inefficient Assistance para sa puhali WD Unleashed Atabi Statistics Authority kabase po 24 Community Based Monitoring System ika niyan may nagsindo W nagapot na ining record na ini kaya CBMS Monitoring System pa ika lalong-lalo na kung sa pag-interview ng taga nagutik ika na ikatios
1: hala.
0: Kasihan mga tugan. Pug so sa IBSW, grabe ang sa imong hangaw. Alim. Tako ni Joy diyan sa San Carlos. Pal Joy ano?
1: Hala.
0: Dahil ako kasabay na pinipisyaran kun. Kasi hindi po sa uplift pro. Kung kada ika nagiin ka ni sobra sa 25 mga katindog bulan-bulan. Ay kasabay. Sabay.
1: Tira.
0: Nudi susorbe, ginibong aldaw. Ang kansa CBMS. Pwede ka mo dyan. Alimbaw ka. Si pasimpo mong mangyari mong ibu sa nagin mo na kanan sa imo ibabaan mo sana ihurusan mo sana
1: hala
0: low profile ang dating talagang nakakasabay mo ah, sa yuda kan gobyerno kung CBMS na ang pag-irestoryahan ta guwaman ang katin na dahil nakakaresibi kan itataw kung pag-abot sa interview mahambugo dahil nagsasabi nin tunay hala. Interview pero ngayon sa apoton ka baya apoton si kompleto mong one day lang sarong uma piraman ngaya income kan paggap alimbawa o sa sambulan ngaya sir nag-i-income namin
1: hala
0: ay tali kadali oh at pag sa inibitado na kung datos na kinakaipuhan kanyong PSA mga tugang information ang itatao nito ba may mga sitwasyon eh mga tugang 2024 pa inibo kinapinagbasya 24 ka nagsorbi mga person nagsorbi ako wala pa ako ng trabaho pag 5 sag 26 na katrandog nagmaray sa buhay ko. Pero sa ayuda, makukuha kasalan.
1: Hala.
0: Ang batay may panintrabaho. Ano iba na sa barangay? Uning ngayang nagun. Ay sa listabro, day pa mas.
1: Hala.
0: Ano pa sana duwang bulan pa sana nag. Puda.
1: Tira.
0: Aga mga katindugon. Bako man sinabod. An sa imong. Ayu-ayu ka na.
1: Hala.
0: Ang thinking kasi kan. Tapos may nag-abroad kang kapas. Kasi, halimbawa sa Amerika. Pero ang kantin. Six. Ang $1. Paglipin, nasa 61 pesos na ang kantinan. Palang ang piso ta, pinadaramo duman sa tindugon. At iba na.
1: Hala.
0: Dahil may convert mga kantinan. Ata naman, diba? Ang kantinan mo magpata iuno pesos para magkaigwa ka sa Amerika. Araw kaya. Pero random mo, ano sa imong kap... Yaon duman sa Amerika, ibang nasyon. Ano roron kang gastos duman? Wala man, mabing una. Bako magastos. Ang gastos man.
1: Oo.
0: Kung yan, ano ang karin mga kababar? Oo. Diba? Ang sa indang gastos. Difícil baga magpapara kung igwa ka ngayon sarong anwa ang sarong tindugon man po sa Qatar equivalent 16.92 hindi sa ang piso ta pag pinadara mo dun sa Qatar wala na yung kakadupe ano daw nga niyan kurong real 1 Qatari real man po sa Qatar o ano ganyan kan mga katindugon basta ba sa may nagtatrabaho na sa abroad. Sabay pa sa ayuda. Yan nga, origwaho na may abroad kasama. Difícil, ano, magpaparatara. Kundi kayo katindugon tabi, sabi ka niba, sumangahabo sa ayuda, pinanagpapangpuro na sana ayuda. Aho, ang mga kababayan. Gabos na nagre-receive na gobyerno, dapat kasabay sinda na sa trabaho sa paagi po kanto pa na di gaw-gaw din. Di kapos na binindro 2,000 nasa mga katindog ko ng palibot na gayon kay basura naon magayon ining proyekto o kamo naning kwarta halisad kamo magtupad magbantay gan kan bilog takita ang mga Pilipinas. Kenim

0: pirak nga trabahante kamo kan gobyerno. Sa kansatuyang kapalibutan, paglaan kan mga kababayan, bulan may 5,000. Kaya ang maura, nagibuhon ka dangan, mga naghahanap buhay na nagtindugon na mga ordinaryong Pilipina. Sabihon ta ng kunyan, inihong abo ang trabaho ang kakabuhi. Hindi lamang magpapara ng sana o
1: tira.
0: Ako kay PBBM, ang pangapuda kadaklan, huwag yan bigyan ng ayuda, may trabaho ta. Kaya dapat, o nagdugon, nida 12,000 kan gobyerno, o kamo ha, ang assignment nindo. Kada Sabado, kamo sa pagpalibot, bantay palibot. Kuta na.
1: Hala.
0: Malinas mga ano, dahil kuta kang barabara dyan sa mga kaya na pigpapas sa pagresibikan na yan kan gobyerno. Asita sa imo, kung bagla barangay o ikaday ka magkaya. Ha? Palitin dugon ang mahal kong Pilipino.
1: Tira.
0: Converter, rugan ang gibuho ni Presidente. Mahal na Pangulo sa... Kasi yun ang panawagan nila, hanap buhay daw. Baho daw yung ibigay mo, huwag puro ayuda. Ayang gawin mo, mahat. Na Pilipino ba yon? Ilang pamilya ba yon na nasabi mo? Milyon kami na mabibigyan ng 2,000. Sa mga kalis, sa mga kanal.
1: Hala, tira.
0: Limpyahon dyan sa kunyan. Palimpyahon dyan, New Road, Blagan, Ruba. Na, day na didisip. Alas 12 o to, kaya dati alam na dis. Maurasyo yung pirata kita, tamadagitan kita pag di pinilong. Ang programa?
1: Hala.
2: Rasyo ta laban sa mga pangmang makak ini ang samong mga pusa kanasang ulikan sa iman mo sa mga ipo da ulikan dunungan aantabay kao kami kinapinay na nagkasay mo in sa kapalibutan day kami naging marhana para ataman ng linalay may nasa natamanon ang tan na kung mga salang ang namamina ang padusang bansa so kapapadagos ang labing kinaba huli ka ini naglalawitig asog ang mga asinibapang magnakinkan kundi ka sa kami ang naging sunin mga kalaming buhawo ayan mo kata na maging sablman kan sa imong asin matinabra surog kang kapwang huli surangan sinyosyon
3: was brought to Pig Studio, Ibion, Tora Jiraon, and Family Omar and Fams Dorothy Marketing, Miss Mavilla Nueva and Family Council Borhal and Fanao Albay, Fans Bunayon Fruits General Family, Miss Eden Banawi, Kipot Al.
4: You're listening to Tina sa buong lang.
5: Mga Bores at ingat kita. RL. Lingaw mo na ang problema. Magkahintasahan. Bako City. Eggshell for treatment. Barbie offices. Manicure lash fillers. Makeup sir. Whitening. Asiaxi. Royal head spa. Body massage. Asindakunan pang sa RL. Beauty brand. Kamagapod. To beauty. Bako brand. Kisses. Bago man. Para sa ready. Pa 8. Motorcycle. Forward part. Call center. Di kalidad. Ang bawat PSB siyong may puso. Hanap mo ba? Meron. Engine oil fo. Anan sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Rate by Nasir Forma Ormang Panalo Site na 8 Motorcycle Risk Rating Located at Zone 1E
6: and Serbonio Geometry Signs Original Survey Subdivision Survey Ergonic Full Set are accurate and fast for free engineering workout size leveling topographic survey CAD plotting digital drone mapping with branches 9 ground to 3 Santa Baco City 5270904164195 Village Fakataduanes Call 0967-190-S2073-13 Bergetics Kim Begonio Geodetic Engineer Licensed Deo Traco JJ Min Nathukum providing you comfortable stay serve at JD Inn the Earthers 5 years come est leave as family night as you come back wait with Min City Inn through the or 5-898-055
7: Walang snacks pang merienda pas donut pang baon pasalulax barato na masiram pa ang mababaka mga branches sangfis sirbo pagkamisado yan ang R3 Salt Center Makukuno Bulibaco City Cycle Center o by Miss Text or 5589 sa Art Center Igonim at Electric and Cleaning Throttle Body Get Aerodificate Oil and Change Tire Mop MTR Art Products Sun Peter and Motor Series Artado May Malasaki Asin Art Cycle Center Mas may mabar
8: ako si Pong 59 ng may atago. Ang pan laging mata ko. Kahit ako lumakas ako, hindi mapado. Ito, kailangan mapanatili ko. Kaya iko ang Aldrich Herb sa gawang mapapagod at aking pan-alarko capsule para nado.
9: Ang ba?

0: collection.
1: Na ba ang generator? Narito ta services. Bombita generator services. Fan sa generator and troubleshooting. Inaayos na ibang day venue. Humans. Yang logistics. Nag-inang portable generator in force. Kung nagaan ng malalaking generator PS4 na repair service. Ayan bombita generator services. Ang app ay matalik o mahihin ang inyong generator 6. Payat kung pumapal mga generator sa 0973-0946-943. Hanapin Mr. Ryan Bombita. Bombitas.
2: Imagine this. You see Selen, scent of lavender. The crisp, green, delicate of now imagine in a introduce LC's liquid hand, a refreshing and beautifully scented. Only one across all can smell this. You can feel. That's the essential difference.
3: Nawala la. Kaya ng tati, maaari ni Perez trabaho. Pero kailangan with proper diet and ang susing at ginkgo ba?
4: Halagang mag-Max Plus brand ay hindi gamutin panggamot.
5: Wasal sa kula. Lalo maging for all kinds. Guinness, surprises, Defy, Pune, Enterprises, all kinds of brand new Far Eastern brand. My tight, talaga. Also, we feeling Fisher, Mylene Enterprises, Tatagpuan, Sabe, Corsity, Mylene Enterprises, 394611, at hanapin, Mila Proprietor, Mylene Enterprises, Defy, Pune.
6: Radio News, your and news is One News FM. Radio M. Tamang impormasyon at dabtugtugan in one. Ito ang One News One Radio. Tina Piculandia.
7: One Radio.
6: One Radio. Dugo na ang Bicol.
8: Na mga manoy imana pagtira pangunto. Sige, maray ang nagawi. Maray na dai pa daw ako nakpa ako di tabi sa NFA nakapila pa. Nang ulisi sa ang kadyan tabi manay.
9: Tira.
8: Kay Josephine Abikilio, maray na. Maray na uto tabi sa Red. Asko lang na an orsente nagdumang kaya ni kuya para mo man siya nag-apply pa po siya tawara nakistar man sana. Mapo dan tulo si Tenerwan Bate siya daapo na available sa so, paano na mo day nang available sa so, uli pero gulpi pambakanti dyan
9: hala
8: inda daw si Mayuri kung ano nang update kami tabagang na entry Mayuri panaraw na yan guide ta Salvi Moran Sir Ed kami uig di sa barangay ba always nagdadangog kan sa shout out din Moran and family Boral o sa mga taga Tiwi Maray Del Basmayon kaya Ronya Scout nagtabaon pagkatapos po kami ta priority referral da abaga po ini na ang sinasa kaya sa WD kunan ta pigdududahan so nainutin 495 asa na o may referral. Ano may referral? Porsyon?
9: Sira.
8: Sino naman nag-refer sa endo? Isa white and... Talaga. Trader po ako. Po kami duman. Kipa po. May nakaiba pa po. Iyon eh. Mga katina CSWD kay ma'am. Si siya nagtaram sa iguana ki kunyan. Ang apod kay ni priority so may referral. Buda. Sana natandaan so kuyan. Empleyado ng priority so may referral. So bago na ito nasaman sa your ka-interview mo ka ito rinilis pa sa us biglang igwa manda ang ipapanaos alaton tatang Disyembre lao no nag Disyembre nanday ka mayor
9: hala
8: iyo po na-interview man at baga nata daw ta day man sa list nyan 2024 kaya itong 2020 mo nyan o magalas na dyan sa barangay na si Binindus kung ano nangyayari kada listahan kung nangyayari naturalmente nagpipi aram na sa kinaban kaya may posiba sugat si Bipa po nindos may iuragan sa mga ayuda or pace kada klan sa liling boat buda dapat required kada pamilya magtanong kaho buda magdonor kidig maski every 6 months ralapat na ang kisa mita kay star sa Orpaw na super increase baga mga abusado naan maniniro naan sa mga ikako dagang daw

0: sa Disyembre na paitaw subaday man kita sabi ko hala tuntas tapos sa Disyembre man baga sa pamaskong handog el presibikan 10 kilos tamayan kita ang pampolitika mga tugang baning oras di tagluwas sa survey ngunyan pa sana yung bareta na ini dimdim na pagkaud to magpo advance sa pipiestas dyan sa sira nindo kaliha juni taman ko lang sa imong ay nang tanglam ko pili okra ni anini us pinidamen ginangot sardina sabi ni Jade. Sige, mga panira nindo, marino joke po sa paradangog, marino joke man si mo. Survey mga tugan, survey sa survey mga presidential candidate 2028, si Bara Duterte Mangera na muya ng Pilipino, kanigyuan at nagluwas mga katindo. May pa ako sa pagdan programa, Gris na, ta, tikwilon ko sa nangunay ng dikit ding nakabang.
1: Radio 3M Dugos. Paramina ng parami ang The Green One Coffee Herbal Mix.
2: Ako Monte, kasama ko sa aking Cheers Cafe Green. Sarap na L-carnitine nitolong sa pag-convert ng body fat into energy. Makapasexy rin, inspired ako aking katawan at panutin habits ko as Pay Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe in One Coffee. Para pa, bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
3: Alam na parang hinbagun mo yung kahit anong gamit mo pang ganyan. Pero simula ko ang Kawai Max Whitening Soul. Ang freshness at glow na ate, lambot at radiant. Clinically proven as early as para talagang protektado sa dullness. Days? Boom! Iba na ang glow. Soft at mapungli lang gamitin. Leave it on for months bag tapos air meetin. Ang dali diba? Kaya ang kutis na tiyos. Subukan mo na. Like and fast skincare tea. More skincare tea. Max Whitening Skin.
4: Beauty soap and lotion. Available sa Tim Commercial Supermart and American.

0: Pakistan ng Bakur Cavite. Dati nalagas ang akin na Jess sa akin ng itong ikad ko itong effect. Ting na wala ang paglagas, pumapalpal ito diha sa group shampoo.
1: Iadgan Mineral Scrub helps thicken and strengthen hair, regrow and reduce natural available in supermarkets and drugstores niche.
2: Pak na ba nila? Narito na ang Bombita Dirtadier sa aasahan sa generator lens and inaayos iba't ibang brand ng GMO. Greenfield, Stable, Generating at Diesel Engine just na may King Dale o piyasa. Mag-inquire na. Generators. Uhan na sa Facebook Tourist. Shop ay matatagpuan sa Pilika. Maaari ng inyong generators. Fatima. Yung 0973-970-73. Ayan Bombita. Services. Owned and managed by Ms.
3: Mama. Dapat healthy juice. Kundi 10 powder drink. Up na. Taluyo. Mga pangyong. Ang isang ay litro. Pag kinilala ng Golden Globe Awards. Mechanic. Sulit sa brand. Tanim. Mabibili sa mga butika at super.
4: Ay, pabi. Panira ni kunya. Ni Kali. Say so, antabi. Kalunggot na pag. Yugon mong panira yan. Antios mga tuga. Puwerte. Ay, nagliwas sa survey mga tugang yugon mo yung Pilipina iboto si bilang presidente sa 20. Sabi ko nga ni, pagkatapos kang titwendugon, 2027 October, filing na kansertida si Pakal and National Presidential and Local mga katindog. Ini, ha? Pagkang 2020, mayan pa sana siguro na nortang ka election, mamamati ang tanatabi kung may 2028. Tapa, kung may 7,000 pa, kung may 4,000. Inian man barangay ang kapitan makapagtaoning kurukin yintos. Ah. Guapaning 7,000 itindugon ni 300 pesos.
5: Tila.
4: Inday base po sa San Pals Asia nin 47%. An natabi manay Melba. Kunya is president dating ba niya Aga City na si Pangtulo si Rafi Tulpo na may Vince Dixon 1%. 1 pinji magalong tapos 0.7 Tore de Terry. Basta ang sabi ka political analyst day na daog sa o day na imbay Sara Duterte natin naman ha dawa anong gibuhon na databi kay pong sedente ka na siya say mo Larry Boy kaya Larry ang pagkaong customer ha baad malugada eh. Ano June kumusta na dyan sana June sa Indo June na kung siya kumusta rin barbershop ni Indo ni June
5: hala
4: ansi in die 30 PS. Dagang mangyari ha. Ini unsurvey mga katindugo na nag ha na porsyento kan mga dawa anong tuga dawa anong ebidensya speech pero aram nindo

0: Bagong Bareta na imasa ng mga senador, mga katindugo, na nadai ipagpaluwas ang mga dokumento Vice President Sara Duterte sa pinagkikwestiyon na Susarong Villar, Etano, Lorin Ligard, si Robin Hood Padilla. Oh, lima. Mga 21, 22. Tanawaran ang mga senador. Oh, tulo, mga katindugo. 16 na boto pag nakuhan di mate. Aram na nga na. Para Sir Ed, aw, senda na man yan, dapat talte. Ang paaram na, one for the heart, Chloe. Kan mo sa Agosto, ini ang totoo, babalik.
1: Tira!
0: Bornilla sa technical, thank you so much. Sa mga sponsors, thank you. Si Ed Bordeos, tabi. Huwag binalagat ang release sa senda. So, Andre, News FM.
1: Hala! Tira!
2: One way, dugo na buong bika. Hard accomplish. We are nga kong si No Retreat. Wakas ay Big Astro na may jeans ba at tongka tali. Ah, Miss Home. Reporting for duty.
3: O, sige nga. Attention.
2: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dakin mo yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mo?
9: Lagi po sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin ko gising ako sa klase.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalat.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, ready to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's a minute after one on One Radio.
0: Sa kada pangtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyana ang barreta sa oras na ini. Nadod sa indo, kanbas kasi green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika sina supermarket nationwide. Nairehistro ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang magnitude 4.3 na pagyugo sa Clavería kasugma Martes, Hulyo 21, taong 2026, bandang alas 9.48 ng pagkabanggi. Basado sa datos kan Fivox na may rarong ining 10 kilometros ang sentro kan pagyugo na irehistro sa West kan Clavería Masbate. Maramdumang nakaka-experiensya ng earthquake swarms o mga serye ng pagyugo ang nagkapirang lugar sa probinsya kan Albaya. Uli sa aktibong fault sa may parte asin Sibuyan, see segments of the Philippine fault. Uli dikti nagpatanid ang ahensya na magiging kalmado alagad magtinir na alerto. Inagkasumasundan pa ang mga pagyugo sa probinsya. Yan ang barreta sa oras na ini. Dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Panawon at Tintuguna.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barreta. Sa One Radio,
1: so 91.3
0: News FM. Kada oras, may barreta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna.

Valentine's Day na. July 22, 2026. DJ Chloe, the love ambassadress po ang sa indong mga kaedibanan hanggang alas 3 ni pagkahapon. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
7: Bibili sa mga farm. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Black,
5: also available.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay

0: taglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo

ating dugon. Nabigla ka ba? Sorry na. Welcome po sa tuyang programang One for the Heart. Playing your favorite love songs of all time. From 1 to 3 p.m. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Tindugan ka na. Diba dapat lang? Dapat ready ka sa anumang sabak, anumang pagsubok ng buhay. Diba? Dapat pinmi kang tindugan. Tangani. Maray ang buhay. Ano daw? Anyway, it's Wednesday na. Almost the last Wednesday, July 22, 2026. Inasa ka boss, happy birthday sa imo padaba. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kang sa indang birthday ngunya na aldaw. And sa mga taong nagsiselebrate kang sa indang mga importanteng hanash sa indang buhay. Whether you're celebrating an important day, milestone mo sa buhay, sa relasyon, or sa friendship, congratulations and stay strong. Maray na hapon, Tabaco City, the city of true love. Sa mga nyaraw po digdi sa mainland, upland, and sa isla, syempre, day mapadawag ang mga taga Isla San Miguel. Syempre, sa tuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakak, Domingo. Maray na hapon. Ako na naman po ang sa indong makakaibahan, ang sa indong kaistoryahan and katugtugan. Ngunya na alauna hanggang alas tres ng pagkahapon. DJ Chloe lamang po. Presenting our What If Wednesday question of the day. Nahatod po sa Indokan Tabaco Electronics dyan po sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City, and the GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, with branches all around the 1st District of Albay and beyond. More info about that, mga katindugan, mamaya. In the meantime, ang isa tuyang What If Wednesday question of the day. Simple lang naman, pero kung iisipon, isang malaking sana, sana magkatotoo. If naging bilyonaryo kang ngunyan, bako lang ano ha, with an M, but with a B, bilyonaryo kang ngunyan, ano ang paglalaanan mo kung sa imong bilyon-bilyon na kwarta? Sana all. Text mo na sa 0927-996-5002. Pwede mo man pong i-comment sa tuyang daily post. Hanapon mo lang si DJ Chloe, the love ambassadress, and i-comment mo lang sa imong gigibuhon sa billion-billion mong kwarta. Sa mga nagpapatingay-tingay, sa mga busy na naman sa indang trabaho, syempre. Sa tuyang mga drivers, oy, yung mga sir, ingat po kamo ha, mga conductors, of course, sa mga pasahero, marina hapon sa mga kasambahay, mga security guards, mga kapulisan, mga traffic enforcers, sa mga barbero dyan, oy, gro, sa bilog tabing sentro kang tabako. Magkakadarangog ko kamo dyan ha, mga barbero dyan sa Od. Salamat po. Thank you so much. And more clients to come. Syempre kung nakatutok ka sa One Radio.

isang sprinkle ng prosperity sa iyo. Siyempre sa mga negosyante, taray na hapon, sa mga nagbabarantay kan sa indang mga stalls, mga tindahan, kung ano paman po ang sa indong pinagkakaabalahan. A sprinkle of prosperity does sa inyong lahat. Sige, habang nag-compose ka, nag-iisip ka, naglista ka kung mga gigibuhon mo sa billion-billion mong kwarta. Halimbawa, nag-imata ka na sana sarong aga. Oy, may pirang, may sarong billion ka ng kwarta sa imong bangko. Anong gigibuhon? Habang naglista ka dyan, patugtugan ta ka muna kung mga paborito tang love songs hanggang alas tres ni pagkahapon. Hindi sa One for the Heart on One Radio. Nindugan na.

0: Cebu City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kalusugan Alert.
6: Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Ang init!
9: Batata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
9: Batata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Batata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Batata!
8: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O di

0: pa? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: This is One for the Heart with DJ Chloe. 191.3 News FM.
5: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tindog na. We have 10 minutes makalipas ang alas dos. Ang oras sa tutpo sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam, and sa mga gusto pong magpa-customize kung sa inyong furniture. Para po sa Indong Harong, opisina, negosyo, at sinibaba, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon po ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Salamat po and Boyon Furniture. Ay, welcome to the second half ng ating programa. I hope you're enjoying ang ating tugtugan. This is One for the Heart, What If Wednesday edition with our What If Wednesday question of the day. What if naging bilyonaryo ka ngunyan? Ano ang paglalaanan mo kikwarta? Hello sa satuyang commenters sa ating comment section kay Ronaldo Berlon Bonaobra. Sabi niya, ta ako may edad, ipanao ko sa mga aki ko para sa pagpaeskwela kang mga makuapo ko asin para man sa saindang puto. Aslan Rose Benoyo Bora, for me po DJ Chloe, mapasalamat ako kay Lord na naging bilyonaryo ako. Pero para sa ko, madonate ako sa barangay me na grocery and itatago ko siya sa bangko para sa future kang pamilya ko and para rin sa future. Wow! Charity, kumbaga ano. Arnel Beren, bakal key house and lot, tsaka pang negosyo. Edsel Bermas Bonaobra, kung ako naging bilyonaryo, iinutun ko pamilya. Pamilya, Buddha, so ibang tao na tios na hinabasan kang gobyerno. Tapos magpag-ibong mental para sa mga daimo na tigtatanggol pa ang mga mahabas sa gobyerno. Duman ipag-ibo sa West Philippine Sea, ane harani sinda sa China. Sige, ibang klase mo nang sa imong plano, Edsel Bermas Bonaobra. Ramel Bandal, mahali ako sa barangay Mimanay. Masisilian masyado. Pag ako yumaman, di ako magiging mayaman na mayabang. Nakala mo, ika na lang ang tama dahil makwarta nga ni. Pero sa totoo, habo ko maging mayaman totally. Ayos na ako na may pagkakan sa oral daw. May utang na binabayadan. Nagtatrabaho sa araw-araw. Dahil sa aram ko po na ang kwarta, nakakapagpabago kay pagkatao, pati ugali. Bow. Sorry. Iyo daw ano. Sa totoo lang, day na kita mangmaangan pa. Nakakapabago talaga kay ugali ang kwarta. So, bako lang palansu mismong finances ang kaipuhan mong i-handle, kundi pati man su attitude mo, ano? Pati sa ugali mo man ni Romel. Clarence Vasquez, para sa akin DJ Chloe, if I will be a billionaire ngunyan, syempre family first. Mabakal akong house and lot, ma-travel sa mga gusto kong lugar, kay pasinda, tapos syempre ibahagi ko man yung blessing sa ibang tao, sa mga people in need. Duman sa paraang ito, maugmaho na. Arlene Borres Quino, para sa akin DJ, kung ako yumaman, first, hindi ko magbabago. Di masisilaw, wag maging mataas sa kapwa dahil pinahiram lang sa atin ng Diyos ng lahat. Sabi ni Arlene, mabakal ako house and lot na may titulo, negosyo, and madonate ako sa church. Oy, importante yung title ha. Good point! Dapat ha, sikasuhon mo na mapasaimuan. Diba? Importante na yung title sa'yo nakapangalan. Malamang, ikaw nagpakali. Diba? Sa
sabi ni Choi Berina, if maging millionaire ako, idol, banga kita. Ayan ang pinaka muya kong simbag. Salamat. Salamat po sa paghira sa kuya. Talagang susprinkelan tahaki prosperity dust. Sana yumaman ka na, Choi. Aabangan ko yan. Ini paborito kong simbag. Tirasan mo ako. Thank you. I wish magkatotoo, idol. Maduman kita sa US, makapilang, tapos uli na kita. Ay, sira. Sirang sana. Aabangan ko ang aldaw na maging bilyonaryo ka, Choi. Ay, sabi mo, Anha, banga kita. Take 500 million kita! Papa-US para lang magkape. Diba? That's the life. Thank you, Choi. Narubduman mo ba talaga ako? Josel MMG, hi DJ, pasasalamat ng lubos kay God. If sa akin mangyari, I will secure the education of my children, buy house and lot or construct siguro, no? Our dream house. I will initiate to have our general checkup for our health dahil di na tayo bumabata. And some of it I'll share to my family, have donations and savings secure. Thank you. Thelma Candelaria, have a good day. Ako, pag sunerte ako, inat sa gabos, mga tugang ko na apat. Mapaharong akong magayon, mabakal mo na akong house and lot. Tapos, kamag-anak ko, saka, sa simbahan may digdi sa panal. Saka, sa mga tunay kong friends na dahil nakakalingaw sa kuya na magtabang. Saka, saka sa duwa kong batches, makaaga ko kipondo sa mga scholarship me. Tapos, ang tada, ilalaga ko sa bangko ang

at sa ngayon DJ Chloe, paglalaan ng mga angki ko. Sana nga ni talaga may kwarta na sana ako para magbayaan ko na ang may ganun. Mabayaan ko na ang partner ko. Grabe na pagtios ko sa sitwasyon na ini. Pero kung may kwarta ako, di ako matyaga digdi. Dahil kayang-kaya kong buhayon mga aki ko kung makwarta ako. Maricel Baracuel Bocauto. Kung ako po maging isang bilyonaryo, inot ko pasasalamatan ng ating Panginoon dahil po tinawan niya akong chance na maging bilyonaryo. Ilalaan ko ang kwarta sa pagpapaeskwela or para sa kinabukasan kang aki ko. Right. Rachel Orilla, kung sakali man po DJ Chloe na bilyonaryo na ako, of course, save ko para sa future kang mga aki ko. Papagayunan ko ining harong ko, saka tawanan ko kipang negosyo sa mga magurang ko, saka mga tugang ko, saka mabakal akong mga ari-arian para sa mga aki ko. Okay? Shirley Ezekiel Serrano, if maging milyonaryo ako ngunyan, ilalaan ko tulos pambayad materyales, makapag-ibong harong, para pag maraot panahon, day parilipat-lipat. Iyo ba naman ang gano'n, no? Lipisilon pagka nararaot ang sa imong istalan. Pag malay ng panahon, sibot-sibot ka pirmi. Tanling, build charity house, hospital, pharmacy to all seniors, PWD and children na pinabayaan ng mga magulang. Share to my family, sabi ni Odrao de Serialo. Cherry Borja, mag-share sa family and sa church. Magpapalanding ako, sabi ni Raul Campit. Sige, set ba yung konseho? Ako paglalaanan, paggawa malaking bahay para pag nagbagyo, hindi na aalis sa bahay, mabayad lahat utang. Utang? Utang with the O. Boss Balita, syempre DJ Chloe, first muna sa family ko, pagtapos bahay namin papaayos ko. Tapos tatabangan ko muna yung mga tiison ko ng mga kamag-anak, sunod sa simbahan, bibigyan ko ng tulong. Tapos pangatlo, yung mga nasa evacuation center, bibigyan ko ng tulong. Pang-apat sa eskwelahan, bibigyan ko ng tupong para sa mga estudyante ng aaral. Sorry na. Bing period eh. Panglima, sa mga taong may sakit, bibigyan ko pambili ng mga gamot, pang-anong syempre para sa future nating dalawa. Taray! May future tayo, Boss Balita. May future pala tayo. Sige, salamat. Thank you. Okay, Melba Dairo Bobby, sabi niya, for me, family first, bigyan ko po sila lahat ng blessing. Melvin Canaleta Sestina, hello, sabi niya, shout out kay Governor. Governor kang Baybay Malinao, Gobernador Dominator, King Bruso, Kagawat Virgil Bonete, Fael Bruso, Grace Bruso, Glenda Bragais, Ani Chavinia, Jix Braga, Camilo Madi, Myra Bonete, and sa Gabos na taga-baybay Malinaw. Thanks, Tabi. Mabuhay ka and sa imong programa. Salamat, salamat. Napagala ko duman, ha? Ling Bongganay, kung ako maging bilyonaryo, tatarabangan ko ang mga tios. Kaya lang tios man ako, kailan kaya ako yayaman? Hello po kay Choi Berina. Listening habang bantay, my own store. Lagi kasi night shift, work, sayang time pag umaga. Ay, very good! Diba? Ganon. Ginagamit ang free time para sa magandang bagay.

still speaking of finances, since medyo, medyo malayo tayo. Hindi imposible, pero malayo. kung ano man ang igwakitangon niyan, kaipuhan, i-manage na kay Marian. Kasi, dipisilo na magpadalos-dalos, dipisilo na bagana, di mo i-manage ang sa imong finances. So, ano yung mga pwede kang gibuhon or guide para i-manage ang sa tuyong finances, mga katingkupon? Inat sa gabos, let's clarify kung ano ang sa tuyong goals. Igwang tiga-apod mga katinggugon na 50-30-20 rule. So, ang ibig sabihon, 50% kang sa tuyang finances, 50% para sa satuyang needs, no, yung mga fixed, non-negotiable expenses, halimbawa renta, groceries, mga bills, transportation, 30% naman para sa imong wants. Halimbawa, entertainment, mga hobbies mo, and 20% naman for savings and investments. Halimbawa, emergency funds, retirement, and yung bayad sa ito yung mga pagkakautang. Very important mga katindugon na itrakta or ilista ta ang sa tuyang spendings. Sabi nga ni, you cannot manage what you do not measure. So, pwede ka maggamit kay budgeting apps. Maraya ningon yan, igwan ang araw kayo niya, no? Mga apps na nagtatabang sa tuya kung paano i-budget ang sa tuyang finances. Or pwede man, as simple as mag-gibokitake sa diritang tracking spreadsheet. I-review ta ini regularly. So, dedicate 10 to 15 minutes a week or a session on payday para i-review ang sa indong transactions and i-adjust ang sa indong spending limits. No, and very important na magibokitake emergency fund. Halimbawa, how to build an emergency fund. Sabi digdi, aim to save 3 to 6 months worth of living expenses in a secure, high-yield savings account para daw maprotektahan ang satuyang mga finances against unexpected job loss or medical expenses. So, importante na igwakitang 3 to 6 months na emergency fund. And we can also invest, mga katindugon. Take advantage of compound interest. Halimbawa, stocks, mutual funds, or retirement accounts. Para padidid nag-grow ang sa tuyang finances. So, a couple of tips lang mga katindugon kung paano i-manage ang sa indong. And very important din ang topic na ini. Lalo na ngunyan na panahon. Na haralang kawo ng mga presyo ng mga barakalon. So, importante na natatrakta talaga ang sa tuyang expenses. Diba? And igwa pa kitang spare na amount para sa tuyang investments if ever. Anyway, ang tips na yan hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niya po si Miss Jen Botardo for more information sa pag-troubleshoot yan sa Indong e-wallets. Arag po kang GCash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, asin iba pa. Thank you po Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. And salamat sa Tabaco Electronics at AA Versailles Street sa Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa Silibapang spare parts and supplies. Thank you so much po, Tabacos. Agos nang ang satuyang tugtugan hindi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katawan mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng Poitors, gasoline at diesel engine generators.

0: kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
2: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kaya kuya.
5: Paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener. Once na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Hi, I'm Christine, a student and Sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fesh, hindi ako.
10: Makidistrove.
11: Ferong walat.
12: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay
16: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM. Tindu.

You are still listening to the Sawan Radio 91.3 News FM. Tingdugin na! Ben and Ben with Pagtingin. 10 minutes po bago mag-alas stress. Humagira rin ni Day Kabinayaan hanggang sa Hudya. And Day Kababayaan, Tingdugin. DJ Chloe, the Love Ambassadress po sa programang One for the Heart. Salamat po sa giraray, sa satuyang mga katuwang. Thank you po, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. With branches at Pakakay, Kataningkang Consumer Appliance, sa Malilipot, sa Bungad Kang Market, Kataningkang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataningkang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, dyan naman sa PNR Road, Santa Cristo sa Canto, sa Hampangkang Simbahan sa San Antonio, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud, Hampang Po Kang Novo Supermart and America, sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale Cabasan, and sa Kinale sa Kanto Kang Prutasan sa May Gasolinahan. Diyan naman po sa Tiwi, may branches po sinda dyan sa Exit Kang Simbahan, Kataning Kang Manok ni Osang Tiwi, and Kataning Po Kang Munisipyo, Tapat Kang Shot Puno. Thank you so much din sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa siniba pa pong spare parts and supplies. At ang nga ni Aputon Punindo ang mabubuot na staff dyan po sa Tabaco Electronics kang sa indong mga kangana ito. Again, bago akong magpaaram, sprinkling prosperity dust sa gabos. Sana gabos na sana kita maging bilyonaryo. Tanganing tranquilo ng satuyang buhay. Pero kung ano man po ang sa imong estado, financial status, ang importante mga katindugon, hindi kita nagugutom, may pambayad mang giraray. Maski minsan malibong sa payo, ano? Mas ang importante, magayon ka, guwapo ka, buda may pang best cafe ka pa. Di po maghalali mga katindugan. Dakol pa kitang tugtugan sa Tugtugan on One with Erickson and Berna. Di po maghalali, hindi lang kamo magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Sa aga naman para sa tuyang Heartbreak Webes Edition. Uy, grabe ha! Heartbreak Webes na pala sa aga. More tugtugan coming your way. It's a One Radio. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Ingat pong lahat. I love you all so much. Stay beautiful. Bye-bye.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is a minute after 3.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio, 91.3 News FM.
4: Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barreta sa oras na ini. Nadod sa indo, kanbas kafe green 6-in-1 with herbal mix. Halpi ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin na supermarket nationwide. Sarong grade 9 student ang nadakupan ng pinagtutubudan na shabu na nagkakantidada ni na 200,000 pesos sa laog ni na sarong eskwelhana sa Bacolod City, kan Martes. Sigun sa kapulisan na nagsasagibo ng inspection ang school security guard sa baggan estudyante kan makaresibisinda ng impormasyon na may darini nga pataroma. Sa ginibong inspection, nadiskubre ang pinagtutubudan na iligal na droga sa laugan na sa iyang baga. Tulos man na isineraroma sa pangangataman kan Bacolod City Social Development Center and Minorbedad mantang nagpapadagos ang investigasyon. Maduon man na pinaymutika na kan ina kan estudyante na imbuelto na sa iyang aki sa iligal na droga. Sigun sa mga kapulisan, dadaiman pigahalian ang gulo na posibleng biktima ni Frank ang estudyante. Sa presente, igaarampak ang mga otoridad kung papaano nakalaog sa eskolahan ang pinagtutubudan na shabu asin kung si Isay ang posibleng may paninimbaga na sa insidente. Yan ang barreta sa oras na ini, dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tintuguna.
4: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio, 91.3 News FM.
4: Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio.
7: Stress na! Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Verna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na! Sa One Radio 91.3 News FM! Tin

0: Oh, it's Wednesday, mga katindugan. Wow. Wednesday na agad. Kunyari, nagulat ka.
1: Ay, Petsa, ba yung kidos na in Julio? July 22, 2026.
0: Yeah, maski ako mga katindugan na pag mata ko kasubago, ay, Wednesday na pala ngunyan. Diba? Una ko, ano pa sana? Una ko, Lunes.
1: Magugulat ka.

0: Marabasa na.
1: Ganyan yung kabili.
0: Araw kang oras nun yan. Alas stress na naman mga katindugo. And ibig sabihin ka iyan, tugtugan on one na naman.
1: Diba? Ay, syempre, syempre, syempre. Kumusta ang gabon? Sumauran ang kasubago pag kasubagong aga.
0: Ay, mauran ang kasubago?
1: Oo.
0: Nag-uran pala?
1: Ay, masira mo. Ganun. Ay, hindi. Kaysa lang, ano.
0: Kung hindi ka lang alipin ng salapi.
1: Kung hindi mo lang, ano, iniisip ang kinabukasa. Masira mo mag-urihin. Hindi na lang nag-ano, nag-alipin na yan. Kaso bang ginag-uran, mag-alipin na ako. Kaso bang, ano ko lang. Sapatos ako! Karing nga niya ako. Madudumog na naman dito sa kuya mo. Sapatilya. Ay, kumusta ka mo dyan? Kumusta ang Aldaw Nindo?
2: Si Rams.
1: Kumusta ang si Indong maghapon? Na doble dos sa Miyerkules?
0: Ay, oo. Doble dos mo yung
1: ganyan. Diba? Kacha ba yung tibos niya?
0: Oo. Grabe.
1: Ilang tulog na.
0: Pasko na. Ay, hindi pa mga katindu ko. Igwa pa kita, ano. So,
1: we'll get
0: may
1: there.
0: May August pa kita. May August pa. May time pa para mag-ipon, ha?
1: Tugang na iya.
0: May time pa para mag-ipon. Taara mo naman sana pag mga arog kayan pag nag tutugdo na ang ano, Disyembre. Ay, di pa kanin, Disyembre. Ano na ito? Pang finale na ito. Ang arog kayan. Na talagang nag-wave na ang mga gastusin.
1: Diba?
0: Lalo na sa imong inaanak. Nagpaparamdam ulit.
1: Ay, syempre, Marina, magkahapon sa Satuya Agabuas. Kay Ma'am Sherry Carborja, nagpapabati alin Marina pagkakas.
0: Good afternoon.
1: Ay, syempre dyan sa Merkado Publiko, ang mga barjana niya ito, mga parabaka. Hello, Marina, pagkahapon. Gusto po kami dyan. And mga drivers. Tricycle drivers, jeep drivers, project drivers.
2: May
1: UV Express drivers, e-jeep drivers. Ano pa man sa imong pigmanahan dyan ka man sa imong sasakyan. Marina, pagkahapon. Ay, dyan sa Santo Domingo, baka kayo malilipot, malinaw. TV, syudad ng tunay na pagkama o syudad ng tabaka. Maray na pagkahapon, everybody sa mga taong bahay. Hello, hello to you and every one of you. Inila po ang Tugtugan on One. Kaya ba nang kami? Ading di bago si Eric Son.
0: Iniman po, si Verna Banawon. Ba't yung taman sa tuwing followers sa Tugtugan on One? Maray na
1: hello,
0: po.
1: Hello,
0: Nagalindagan. Ano, ready na.
1: Diba?
0: Oy, nagpapabati man pala na sa kuya, kasugma kaya.
1: Diba?
0: Habang naghalat ako kang tricycle, commuters nga ni ang beshi mo, sabi niya, mapabati man daas siya si Renato Binyas Vlog ni Kanaway Malilipot Albay, kaibanan ng Team Kanaway. Maray na hapon.
1: Ay, hello. Maray na paghapon sa mga taga Kanaway Malilipot Albay. Siring man sa mga taga Buwang Tabaco City. Maray na paghapon. Sir Jumar Divinas Flores. Hello, hello. Good afternoon. Ay, syempre sa mga katindugo niya to dyan na nakatutok na sa mga oras ko hindi. Ay, last stress hasta alas 5 na mag-iribang mag-iris. Minsan mag-dugtungan. Sa Lugtugan on One. Ay, syempre Mondays we have a Facebook page. I-follow mo na iyan para updated ka din sa 20-20. Diba?
0: Para makasabay ka man.
1: Alright.
0: Mayapot kami oral daw dyan. Siyempre, chismosa yarn.
1: Ay, nasa minuto sa makalisan alas tres in pagkahapon. Padagusan tanahan sa tuyang turugtugan. Sa Tugtugan on One, sa One Radio.
0: Tien, dugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
6: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
7: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!

0: Bisita na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Water Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0968194768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
8: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na.
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may Black.
8: May bala.
6: At mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Still available. Back in one coffee. Best Cafe Gold. 20 in one coffee.
10: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ng mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
12: One Radio. One Radio. Hit
13: Radio. Tinitungo na.
14: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.4 News FM. Ayan, natugo na.
0: Balik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to, 40 minutos makilisan rastrasin pagkahapon. Public service announcement po. Kung kisay mo po ang nakakuha kang cellphone Black na Infinix 50i, pagsadiri po yan ni Hannah Joy Acquiat. Nawara po iyan kang June 22, 2026, alas 10 nin pagkaaga. Posible pong nawara sa Zone 4, Phase 2 kang San Roque, Tabaco City. Kung nakuaman po nindo, o kung makuaman po nindo, magkakontakt na lang si Ma'am Madel Acquiat. May numerong 0938-4511-024. 0938-4511-024. Address San Roque, Tabaco City.
1: Maray na hapon kay Sir Tanggol Abrera Chan. Yan, batiyon ta ka na ta. Imbis lamang amay-amay pa.
0: Ay, maray na pagkahapon man sa mga taga-isla kansan.
1: Ay, hello, sa mga taga-isla.
0: Mga taga-angas, mga taga-rawi sa show. Maray na pagkahapon tabi sa sa mga yaon man, sa mga bulod, sa mga oras na hindi nakatutok sa One Way. Dara-dara ang debatery ang mga radio ninyo. Maray na pagkahapon tabi sa inyo. Ingat-ingat tabi sa mga dyan. Ano mga katindugan man niya to, mga tindahan nakatutok sa One Way. Mga karinderian, mga barbershop, mga business establishment. Hello, maray na pagkahapon tabi sa inyo. Ay, siring man ang mga katindugon niya to na taong bahay. Maray na pagkahapon.
1: Ano na lamang? Ano ang sa indo nga tigigibos sa oras na ini?
0: Ay, sa mga nagmimirindal sa mga oras na ini, ha? Siramon ang nagmimirindal kung my best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy. Siram! Mababakal nila yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Ay, maray na hapon man dyan sa Bongga, baga kay Albay, sa may Upper Bongga, sa mga Tambay dyan. Maray na hapon.
0: Hello! Maray na pagkahapon tabi sa Indo dyan. Ay, sa mga taga Malinda. Albay. Taga boss na karangay na yan. Ay, celebration po ngayon pang Alinaw Festival.
1: Yes!
0: Diba?
1: Happy Alinaw Festival! Malinaw, Albay.
0: Hello, hello sa mga tindugin niya. Ay, ang mga taga Malinaw, pero may nakatutok iyan. Diba? Lalong-lalo na ang mga ano, katindugin niya ito sa mga apos. Diba? Maski suwo, pinakaduluduluhan kan Malinaw. Sa mga taga-Bulang, sa mga taga-Suwa, Malinaw Alba. Sa mga taga-Kumon, Malinaw Alba. Hello, maray na paghahapon sa mga taga-Labnig. Ito mga katindugin niya ito dyan. Always nakatutok. Ay! Siyempre, ang Tugtugan on One, tugtugan nito ngayon, may Facebook page po. Maki-follow man po. Arualda po ito dyan nagpo-post yan sa tuyang kapot. Ano, Arualda? Para mapag-chirismis.
1: Yes. Makaiba
0: niya mo ka mo. Makajaming niya mo ka mo. Digdi sa tuyang chirismisan po. Ang Tugtugan on One. Turo tatawag sa nila. Yes. Patron in pagkahapon.
1: Dagos mga katindugo na may house pa ang Tugtugan on One.
0: Diba?
1: Kasyon-kasya ka pa. Maski dahil ka magduko.

0: ano ko, ano. Duda, ano na kabangang, kabanga na sa nakang lawas mo ang katupa. Hello sa mga jeepney drivers, sa mga nakaulan sa jeep mo niya. Nakatutok sa One Radio. Hello, maroon na paghahawin. Ingat-ingat po sa sendong mga biyahe. Ay, 44 minutos na mag-alis ang alas 3 ng pagkahapon. Para gusantaan sa tuyang turugtugan ng pagkahapon. Babalik pa ang tugtugan on one sa One Radio.
1: Tiyan, dugo na.

0: Abis? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang manang sa indang Facebook page St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: One Radio, Tinduguna.
3: Tugan on One with Erickson and Berna. Kumusta?

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio. Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Matrayong pong nasa kote ang duwang personalidad na igwang bitbit na ilegal na droga sa isinigibong maghiwalay na interdiction sa Matnog Port kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Segun kay Pideya Bicol spokesperson Carlo Fernandez, na duwang personalidad ang sendang nadiskubre ang igwang darang kontrabando ang ilegal na droga sa Matnog Port sa sendang operasyon. Ang panduwang personalidad nasa kote kan Julio 18, sarong 33 anyos as in biomedical technician, nagikan pa sa Samar. Nagkumpiskardigdi ang sarong gramo ng ilegal na droga, glass tube as in iba pang paraphernalia. Isinagipo ang nabanggit na operasyon na katabang ang Pideya Bicol, Philippine Authority Matnog, Matnog MPS, PCG Matnog as in PNP Maritime Group. Sinabi ni Fernandez na haros bulan-bulan igwang nadadako pa sa nasabi pantalan na mantang bit-bit na mga kontrabando kumparar kan mga nagkaagil taon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo o koserexion brutas din tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 1 Radio 1 Radio 1.3.
1: Tinitong ko na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey.

0: ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
8: Tabaco City's Tindugun.
9: Na radio station.
10: One radio.
11: One radio.
12: One radio. 91.3 News FM.
13: Tindugun on one.
14: With Erickson and Bernie.

0: One Radio
1: 91.3 News FM at the end of Duguna.
0: Ano oras niya to? 20 minutos na makalis ang alas 4 ng pagkahapon. Ay, syempre. Ano pagkahapon, girare sa Indo ka po. Sa mga nakatutok mo niya sa tuya. Ay, dahil alas 4 na. Alas 4 na naman, di ba?
1: Alas 4.21.
0: Masiring na kita sa tuyang transmission portion kan Tugtugan on hindi ni ba ang
1: Top Tugana
2: Chiram Sana.
0: Ay, today is Wednesday, di ba? Kaya ang tuyang pag-transmission mo niya ano pag ano, di ba pag Friday, Flashback Friday, Throwback Thursday, pag ano, pag Wednesday, ano pag Wednesday? Recap Wednesday.
1: Pwede,
0: diba?
1: Pero bako siya ano, right? Iisipan tayo.
0: Pwede. Ibabalik. Ang ano, ang nakaraan. Something about ano. Narumduman kong word, nostalgia. Ano ang feeling na ang nostalgia kapag may mga bagay kang naiisip o binabalikan sa iyong isip ay
1: ano?
0: Parang sumisigip ang iyong dibdib.
1: Diba?
0: Diba like ano yung mga noong panahon nung ano mga kabataan, mga bata pa when you experience nostalgia. Sabi Digdi, it's a bittersweet emotional state characterized by a sentimental longing or wistful affection for the past.
1: Yeah, agree man sa iyan. Kunyari, ang scenario, yaong ka sa grocery store. Tapos may nahiling kang chicheria na,
0: diba?
1: Ay, buhay po pala na ini. So, parang nostalgia.
0: Tapos narumduman mo kang inot. Pagbabakal mo itong
1: inot. Paborito mo pala nito kang inot.
0: Tigtitipon mo. So, abeng kong parang nakabakal ka lang kayo. At diba? Makabukang piso, diba?
1: Wala dyan malog ang nakakamiss naman pala.
0: Nakakamiss na mga bagay.
1: Dati, tigipunan ko sa mga ano baga, burbanching ko. Ano yan? So, sa dilimon. Yan. Kapag may piso ka, siguro apat. Iyo, apat.
0: Apat.
1: Abayntisinko.
0: At abayntisinko ang saro. Ito, ang tigtipunan ko. Si Chewy Choco. Muli ako talaga pirmi itong kauno.
1: Chewy Choco?
0: Ay, dahil mo naabot. Namiss ko ang... Namiss ko ang Chewy Choco. So, kulay black na may red.

0: super thin na nakilala ko.
1: Ano pa? Ano pa ang mga nakakamiss?
0: Mga chichiria bagang ano sa teleserye. Oo, mga chichiria ang ano, tiglalaag din ay tahali sa teleserye bawa so ang probinsyano ka ito.
1: Ano?
0: Okay. Tapos
1: kumbaga, tiglalaag sa packaging.
0: Oo. Mabakal ako ano, ang probinsyano, 'di ba? Sobrang bakal na sana. Tapos may mga ano siya, may mga kawatan siya sa laon. Kaya ito ang tigaka-excited niya ako na ano, na pag mabukas kayo, ano ngayon kawatan na ako amo dyan, di ba?
1: Tapos ang nakakamiss pa, saro pa yan. Di ba halik ka kang kasusaro pa sana sa pag ano, nag-hiking ka.
0: Mm-mm.
1: Dati, kanginot na panahon, ang pag
0: grabe na Halloween
1: ang pagpatukad sa bulod, maski anong outfit mo, gano'n na yan.
0: True, tapos, lala.
1: Pero ngunyan, ay, puwerte ang check-out. ano dong, ma-check-out na akong sapatos, diba? OOTD, tapos bagong, ano, bagong tent, diba? Bongga na ngunyan, ganda, di makamisuso. Magtukad ka lang, okay na yan. Nakachinelas ka pa nga ni.
0: Maski magbitis ka dyan.
1: Eko bag lang ang bag.
0: No problem. Diba?
1: Ngunyan na gano'n na siya, nag-upgrade na kaya ang mga tao.
0: Pangahoy Milano. Nangangahoy kami. Tapos pag may nahiling na ano, ano nyo, pigdara naman, pamakulaw, mga lubi-lubi sa gilid.
1: Diba? Pagbaba mo, dakulong ka ng bit-bit.
0: Diba? Okay, anong hiras pa kaya? Mawara mo sana yan. Ay, nandig mamati yan. Ay, syempre, ano ang mga nakakamiss na na bagay? Ano ang mga namimiss nindong? Maybe it's something from the past? Someone from the past? Maybe it's a happening, an event na namimiss mo?
1: Yes, pwede.
0: Something
1: lugar.
0: Something that you wish na ano na mabalikan mo gina. Diba? Ay, syempre, ang Tugtugan on One Facebook page. Diyan nga ito makukuha ang mga kasimbagan ng dango niya. For today, ano ang namimiss mo niya? Mapapareminis ka naman talaga, di ba? Sa mga namimiss ninda, araw kay Ma'am Frame, sabi niya, namiss ko niyan, magkaunti, kinalo ko. Ay, masiramon siya. Long time already, di na nakakaon ka iyan. Ay, ako Ma'am po, ano, Ma'am Frame, saan makita makakuha ka iyan? Ano,
1: masiramon. Ang kinalo ko, ano iyan, nagtigataan.
0: Tapos, tigbabanga mo iyan, tapos papalamanan mo iyan sa tahaw, kinalo. Masiramon.
1: Ayaw yan sa linsa.
0: Diba?
1: Ayaw. Naalala ko na.
0: Ikakaros mo iyan sa tahaw.
1: Masiramon mo ng gatiyan. Tapos baga, ano, so, ano, mukukohon mo. So, naglalala na lang.
0: Diba?
1: Tapos may tutong-tutong na diet. Tapos ang kukuhon mo sa pinaka-eraro.
0: Ano, so, nagpapahodyan ako magkua. Para mapaok. So, may tutong-tutong sa iraro.
1: Gari, dahil nakaan kinagigibo mo niyan. May nagigibo pa ka. Ano,
0: siyempre, igwapo man. Ako lang gano'n ako nakakagutom.
1: Grabe naman, nakakagutom naman ang namimiss mo.
0: Nakagutom ang namimiss niya.
1: Sabi da kang mga tambay, salamat unda.
0: Ay, hello.
1: Salamat man po sa perminga pagdangog. Sa
0: hello, maray na paghahapon tabi sa inyo dyan. Kaiser Nathan, sabi niya, happy Wednesday.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang namimiss ko ngayon? Ang namimiss niya daa, ang papa niya nawala na siya since 2023. Almost three years na kaming nagsiselebrate ng Christmas, New Year, Father's Day at ng birthdays nang wala siya. Sobrang namimiss ko na siya. Hindi man siya physical na kasama ngayon. Ang kanyang mga itinuro, alaala at pagmamahal ay mananatiling buhay sa puso ko magpakailanman. Ang pagmamahal na yon ay hindi kayang tapusin ang kamatayan. Sa mga panahong sobrang miss ko na siya, inaalala ko ang mga masasayang sandali naming dalawa. Kinausap ko na lang siya sa pamamagitan ng dasal at sa

0: akin sa kanya ang mga nangyayari sa buhay ko. Hindi man siya sumasagot tulad ng dati, nararamdaman ko ang kanyang gabay at yakap sa pamamagitan ng kapayapaan sa aking puso at alam ko na magkakasama rin tayo balang-araw.
1: Yes. And I'm so sure ilang so ito na so nadadangog ka niya Sir Nathan Canayab. Sure iyan. Kaya okay lang mag-rant ka ng mag-rant ha. Madadangog ka iyan. Gali man sana iyan nasa long distance relationship ka po. Tapos ang gamit sa ang gamit kapag long distance relationship, cellphone. Pero kapag dyan, prayer, sa pamamagitan ng prayer, maririnig ka niya. Yes.
0: Thank you, kay Nathan. Kay Ma'am Ross Bia, na-miss ko yung bonding namin last July, 16 to 17 grand alumni sa San Antonio National High School. Super saya. Pa-shoutout naman po George Barbershop.
1: Wow, gari na hiling ko yan sa Facebook mo, ma'am, ha? Sa indong, pag-celebrar kan. Ika-perang years, iyan? Nalingawan ko. Basta yun na,
0: San Antonio. Grand alumni kang San Antonio National High School. Yaon man dyan sa kuya mga tito and tita. Dyan nag-tralas kang pag-aring sa bantaya.
1: Nasaro mo rin sa Tiglo. Look forward ko balang araw na maka-attend man ako sa mga argay ni, no? Tapos magagaharilan
0: niyo. Ay, kang May. Kakatapos May lang.
1: Diba? Magagaharilan mo sa mga dati mong naging crush. Argay, sukaywal mo dati. So, sinaksak kang lapis.
0: Pero ngun yan, wara na.
1: Alaala na lang na binabalikan baga. Tapos nagigulok na lang
0: kami. Mga
1: bagay-bagay.
0: Nag-iwal ka muna dati, guys.
1: Diba, gari makaugmahon man na maghirilingan ka mo tapos babalikan nindo ang mga alaala.
0: Diba? Gayon kang grand alumni celebration. Ay, yes. Syempre, man dyan, may Cosman iyan. Nagtipon sinda dyan funds para sa improvement pa kang school.
1: Wow.
0: Sa National High School.
1: Very good man pala.
0: More than 200,000 tabi.
1: Wow.
0: Diba? Learners sa mga alumni kang SANH.
1: Hindi nila. So, kumbaga, sa mga estudyante ko niyan, dahil na nila mararanasan. So, init. Tamay nag-donate na electric fan.
0: And hindi nila, as yung sa mga nag-donate, hindi nila nakalimutan yung kanilang pinag-donate. Yeah. Na nami-miss pa rin nila hanggang ngayon.
1: Kaya sa mga arkay ni, kaya kung nagduwa-duwa ka katindugon, kung ma-attend ka ulit, magkatasayang malilingan na lamang.
0: Diba? Tama!
1: Na lamang sa sarong tao.
0: Ay, minsan nga, iba ko man na yan every year. Alo na rin yan. Kaya, talagang naman nag-attend.
1: Ay, gwapo kita, Didi. Kay Ma'am Ross B, sabi niya, nabasa ito na yung ngiday pa man kay Ma'am Ross Villabrada, sabi niya, hello po, namimiss ko ngunyan halos oral daw, so baby ko and baby ko in heaven every 22 of the month po, kaya nagdadalaw kami sa iya.
0: Diba?
1: So may angel na pala si Ma'am Ross. Thank you mga katindugo. Nasabi ni 60 years po tapos 16 year ko po sinda bago na hin.
0: Oh, diba? Super tagal.
1: Kaya, haru yun pala ini. Kaya ika, mag-attend ka na. Salamat mga katindugon. Grabe napabalik kita sa napabalik kita sa nakaraan. May iba man na padagustang pigpiga, gigirumdom ang mga alaala, no?
0: Ay, 33 minutos na. Kalisa na alas 4 ng pagkahapon. Thank you very much sa Indo. Ay, panagustang tamanaan sa tuyang turugtugan. Tigil lang yan sa turugtugan on One Radio. Tien, tugunan.

0: Yusef Ahmad Tindugna.
1: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras na 4 minutos na sa lahat. At alas 5 ng pagkahapon.
0: Sulaw lang. Alas 5 na naman. Diba? Sobrang bilis ng oras, mga katindugan.
1: Thank you very much sa mga nakaibanan niya to. Sa tuyang Tugtugan na po. Ano niya na? Ay, wabas na pala sa pagka.
0: Ano daw? Ano naman doon sa tuyang kahapote na para sa aga?
1: Abang nga. Ay, syempre, thank you very much. Ang nag-vlog pang niya. Sa mga taong bahay, sa mga pauli naman niya, nalit sa sinilang eskwala, trabaho, ingat po. And syempre, ang mga katindugo niya to, ang mga padatay sa nag-vlog sa One Radio. Thank you very much. Masunod po para the 30. Kami mga po gararaan sa itong mga kakaibanan dyan. Sirik na kami sa itong nakaibanan. Sa ito yung turugtugan mo niya na pagkahapon. Tingi ba ako sa Rexon?
0: Iniman po si Berna Banawon. Salamat mga katindugo. Nasa aga giraray. Digdilang iyan sa Tugtugan on One. Sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Miculandia. Rarasada, ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indunang mandada mo. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa indong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines kan mga parada ni Barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: 558 resolusyon, 18 appropriation, asin 57 ordinansa na ipasar kan ikasyam na sangguniang panlungsod kan tabako sa laog ni sarong taon.
2: Lokal na revenue kang Tabaco City nagtaas sa inot na taon kan administrasyon ni Mayor Bragaisa.
1: Magnitude 4.3 na pagyugo na irehistro sa Claveria Masbate kan Martes nin Bangkia.
2: Aktibong 1,000 pounder na bomba kan World War II na diskubre sa Kamalig Albaya.
1: Pagtalaga kay dating Albay 2nd District Representative Joey Salceda bilang PLLO, welcome development para sa AKB party list.
2: Pidea Bicola, inaarestar ang duwang personalidad na may bit-bit na ilegal na droga sa isinagibong magkahiwalay na operasyon sa Matnog Porta.
1: Sa lado nasyonal, DOJ Secretary Vida pigduon na daidapat ma-distract ang mga senator judges sa investigasyon kan NBI.
2: Australia nagtagamanin 1.6 bilyones de pesos ngani pakusugon ang senior high school program sa Pilipinas.
1: Senador Marco Leta nagsuunad ni not guilty plea sa kasong plunder.
2: VP Sara Duterte kumpirmadong nasa luwas kan
1: grade 9 student nadakupanin 200,000 de pesos na kantidad nin pinagtutulong tubunan ng shabu sa Bacolod.
2: Nagkapera ang Senator Judges sa igwang reservation sa financial records ni BP Sara.
1: NBI Chief inakong misis niya ang nag-endorso kan articles of impeachment kontra kay BP Sara.
2: BIA nakaresibi manin impormasyon sa planong paghali ni Romualdez sa nasyon.
1: Sa luwas ka, US guminastos na ni $37.5 billion sa pagkikipag-gear na poon kan Mayo.
2: Nagpaabot ni na pakikidumamay sa mga Pilipinong nagadaan sa pag-atake kan Russia.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitong nyanin Miyerkules, Hulyo 22, taong 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawona.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling mo po kita nilayo sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30! Parada 30!
1: Oras niya to, alas 5:06 na nin pagkahapon. Pase rin kita sa detalyes kan mga barata na todsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Parada 30! Parada 30! Barreta Lugal!
1: Uminabot sa 558 resolusyon, 57 ordinansa, asin 18 appropriation.

0: on ang na-report na naipasara kan ikasyam na sangguni ang panlungsod kan tabako sa isinagibong Year 1 Legislative Report to the People of Tabaco kan Hulyo 21 sa Session Hall, 3rd floor ECL Legislative Building. Segun kay Vice Mayor Baby Glanda Ong Bonggawa, iyon ang mandato kan SP Tabaco na maging sulamenteng policy making body sa syudad asin magpasara nin mga resolusyon asin ordinansa na maasigurar kan kapakanan kan mga namamanuaan. Sa laog nin sarong taon, nagapagsagibo ang SP Tabaco nin 50 regular session, 2 special session asin 27 public hearings na nagresulta sa pagpasar asin pagpapautob kan mga maninigong resolusyon asin ordinansa. Segon sa opisyal, bilang sarong quasi-judicial body, nagkaigwaman nin 2 administrative case asin sarong dismissed case ang SP Tabaco. Maugmaman na ipresentar kan opisyal na hali sa pagiging outstanding sanggunian in the component city category sa probinsya kan Albay asin Bilog na Bicol Region hasta sa naging top 2 sa Bilog na Pilipinas. Tinaawan niya man in pagmitbida asin pasasalamat ang ikawalo asin ikasyam na SP Tabaco sa kapangganahan na ini para sa syudad.
1: Nagtaas ang lokal na revenue kang Tabaco City sa enot na taon kan administrasyon ni Mayor Reynaldo Bragais sigon sa datos na ipresentar sa ginibong ulat sa bayan 2026. Sigon sa City Treasurer asin BPLO Head Rafael Calios, bunga ini kan pinakusog na koleksyon in buwisa pagproseso kan mga business permit asin pamamahala kan mga ekonomikong negosyo kan syudada. Poon Hunyo asa Desyembre kan na taong 2024 ang mga koleksyon gikan sa tax revenues, non-tax revenues as in economic enterprises uminabot sa 45.46 milyones de pesos ka nagkaparehong panahon ka na taong 2025 naglangkaw ini sa 51.12 milyones de pesos o mas halangkaw ni na 12.44%. Sa enot na anum na bulan kan taong 2025 Enero hasta Hunyo uminabota sa 105.62 milyones de pesos ang lokal na koleksyon. Sa kaparehong panahon kang taong 2026 naging 125.95 milyones de pesos ang mga revenue na nagarerepresentara ni na 19.24% paglangkaw. Kan Hunyo 30 taong 2026 uminabota sa 125.67 milyones de pesos o 75.21% ka na 167.10 milyones de pesos target na revenue ka na syudad para sa taon na nakolektara. Sa enot na naanom na bulan kang taong 2026 nakapagproseso ang business permit and licensing office nin 2,319 na business permit asin mga nakolekta ni na 67.75 milyones de pesos na katumpada kan 84.55% kana sa indang taunang target na 80.14 milyones de pesos. Nakaipon man ang opisina ni 545.290 pesos gikan sa mga espesyal na permita sa kaparehong panahon. Nagtaas man ang kita kan Tabaco City Fish Port, Public Market, Central Terminal, asin Slaughterhouse, huli sa mismo sa pinakusog na pag-monitor asin mga lakdang sa pagkolekta. Kang taong 2025, pigrekognisar ang Tabaco City bilang Good Financial Housekeeping Officer asin tinawang onrek excellence in local government bilang pagbigbid sa marhay na pagkapot sa pananalapi kana syudada.
0: Mientras tanto na irehistro kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ang magnitude 4.3 na pagyuko sa Claveria Masbate kan Martes, Hulyo 21, bandang alas 9.48 nin pagkabanggi. Basado sa datos kan PIVOX na may rarom ining 10 kilometros. Ang sentro kan pagyuko na irehistro sa west kan Claveria Masbate. Magigirumduma na nakaka-experiensya ng earthquake swarms o mga serye nin pagyuko ang nagkapirang lugar sa probinsya kan Alba. Tarabay, huli sa aktibong fault sa may partekan Masbate asin Sibuyan Sea segments of the Philippine Fault. Huli digdi, nagpatanid an ahensya na maging kalmado alagad magtinir na alerto sa inkasong masunod pang mga pagyugo sa probinsya Canalbay.
1: Niyan transtanto, nadukayan anasarong aktibong 1,000 pound na bongbang pang eroplano. Kasugma, Hulyo 21 sa Sityo Sogong, Barangay Ilawod, Kamaliga, makalihisin ng aksidenteng maagihan ng bako mantang nagkakalot sa lugar ni nasarong Japanese Tanela. Sigun sa Albay Provincial Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit, dai manatamaan kan bako an warhead kan bomba kaya nakaligtas sa posibleng pagputokan. Tulos man na nagpautob din ligtas na operasyon ang EOD team asin na makikipag-koordinar sa regional EOD unit para sa tamang pagkapot asin pagbalyo kang bomba. Pinatali din man ang publiko para na naipagiroon ananuman na madiskubring bomba o kagamitana na hali sa panahon kan gera kundi tulos ining iparam sa mga otoridada.
0: Ipigayag ni AKB Party List Representative Congressman Alfredo Garbin na magagampanan ni dating Albay 2nd District Representative Joey Salcedo ang sa iyang tungkulin bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office sa irarumkan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon sa opisyal, nabilang sarong veteranong legislador, perfect fit sa buot digdi si Secretary Joey Salcedo. Dugang pa niya na igwa siyang magkakanigong kaaraman asin bilang kalihim sa hiling niya magagampanan niya inihuli sa iyang expertise asin legislative knowledge. Sinabi pa kan opisyal na inian pagbusol kan mga prioridad nante asin mga prioridad kan Senado asin Kongreso. Dako lang tabang man sa buot siya bilang dating miyembro kan Kongreso sa pagkikipagkoordinar sa Senado asin Kongreso. Pinagla lalauman ni Garbin na matugunan ang mga local bills na mabinipisyo sa Bicol Region, siringman ang dagos na namamanwang Pilipino.
1: Matrayumpong nasa kote ang duwang personalidad na igwang bitbit na iligal na droga sa isinagibong magkaiwalay ni interdiction sa Matnugport kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Sigon kay Pideya Bicol, spokesperson Carlo Fernandez, na duwang personalidad ang sa indang nadiskubre ang igwang darang kontrabandong iligal na droga sa Matnugport at sa indang operasyon. Ana panduwang personalidad nasa kote kan Hunyo 18, sarong 33 anyos asin biomedical technician na nagikan pa sa Samara. Nakumpiskar digdi ana sarong gramo ning iligal na droga, glass tube asin iba pang paraphernalia. Isinagibo ang nasabing operasyon katabang ang Pideya Bicol, Philippine Authority Matnog, Matnog MPS, PCG Matnog asin PNP Maritime Group. Sinabi ni Fernandez na haros bulan-bulan iguang nadadakop sa nasabing pantalana mantang diit sa naan bit-bit na mga kontrabando komparar kan mga nakaaging taon.
2: Parada 30,
0: Alas 5.14 ng pagkahapon, diretso kita ang mga barata sa lado nasyonal, natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Barata Nasyonal.
0: Tinawan doon ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na dai dapat ma-distract ang mga senador na nagsiserving senator judges sa ikinasang mga investigasyon ka National Bureau of Investigation. Sigon sa opisyal, dai dapat ma-adit ang mga legislador sa aksyon ka na ahensya orog pa kung wara man na paninimbagan sa ley. Sinarto ang pigigibong investigasyon ka na ahensya ang basado sa nasa ebidensya. Ang pahayag ang ginibo makalis kumpirmaro ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang investigasyon dapit sa subot mga ghost flood control projects sa Taguig City asin paghiling sa posibleng irregularidad sa proyekto kan 2019 Southeast Asian Games. Nagtubod si Justice Secretary Vida na bako pa-prescribe ang mga kaso alagad ipigiras na pigkukonsiderar ang enot na findings dapit sa issue.
1: Naglansar ang Department of Education asin gobyerno kan Australia ni na 1 bilyones de pesos para sa programa na ubetong mapatibay ang kalidad kan senior high school asin ihandaan mga estudyante sa trabaho o masalangkaw na edukasyon. Pinanginotan ni the Education Secretary Sunny Angara as in Australian Foreign Affairs Ministry or Penny Wong ang paglalansar kan Education Quality for Inclusive Prosperity Program. Madurar ini poon taong 2025 sagkod taong 2030 sa pagkikipagtabangan kang Technical Education and Skills Development Authority o TASDA. Susuportaran man

0: kan programa an work immersion na pag-iinsayo kan mga paratukdo literacy as in numeracy interventions as in napakikipag-koordinar sa mga industriya nga ni na mas maginanda an mga senior high school graduates sa pangangaipo sa labor market.
1: Mientras tanto, nagsuunad ni not guilty plea si Senator Rodante Mar sa kaso kaining plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. May kinaaraman ini sa kaso na da ipagdeklarar nin 75 million pesos na kantidad nin campaign donations. Kaibanan man ang senador na nagsunod o kaibanan man ang senador na guilty plea sa kasong pagbaligar sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga public officials na magresibinin anuman na reklamo. Magin ang sayang campaign donor as in co-accused na negosyanteng si Joseph ang nagsunod man ni not guilty sa parehong kaso.
0: Kumpirmado kan Office of the Vice President na si Vice Presidente Sara Duterte na sa overseas trip na igwang mga nakatalaang aktibidad sa Qatar, United Kingdom as in Netherlands. Kaibadigdian pag-atendera sa sarong forum, pakikipag-koordinara sa Filipino community as in iba pang gibuhon. Doon sa OBP, warang gagamito na pondo ang gobyerno para sa bilog na biyahe kan Vice Presidente. Na sa iyang paghali, nangyari kasabay ka na sa iyang impeachment trial sa Senado. Sa pagdungog-ngon niya na aldang bilang huring testigo kana prosecution si NBI Director Melvin Matibag para sa Article 4 kan impeachment complaint laban na sa Vice Presidente. Ang nakaliis na aldaw, nagpalawas manin subpina ang impeachment court para sa mga bank records, tax documents as in anti-money laundering council files ni Duterte katakod kan Article 2 na nagtatalakay sa subot na maipaliwanag na yaman ni VP Sara Duterte.
1: Sarong grade 9 student ang nadakupan nin pinagtutubunan na Cebu na nagkakantidad nin 200 mil de peso sa laog nin sarong eskulahan sa Bacolod City kan Martes. Sigun sa kapulisan na nagsasagibo nin inspeksyon ang school security guard sa bagan estudyante kan makaresibisindanin impormasyon na may darining pat sa ginibong inspeksyon na diskubre ang pinagtutubunan na illegal na droga sa laog kan sa iyang baga. Dulos man na isinairarom sa pangangatawalod City Social Development Center ang menor de edad mantang nagpapadago sa investigasyon na maduon man na pinamutikan kan inakan estudyante yang aki sa illegal na droga. Sigun sa mga kapulisan na daiman pigahali ang angulo na posibleng biktimanin prank ang estudyante. Sa presente, pigaarampakan ng mga otoridad kung papaano nakalaog sa eskwalahan ang pinagtutubodan na Cebu as in kung si Isay ang posibleng may paninimbagan sa insidente.
0: Nagpahayag nin reservation ang nagkapirang Senator Judge sa naging desisyon na kan Senate Impeachment Court na magpaluwas din subpoena para sa bank records, tax records as in mga dokumento hali sa Anti-Money Laundering Council ni Vice Presidente Sara Duterte as in agom na si Attorney Manasseh Scarpio. Sigun kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol na nagsunod din magkasuway na manifestations sinda Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Amy Marcos as in Camille Villar katukod kang nasabing subpoena. Iglilinaw man kung nagsunod din manifestation si Senator Judge Bongo. Para kay Senator Amy Marcos, kontra siya sa pagpalawas ni na subpoena para sa mga financial record ni kan Vice Presidente na nakakasakop sa panahon antes ini maging a Vice Presidente. Sana ang termino ni Duterte 30 taong 2022 kaya ang nangyari subot antes ang petsang ini anda ipwede sir na pagbasehan kan impeachment kontra sa iya. Dugang pa ni Senadora Amy Marcos kung may issue dapat sa yaman na natipo ni Sara Duterte antes magtukaw sa pwesto, dapat ining dangugon kang regular na korte as in bako sa impeachment court. Sigun man na kay Senadora Camille Villar na alagad pigbibisto niya ang impeachment court na mag-issue ng subpoena, dapat limitaan ang mga dokumento na hagadon sa panahon na kan pagsiserbi ka na sarong impeachable official. Susug sa naging desisyon kan Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives. Enot naman na nagpahayag ning pagkontra si Senator Judge Robin Padilla sa pagpapasubpina sa financial records ni BP Sara. Paliwanag kaini na kung inian magiging pamantayan na dapat manabuksan ang bank records kan gabos na impeachable officials.
1: Inako ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kaibaan sa iyang agum na si Laguna 1st District Representative

0: effective and matibag sa mga mambabatas na nagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Alagad nilinaw ni Matibag sa paglilitis na hiwalay ang trabaho kan sa iyang agong bilang kongresista sa iyang tungkulin bilang pinuno kan NBI. Sigon sa iya, dahil na-implementahan kan sa iyang agong ang sa iyang trabaho asin patasubot siya sa iyang pigagampanan na tungkulin na. Sinabi man ni Matibag magtestigo makali siyang imbitaran kan House Prosecution Panel. Dagdag pa niya, handa man siyang magtestigo para sa kampo kan depensa kung siya ang inimbitaran na. Niyantras tanto, ipinaglalaban man kan House Prosecution Panel si Matibag. Sigon kay House Prosecutor asin Bicol Saro Party Representative Terry Redon, dahil kay puha na magpaaram kan kongresista sa iyang agum sa mga desisyong pigsasagibo kaini bilang halal na kinatawan kan sa iyang distrito. Kinawan doon man ni Redon ang igwang sa diring desisyon ang mag-agum sa kanikanyang tungkulin, kaya day dapat questionon ang kredibilidad kan NBI Director bilang testigo huli sana sa naging posisyon kan sa iyang agum sa impeachment.
1: SCB man ang Bureau of Immigration in informasyon na katakod ka nasubot planong paghali sa nasyon ni dating House Speaker as in presenting late Representative Martin Romualdez. Sigon kay BI spokesperson Dana Sandoval na naipaarama sa ahensya ang planong pagbiyahe kang legislator alaga Daima Nadagos. Dugang pa kan BI official na aram subot ni Romualdez ang nag-iiral na derogatory records sa asin restriction. Marurumduman na inot ng pigbuyagyag ka ng ombudsman na binalo subot ni Romualdez na maghali sa Pilipinas sa ibong kan precautionary hold departure order kontra sa iya. Pinahumitikan man kan kampo kan kongresista na nagbalo ining magdulag asin pigduon na nagtitiner ini sa nasyon. Sigon sa kapagtarama ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza nakahanda ang dating House Speaker na hampangon ang Office of the Ombudsman asin magtitiner ini sa nasyon hasta sa malinig ang sayang pangaran. Marurumduman na saro si Romualdez sa mga pigi-imbestigaran na kan-ombudsman katakot ka na subot korupsyon sa flood control projects.
0: Mientras tanto, natukar sa nagpapadagos na impeachment trial kontra kibis

0: nangyari. Magirum duman na naging orolay man ang paghampang ni Andes bilang testigo sa impeachment trial. Alagad na nga po dan ini, nadai na siya ipagdamay sa ribok asin kariribukan sa politika.
1: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
0: Alas 5.25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kano sa tuyang panahon. Natod sento kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipuan yanin minerals kay guli ng paginom nin sarong kapsa Laurel daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide.
1: Weather update.
0: Ang nasabi po kan Pag-asa, Southwest monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Mindanao asin Palawan. Dahilan kay ni ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas asin Palawan, magakay guwani madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Yan tras tanto ang aldaw masirang alas 5.30 isya tanin pagaga. Masulno pala sa isbainte 8 ngunyan na pagkahapon. Pasiring mampu kita sa mga barata sa luwas kanason. Iguanan in labi sa 37.5 billion US dollars na nagastos ang Estados Unidos sa pakikipagyara kaini sa Iran pun kan Mayo. Ini ang kinumpirmar ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa paghampang niya sa Senate Arms Committee. Big doon kaini na ang military training ang pidisirman na mag-engganyo ang mga legislador nganin maaprobaran ang pagdangog kan pondo. Puminirit man ang opisyal ng 87 bilyones para sa congressional funding na gagamiton sa operasyon sa Middle East. Ang nasabing pagdangog ang nagkapirang beses na naipapundo uli sa anti-war protesters kung sain nagkapira ang nagtaram na dapat pupundo na ang gyara sa mga kaakian hali sa Iran asin Palestino. Enot nang naghagaos ng 1.5 trillion US dollars sa Kongreso sa piko considerar na pinakahalangkaw na military spending sa historia.
2: Miantras tanto, nagpaabot ni na pakikidumamay ang embahada kan Ukraine sa mga pamilya kang duwang Pilipinong nagadana sa mga pag-atake kan drone kan Russia sa mga barkong pigkomersyo sa Black Sea asin nanindugang dai dapat atakihon ang mga sibilyang barko. Sa sarong payag, sinabi kan embahada na ikinamundo ninda ang mga na-report na nagadana. Ando nagadana sa serye kan mga pag-atake nakaapektar sa dai mababaan na siyam na barko asin 139 nga Pilipinong tripulante nalunad kan mga ini susog sa Department of Migrants Workers. Ang mga pag-atake nakadaklana na sa mga barkong nakadaong o kakaluwas pa sana sa daungan ang nagwalat manindosing Pilipinong marino na nairido mantang saro ang nawawara. Sinabi ka ini na ang mga pag-atake nagbabanta sa mga sibilyang marino, international navigation asin pangkinabang supply kan pagkakana. Sinabi man ka ini na ipinaram na kan Ukraine sa International Maritime Organization mga international na kasosyo asin mga nasyon kung sa inhali ang mga apektadong tripulante kan mga pag-atake. Marurumduman na inatake kan mga puwersa kan Russia ang mga parte kan Ukraine poon pa kan Pebrero taong 2022. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba nun ta sa pagatod kan mga barata sa technical department yan po dyan si Sir Luzon Bernazala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Hindi po magali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kaysabay si Tita Poli. Kami po ang sa indong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas. Ako man po si Bernadette Manawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM at
1: Tuguna. Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: skin. Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindaki mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
3: One Radio, Ting Do Gana.

0: Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halhalo ba?
8: Dito ka na sa

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bon Gang Bangi, the Calandia.
1: Yes, it's me again. Your Tito, who's not so pretty. Become a shadow magayonoy. Pero mahamutoy.
2: Gurang na, pero may harang pa.
1: Jocelyn ang kaibangan. Tita Pollyanna. Manggang kaibangan naman po kita sa Gunalas 9 ng Pagkabanggi. Aldaunin mga winners. Yes. Lahat ng mga successful dyan na palaging panalong-panalo. Paldong-paldo. Because it's a winner's day. Oy! Winner's day. Ay, syempre, araw din po ngayon ng mga nanay. Dahil may Merkules. O, di ba? Mahirap bang nguyain yun?
3: Anak, parang gusto ko yata ng ensaymada.
1: Sige po, mommy. Mommy. Anong klaseng ensaymada ang gusto mo? Yung lasang hopya. May ganon.
0: Diyos, Manila Bangisa sa tuyo mga katindugon. Nagdanangog sa tuya sa One Radio Tabaco. First District, Avalbay. Mga party kan second, as in third district. Mga party man kan Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. Of course, Camarines Norte. Ang bilog na provincia kan Camarines Norte. Mga party man kan Camarines Sur. As in Quezon Province. Ay, nalilito ko. Nadadangog man po kita sa satuyang audio live stream sa satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. As in po sa satuyang mga friends na mga FB groups. Yes, I'm so kildig. Tabaco City of True Love Facebook group, as in Diet Public Market Facebook group. Thank you so much sa satuyo mga admins.
3: Maraming salamat po. I'm deeply touched.
0: Aben tiros ngunyan kan Julio 2026.
1: Perangal daw na lang. Naku, ay naku, gusto na kita.
0: Talaga?
1: Kasi it's a gusto kita.
0: Yes, forever. Nakaibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh, Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick in different flavors. Charmaine, Pineapples, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Of course, Iguaman Pukitang. Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Iguapo Kitang Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito niya tong gabos. Oh! Golden Town Sardines with Extra Chili. Pasari mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at Sigabos na mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. Para sa sato'y ang mga magagayon in the city of true love. Kaipuhan niya to, kansarong lugar kon sa in. Mamantiran niya to ang sato'y ang mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150. Mani Petty 50, as in duma naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakulpang, Spa Essential Services, kaya marina sa Pink Spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoor City. Sampang sanapu iyan, Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumanan sa kita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Aray naman. Parang pinag-uusapan talaga ngayon. Pati mga artista apektado na rin sa kanilang mga kinikilingan sa politika. Aba naman ang nangyari ngayon. Pinupuntirian nila ngayon. Itong si Joshua Garcia. Ay, ang kagwapong batang aray. Ay, taga Batangas yan eh. Ay talaga na may napakagwapo at napakahusay na artista. Ngayon po naman ay tinutulig sa siya ng kanyang mga kapwa-artista. Ay dahil daw sa siya isang DDS. Duterte Die Hard. Ay wala lang, hindi lang umiimig ngayon si Joshua. Sabi niya, ay kebs ko naman. Pero maraming mga artista nagsasabing, hayaan na natin si Joshua. If whatever his political leanings, it's not really our problem. You know, that is his own liberty and his freedom to choose whoever he wants in the political world. On the Bangladesh. O nga naman. Kaya lang, parang nagiging negative ang dating kay Joshua. Sobra-sobra naman ang kanilang pagtutuligsa sa kanya. Kaya ang panawagan ko kay Joshua, if you're listening right now, your tita is just here. I'll be very much willing to comfort you. Kung medyo siguro, ano, madidepress ka rin kasi hindi naman talaga nawawala yun. Binabash ka ng binabash, kabi-kabila. Pati mga kasamahan mo sa industriya, binabash ka na rin. Although marami din namang nagtatanggol sa'yo, pero if the world seems empty, nandito lang ako. I'm all available.
4: Showbiz Pakitik!
0: Talaga? Ay, mamaya sa ating Tell Me Time. Ano ba? Mag-text na kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman mag-comment sa ating live stream. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Ang ating tatalakayin ngayon. Kompromiso o sakripisyo?
1: Sakripisyo o kompromiso? Ano yung pagkakaiba ng dalawang salitang yan? I'm sure may mga nagkaka-relate dyan. I-share nyo na yan. Dahil mga taong nangangapa sa dilim kapag yan ang pinag-uusap. Ako, ito ba yung sakripisyo o kompromiso lang? O di kaya ang kompromisong bang ito ay naging sakripisyo ko na lang? Ano ba talaga ang ibig sabihin noon? Ano ang nasa pagitan ng dalawang salitang ito? Mamaya, hihimay-himay natin yan. I-chop-chop natin ang mga pangyayari. At syempre, ilalatag natin ang konsepto, ang konteksto, upang lalo nating maunawaan. Ano nga ba ang nasa pagitan ng sakripisyo at ng kompromiso? So the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! No. 15 after 6 o'clock.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay, kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show.

0: tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wednesday!

0: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
1: Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako ba ako? Nag-Food and Drug Administration.
2: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
3: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
8: The Tita Poliana Show!
9: Aw, hey, hey. Aw, hi, hi. Ang oras... 6:37 na.

0: Ano nga ba talaga? Sakripisyo o kompromiso? Sabi naman ni Ruel, sabi niya, hanggang saan po dapat magbigay? Hanggang saan pwedeng magsakripisyo? Malay ko. Sabi naman ni Jane, sakripisyo versus kompromiso, tita. Ano ang pagmamahal? Ano ang pagkawala sa sarili? Wow! Yan po naman sa ating mga text messages. Sa ating mga comments, puro pagbati po. So dito muna tayo sa ating mga text message. Tungkol sa ating pinag-uusapan ngayon. Kapag mahal mo, sakripisyo ba yan o kompromiso lang? Tanong naman ni Jessa. Uy, nako, ang dami nilang tanong ha. Tita, magkaiba ba ang sakripisyo at ano to, kompromiso? Hindi ko alam. Pero kailan nga ba naging sakripisyo ang isang kompromiso? Puso ba o prinsipyo? Manipis lang yata ang linya ng sakripisyo at kompromiso. At hindi rin lahat ng pagbibigay ay sakripisyo. Hindi rin lahat ng pag-uurong ay kompromiso. Ang sakripisyo kasi kusang loob yan. Ang kompromiso nasa gitnang daan. Kumbaga eh, kailangan mong gawin kapalit ng isang bagay o isang pagkakataon o isang... Bakit sila tawa? Ang kompromiso kasi eh, parang dalawang taong naghahati sa iisang payong para pareho silang hindi mabasa. Ang sakripisyo naman ay ibinibigay mo ang payong sa iba kahit ikaw ay mabasa. O, nakuhan niya yun. Galing naman yan kay Lola Lida. Ulitin natin ha, ang kompromiso ay parang dalawang taong naghahati sa isang payong para pareho silang hindi mabasa. Yun ang kompromiso. Ang sakripisyo naman ay ibinibigay mo ang payong sa iba kahit ikaw ay mabasa. Sakripisyo nga yun. Baka kasi punin. Wala ka pa naman pambili ng gamot. Diba? Ang hirap naman yan. Tawa ng tawa si ate. Oh. Eh ano nga ba ang manipis na linyang naghihiwalay sa dalawang ito? Ang kompromiso ay kapag parehong panig ang may ibinibigay at parehong may napapala. Ganun ang kompromiso. Sa mga relasyon, ganun, di ba? Ah, sige na nga. Nakompromiso na ang puso ko. Kailangan ko na siyang mahalin. Sure! Ganun. Hindi man makukuha ng bawat isa ang gusto nila ng buo, at least may respeto at balanse. Walang panalo o talo. Parehong nag-a-adjust para umusad ang relasyon, pamilya, di kaya naman samahan. Yan ang kompromiso. Samantalang ang sakripisyo naman ay kapag may isang taong kusang tumatanggap ng mas mabigat na pasanin para sa kapakanan ng iba. May malaki ang o di kaya mas malaki ang isinusuko kaysa natatanggap. Minsan kailangan ito lalo na bilang magulang, anak o partner. Ngunit kapag palagi na lang isang tao ang nagsasakripisyo at ang isa naman ay puro tumatanggap, nawawala ang balanse, nawawala ng halaga ang relasyon. At maya-maya napagod yung isa. Ayaw na niya. Goodbye na. Kasi nga, hindi dapat puro sakripisyo lang. Dapat naman makikipagkompromiso ka rin. O sige, mamahalin kita ng buong buo. Ibibigay ko sa iyo ang pwede kong ibigay sa iyo. Pero huwag ka namang magdamot. Diba? Makipagkompromiso ka naman. Na kahit papaano ay may sukli. May
1: sukli.
0: Abot yung iba nga sukli ang hinihingi. Ay yung iba ang hinihingi ay interest.
1: Hoy!
0: Mabuti pa raw ang utang may interest. Siya wala na.
1: Wala na siyang interest sa'yo.
0: Kaya naman, dapat pag kayo ay tumutulay sa ganitong sitwasyon na kailangan mo magsakripisyo o itatanong mo sa sarili mo hanggang saan ba ang kakayanin ko para at least malinaw. Kung medyo naaabuso ka na sa pagsasakripisyo mo, aba, hindi na maganda yan. Diba? Nakakahiya na yan sa iyong pride. Dapat din naman kasi tayo, meron pa rin tayong hinahawakan na pride kahit tayong nagsasakripisyo. Parang biglang kumati ang aking ilong. Magkakadatong yata ako.
1: What? Tama ba yun?
0: So, hindi. Madumi lang yung ilong mo.
1: Ano ko?
0: Kaya naman, kung halimbawa naman makikipag-kompromiso ka, at least later on, dapat nakikita mo rin kung gaano ba kahati ang iyong pagkikipag-kompromiso. Natatanggap mo ba ang kapalit ng kompromiso mo? Ganun lang yun. Kasi kung hindi na, eh nagiging sakripisyo na yun. O, di ba ang lalim ng pinag-uusapan natin? At least ngayon, nare-realize nyo na oo nga pala sa pakikibaka sa buhay, pwede kang magsakripisyo, pwede kang magkompromiso. And if you know where you stand, wow, English yarn. If you know where you stand, you will know where you're going. Wow! Kaya naman, hindi lang po ito sa mga ano ha, yung romantic relationships. Pati na rin po sa ating relationships sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, o sa ating mga kaibigan. Basta sa isang social system, kailangan talagang tatantyahin mo kung saan ka hanggang mag-sakripisyo o kung hanggang saan ka pwedeng mag-sakripisyo. At kung ano nga ba ang nararapat kung ikaw ay makipagkompromiso. Para maging masaya naman ang buhay mo. Minsan-minsan kasi kung puro ka nalang sakripisyo, ay napaka-stress. Diba malayo ka pa ha, malayo ka pa. Isang kilometro ka pa, nakikita na yung kulubot ng mukha mo. Kasi nga, stress ka. Puro ka sakripisyo. At dapat din, pag medyo sobra-sobra na, na talagang nakakasakit na, ano mo yun, nagkalasog-lasog na mga buto-buto mo, eh, umalis ka na dyan sa sitwasyon na yun. Diba? Huwag ka na magtiis. Kasi ang mga, pag halimbawa sobrang sakripisyo, tapos inaabuso ka na, walang magtatayo sa'yo ng ribulto sa park. Ewan ko, baka meron din. Kung halimbawa ang pinaglalaban mo rin ay para sa bayan, baka pwede.
1: Ganun lang.
0: Pero ako kasi, mas gusto ko yung kompromiso. Wala kasi sa karakter ko ang nagsasakripisyo eh. Sa ganda kong to.
1: Ay, hindi ko kaya.
0: Hindi bagay sa beauty ko ang magsakripisyo. Kompromiso, yes. Kaya nasa inyo kung anong pipiliin nyo. Kung mas masaya kayong makipagkompromiso, edi go. Pero kung mas masaya kang magsakripisyo, edi must go. Kebs ko naman sa'yo. Kung meron pa kayong nais ipaabot tungkol sa sakripisyo at sa kompromiso, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream, The Tita Pollyanna Show, sa One Radio Facebook page. O di kaya naman mag-text sa 0961-447-3923 dahil pwede nating itago ang inyong mga pangalan. Minsan kasi pag nagpatago kayo ng pangalan, nakakalimutan ko kung saan ko na itago. Wala na. Forget. Hindi ko na alam. Tsaka yung iba dyan nagpapatago sa pangalan ng kanilang mga ex. Itago nyo po ako sa pangalan ng Shota ng aking ex. Itago nyo po ako sa pangalan ng aso ng aming kapitbahay. Huwag ganun. Saka ang masyadong lonely yung mga pangalan niyo. Pasyal-pasyal at follow din po kayo sa The Tita Pauliani Show sa One Radio Facebook page. Meron po tayo doon cartoons. At saka syempre, namumutik-tik po ang kasyobisan. Talagang sinisipag akong magsulat. Kaya basahin nyo naman. O meron akong cartoon doon na ginawa. Paano mo sasabihin sa iyong kaibigan na mukhang aswang? Na mukha siyang aswang na hindi siya nasasaktan. Madali lang yan. Ayon doon sa aking cartoon na ginawa, yayain niyo siya sa isang restaurant tapos sabihin mo sa kanya, alam mo friend, parang alam ko kung anong gusto mong pagkain. Sabihin naman niya, ay ano? Atay.
1: Hoy! Mukha pala akong aswang.
0: The Tita Pauliani Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita. Twelve minutes before 7.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show. Woo!
2: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Welcome sa ikaduang oras. Come the Tita Poyana Show. Aldaw mo niyan kan mga winners. Yes, it's a winner's day. At syempre, araw din ngayon ng mga mothers dahil may Merkeles. O at least meron tayong dalawang celebrations. Ngayong araw ng Huwede, ay, Merkeles pala. Merkeles. Tsaka, Winnie's Day. Para sa mga Winner's Day.
3: Greetings! Shout out! Boulevard!
2: Yes, napapaga na po ang ating Shout out Boulevard. Na marami na request. Nag-PM, Tita, pwede bang agahan nyo naman yan? Ah, sige na nga. Holding hands na tayo. Pasyal-pasyal na tayo sa Shout out Boulevard. Of as usual, nakaantabay naman po dyan sa Barangay Balading, Malinao, Albay, sina Book Chavez, Christian Estrella Carrillo, Barry Bauza, Kim Bonaobra, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Ruben Cardanio, at si Jay Baroga from Kuya Cogs Diaz Canoan. Alright. At syempre, binabati natin ang magandang gabi ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacay, Albay. And of course, ang Ikaw na po family, diyan po naman sa Fatima, Tabaco City. From Kuya Eusebio Castillo. Shout out po dyan sa Purok Uno, sa Marirok, Tabaco. Kay Zyke Seer. And of course, maray na banggiman po sa imo, Marites Brito. Kaya binabati natin ang Brito family. Diyan po naman sa Pawa, ang family de los Reyes. Diyan sa Fatima Zone 7, na makusugon ang radyo. Wow! Thank you so much! Emmy Clarete. Listening and watching every day. Diyan po naman sa San Juan, Tabaco City. God bless you more, Emmy. At syempre, good evening po dyan sa Suwa, Malinao, Albay. Binabati natin ang Bragais family, Borromeo family, Bongkolmo family, Bobby's family, at Balasi family. Diyan po naman sa Suwa, Malinao, Albay, from Tita Nena Palanas, Bobby's. Siyempre, good evening, bonggang banggi kay Tita Daisy Bernal Bonaobra. Shout out sa Barciliano family, diyan po naman sa Barangay Korokoro, Tiwi, Albay. Of course, hello kay Francis Barciliano. Diyan po naman sa Upper Bonga, Bacacay, Albay. Good evening kay Tita Frammy Barha Juarez. And of course, the Barha family. Tita Sardi at ang kanyang guwapo at matalinong apo na si Jacob. Good evening sa inyo dyan sa Upper Bonga. Ganda na po ang mga standby dyan sa tindahan. Yan pa sinda, Tita Fram. John, good evening. Diyan sa Bangkilingan, shout out sa lahat ng nakatutok daw. Okay, thank you so much, John. Mommy, hello. Sabi ni Levy Vinyas Fernandez. And of course, thank you sa pa-heart mo, Christian Macenas. Diyan po naman sa Kinale, sa kuyang amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course kay Mami Uping, Tita Nora, Tita Jalousy, Tita Ao, at sa lahat po namang mga bagets at mga bugoy. Vergara family of Kinale, good evening. Siyempre ka join si Mami Norma Contreras, or better known as Normita Contreras, Miss Normie Contreras. Daming pa nga. May isa pa nga eh, Normaline Contreras. Hi, Mami Norma. Kamusta na kay John? At syempre naman kay Kuya Mario. Kuya Mario Francisco. Ate V. Anofi. V. Bongala. Diyan po sa Rioza. At nasa Rioza Street na rin po tayo. Binabati po natin ang Kalisin family. Kuya Rudy. Tita Tez. At syempre si Ariella. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Diyan po naman sa Ophelia Street sa Daed. Good evening sa Manzo family. Sofrano's family dyan sa Kamambugan. At syempre kay Tita Dolores Pacao dyan sa Mandulungan Daed. Good evening kay Barangay Captain Priscilla Avila ng Pasig. Good evening po. Kumusta na kayo, Pretty Cap? At syempre naman, sa lahat ng constituents sa Pasig, sa Daed Camarines Norte. Kumusta naman kay Sarge dyan sa Quezon Province. Ayan. Wala naman. Hinahanap ko nga yung kung nasaan si Sarge. Bundok Peninsula. Ayun. Wala naman pa. Walang special na lugar. At syempre, nag-update po tayo sa ating shout-out listings. Wow, may ganun. O, mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. O, di kaya naman mag-comment po kayo. Every night po tayo sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayong mag-message doon or mag-comment. Para naman po ma-update natin ang inyong mga shoutouts.
1: The Tita Poliana Show!
2: Sa oras na 13 minutes after 7 o'clock, siguro naman na manggihan na ka mo dyan. Masyuram. O, dapat light lang ha paggabi. Paminsan-minsan talaga nagpapaalala ko kasi sa sarili ko, pinapaalala ko rin na dapat light lang. Pero alam nyo, pag minsan, pag veggies lang ang kakainin mo sa gabi, yung parang steamed vegetables, katulad halimbawa ng steamed okra, steamed kalabasa, steamed sayote, tapos konting-konting asin lang, yun lang ang papakin mo sa gabi. Alam mo, ang sarap ng tulog. Minsan lang kasi hindi ako nakapag-steam. Actually, maganda yan para sa mga senior citizens. At syempre, mas maganda yan para sa mga kabataan. Para masanay na ang kanilang katawan. Halimbawa kasi may mga nasa 40 ka na o di kaya 30 ka, ihanda mo na ang iyong sarili. Minsan kasi sa sobrang busy, yung energy mo, sobra-sobra, hindi mo na papansin na kailangan mong paghandain o ihanda ang iyong katawan sa iyong pagtanda. O may yung iba, ang galing ha. Mga 20 years old pa lang sila pero nakatutok na sila sa paghahanda ng kanilang katawan pagdating nila ng 40, 50, 60. Kaya ayan, very, very healthy sila at that age. Iwas na rin po sa mga inum-inum na yan ang alak. Kayong social drinking lang siguro. Pero number one po, tanggalin talaga ang paninigarilyo. Mami, bakit anak? Hindi ba tayo mahal ni Daddy? Bakit? Kasi naninigarilyo siya eh. Di ba masama sa bagay yun? Tsaka yun na ikinamatay nung kapitbahay natin sa sobrang paninigarilyo. So hindi pala tayo mahal ni Daddy, Mami. Oo, anak. Tanggapin natin ang katotohanan mas mahal niya ang sigarilyo kaysa sa atin.
4: Talaga, Mami?
2: Yes. Kaya paglaki mo, wag na wag kang manigarilyo. Malulusaw ang iyong baga. Tapos madali kang mag-goodbye sa world.
4: Pero Mami, merong iba naman na tumanda ng naninigarilyo.
2: Oo, tumanda nga silang naninigarilyo. Ang baho naman nila.
4: Mami naman. Hindi, di ba yung mga sobrang naninigarilyo? Ang babaho.
2: Aray ko, umaalingasaw. Tapos iinom pa ng ala. Wala na, lusaw na ang atay. Lusaw din ang baga. Paano na lang ang mga mahal niyo sa buhay? Dapat niyo palaging isipin yun. Masakit man ang katotohanan, ngunit ang sakit na ito ang magbibigay sa iyo ng mas mahabang buhay. It's never too late. Stop now before it's too late.
5: Ganon.
2: O, paminsan-minsan talaga nagpapaalala tayo ng ganito, ha? Pasensya na po kayo. Dahil sa edad kong ito, ang dami ko nang naranasan ng mga...
4: Alam niyo, ang babata pa. Sobrang pagbibisyo. Ayan, siguro, no? Dapat pag-iwasan natin.
2: Wow, okay. Dapat iwasan natin ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, or sobrang pag-inom. Siguro pwede naman sa mga social drinking, no? Iwasan din ang sugal. Iwasan din makipagrelasyon sa napakaraming tao. Malilito ang iyong katawan. Marami talagang dapat natin maraming dapat nating iwasan sa mundong ito. Pero para na rin po yan sa katiwasayan ng ating health at ng mga taong nagmamahal sa atin. Diba? Sumi yun, nalilito ang katawan mo. Dahil ang dami mong karelasyon. Sabi ng katawan mo, I'm confused. Kinilig. The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. After 7 o'clock.

0: FM Tinduguna, Bicolandia. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: That Tita Poliana Show.
6: Aray ko, pagka mga irritation ko.
7: Yan ang Curesai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
9: The Tito Poliana Show.
10: Tito Poliana Show.

0: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
0: The Tita Poliana Show. Tindugo na!

0: 18+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Boss!

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.

0: bayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
1: Ako si Salvador.
2: Sa gabi ay...
3: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa Era.
4: Era Free in One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?

0: FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Negros City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black,
10: also available.
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Ang init!
14: Patata!
13: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
14: Patata!
13: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
14: Patata!
13: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
14: Batata
13: juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
14: Batata!
13: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at

0: Pudding Cup. Grabe si Batata. Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
2: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
6: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
7: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
1: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Informasyon. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Evenings on One Radio.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so madugdod kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on One Radio.

0: Information all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na

0: ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
2: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Evenings on One. On One.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
9: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka mga birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
12: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
13: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
14: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
12: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
15: Ilabas na!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It is now 5:32 on One Radio.
3: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, Arugkang, Mayon, Pozolan, Mayon, Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
4: Tao po.
5: Ano po yun? Ay... Ano po yun?
4: Bibili sana ako ng pampahid.
5: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
4: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
5: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito o, oh, Paulini Men.
4: Paulini Men?
5: Oo.
4: Baka pares lang yun sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
5: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulini Men. Para ako, charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
4: Sikap mo?
5: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
4: Hirap din kasi ako makatulog.
5: Kakaisa sa akin?
4: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
5: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
4: Siyempre, para sa future natin.
5: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
4: Hindi, isa lang.
5: Bakit isa lang?
4: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
5: ay,
4: isa lang.
5: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
4: Bakit naman?
5: Kasi sa Paulini Men, wala ka out sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
8: Your go-to place.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na! Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
3: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Ilabas na

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center makukuhaan bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
12: Jaya Enterprises.
11: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. debit card. As in, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo as in servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
12: Jaya Enterprises.
13: One Radio. Indugo na.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
4: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo 268 Paint Center na matatagpuan.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Siyempre, nandyan po yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na halos 13 years na pong nangunguna at nananatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami pa rin suki ano, na tumatangkilig po ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Palibasa, napakarami po ang natulungan nito pagdating po sa kanilang kalusugan, ha. Kaya yung Best Cafe po natin, ano, yung original blend, maliban sa talagang nakasanayan na po ng milyon-milyong Pilipino ang masarap nitong lasa, eh lalo na po yung epekto at tulong po nito sa kalusugan ng tao, ha? Dahil hanggang ngayon, talagang napakaraming pakinabang mula sa mga piling-piling sangkap nito na mga halaman, ha? Tapos may mga nilabas pa tayong ibang variants para syempre meron kayong pwedeng pagpilian depende sa inyong panlasa at sa pangangailangan ng iyong katawan, ha? Tulad ng Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na lalong pinasarap, ha? Lalo siyang mas malasa, eh. Mas pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? At syempre, naglabas din tayo nung para sa mga mag-asawa, sa mga magkakapartner, kung gusto ng ekstrang lakas, ekstrang gana, ha? Para sa matinding init at mas mahabang labanan. Alam nyo ng ibig ko sabihin, ha? Okay, syempre nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, tulong naman doon sa mga nangangarap ng magandang timbang, kaseksihan at kamachuan. Oops, walang masama doon, ha? Na yun ay i-achieve po natin. Eh. Diyan lalong makakatulong naman ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas, ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar sa dating makatao at mapagmahal na presyo. Hindi po kami nagtaas ng presyo, ha? Kaya huwag po kayong maniniwala kung meron nagtitinda na keso nagmahal daw dahil nagmahal yung pinaka-supplier. Hindi po totoo yun. Wala kaming price increase, ano? Kahit nagtaasa na po ng benta o ng presyo yung ibang herbal na kape, ang Best Cafe ay mabibili nyo pa rin sa dati niyang mapagmahal at makataong presyo para sa lahat ng Pilipino.
4: Pare, may bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe!
6: Introducing
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up?
4: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: 18 pesos lang per sachet.
8: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay napakaganda muli ng topic na aking na-ready. Ha? Pero syempre, bago yan, nais kong muling ipakilala sa inyo ang isang very amazing na ating produkto. Ha? Yan po yung Dr. M's Amazing Tea. Bagay na bagay, ano? Yung ating brand. Kaya naman, narehistro po yan sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry kasi talagang amazing. Dr. M's Amazing Tea. Dahil nagtataglay po ng luya, ano? May bonus pa ng turmeric at stevia. Yung bawat tibag timplado na masarap na. Ano? Isasaw-saw nyo nila sa isang tasang mainit na tubig. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea tulong para gumanda ang blood circulation, gumanda ang pakiramdam, gumanda ang digestion, at syempre tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwalaang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Ha? Dr. M's Amazing Tea.
12: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: With the finest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
13: Dr. M's Amazing Tea.
12: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
13: Ang Dr. M's Amazing Tea.
12: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
14: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
15: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Alright, mga ka-wellness, nung nakaraang araw, tinalakay po yung tungkol po sa mga natural na paraan para makontrol ang blood sugar, yung blood glucose, ano po? At kung sakaling diabetic ang tao, gawin yung mga paraan na yon, siguradong makakatulong para maibsan ang sintomas at huwag pong tumaas ang blood sugar, ha? Ano ho ba talaga ang nangyayari kapag ang asukal, ano po, mula sa iyong kinakain at iniinom ay pumasok sa katawan, ha? Kapag mahilig ka kasi sa mga maasukal na pagkain at inumin, ha, yung pinaka ano, blood glucose o yung blood sugar mo, biglaan po yung tataas, ano? Kapag kumain ka ng mga maasukal na pagkain at inumin, ano? Hindi ko na iisa-isahin yan, kasama diyan yung cake, ice cream, donuts, ano, at marami pang iba, okay? Maging yung mga inuming maasukal, ha, e buti na lang yung Best Cafe, ano? Buti na lang yung Best Juice brand. Buti na lang yung Dr. M's Amazing Tea, walang asukal, mga ka-wellness, ha? Kasi kapag yung asukal ay pumasok sa katawan, ha? Biglang tataas po ang iyong blood glucose, kaya yung pancreas mo magre-release ng insulin, ha? Automatic yon para sikaping ibalik sa normal ang iyong blood sugar level, ano? Eh kaya itong insulin kasi, ito yung mga hormones na tumutulong para po maalis o mailabas yung mataas na blood sugar sa yung bloodstream, ano? O kaya dalhin sa cells para maging energy ng katawan. So napaka-useful talaga yan ng insulin na nire-release ng ating pancreas, okay? Kaya lang, kung laging mataas po ang sugar, ano? Sa ating katawan dahil po sa ating mga kinakain at iniinom na maasukal, ano? Yung insulin natin ay grabe ang pagtatrabaho nila, ano po? Kumbaga sagad-sagad yung kanilang pagtatrabaho. At sa maraming taon na ganun po, no, matigas ang ulo natin. Lagi tayong kumakain ng maasukal at nainumin at pagkain, walang control. Eh yun nga, grabe, said-said, ano, sagad na sagad yung trabaho ng insulin na pwedeng mauwi sa insulin resistance balang araw, major o nag-trigger ng type 2 diabetes. Yung type 2 diabetes, isa sa mga pangunahing sakit na marami po ang namamatay po dyan sa Pilipinas, taon-taon, mga ka-wellness. Tapos alam nyo po ba na kapag sobra-sobra ang sugar sa ating bloodstream, ano, sa ating dugo, mga ka-wellness, yan ay nako-convert into fats, ano po, kino-convert yan ng ating atay sa fats. At kapag sobrang dami nga po yung sugar, eh pwedeng mauwi po yan sa pagtaba ng tao, sa weight gain, ano. At syempre kapag tumataba na po yung tao, yan, marami na pong kamag-anak na sakit yan. Kapag bumibigat ang tao, sumusobra sa timbang, tulad po ng sakit sa puso, ng high blood pressure at marami pang iba. Pwede rin pong mauwi yan sa iba't ibang uri ng cancer, okay? Yung sobrang ano din asukal sa katawan, ano, kapag mahilig ka sa maasukal na pagkain at inumin, ay pwedeng mauwi sa chronic inflammation na siya nga pong nagiging ugat ng sakit sa puso, mga ka-wellness. At ang lagi pong pagkain ng maasukal na pagkain, ganun din yung pag-inom ng maasukal na inumin, ay magdudulot po ng mabilis na pagtanda ng balat ng tao na syempre ayaw po nating mangyari, ha. Speaking of balat, bago ko po ituloy pa yung pagtalakay, ano, speaking of skin, ano, para maiwasan po na mabilis kang magmukhang matanda, eh may mga produkto tayo na makakatulong dyan. Syempre sa pagsabon sa mukha mo at sa leeg, andyan ang Era 3-in-1 Beauty Soap na nagtataglay ng arbutin, glutathione at kojic, mga sikat na ingredients sa buong mundo na tumutulong magpaputi at magpakinis ng balat. At syempre nandyan ang Era Charcoal Soap para sa iyong buong katawan kapag naligo ka, na nagtataglay ng activated charcoal, na tulong po yan para po maalis ang mga harmful microorganisms sa balat, maiwasan ng skin diseases at manatiling malusog at bata ang iyong balat, ha. Era Charcoal Soap syempre at Era 3-in-1 Soap. At malaking tulong din para manatiling malusog at maganda ang balat, syempre ang mga minerals mula sa Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals na ito, direktang sa cells ang tulong para maliban sa maalagaan ng iyong balat, matulungan kang makaiwas sa sakit, at kung may sakit ka, ay matulungan kang mas mabilis na gagaling, ha? Best Cups Minerals Food Supplement.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
18: At sinong kulabot?
19: Fresh, hindi ako.
18: Makidistro.
19: Ferong walat.
20: At parang batang bata dahil sa Era.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
22: Era, 3-in-1 So, enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
23: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos ang ganda dahil sa Era.
24: Era 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
25: Ikaw ba ay sakitin?
26: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
25: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
27: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
3: Okay, mga ka-wellness, ha? At ito pa, karagdagang kaalaman, okay, na naidudulot na hindi maganda ng sobrang asukal, ano, mula sa ating kinakain at iniinom, ha? Yan ay pwede pong magdulot ng bacterial growth, yung mga harmful bacteria sa ating bibig, ano, na pwede pong mangyari dyan, maging masyadong acidic yung bibig, masira po yung ating mga ngipin, mga ka-wellness. So,

0: Talagang marami pong negatibong epekto sa kalusugan, maging sa physical na kaanyuan, ang laging pagkain ng asukal, ano, o ng maasukal na pagkain at inumin. Kaya dapat, control-control po dyan.
1: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.

0: ng baor kagbitin. Dati, nahapunta at numinipuyes sa akin ng aking kaibigan po gumuka. Tibga, unti-unting nawala ang paglagas, kumapalpit. Di hama kumpara sa iyong shampoo.
1: Organic shifted with drop, thicken, and strengthen hair for organic shampoo. Available in supermarkets nationwide.
2: Dogash.

0: mantinid over 1 hour cash out kansi ashan sendang bulwangan kansi alba kinali ground floor chow palace salpuntro malilipot albay sa lilipot rock 4 san lorey and top sinipa pro tabak may sa indong gcash beer kay miss genbo.
1: Sa panahon ngayon, garo kalusugan ang pagpapaito lumala. Hanap mo kumpleto at kalda serbisyo? Dito ka needs men. Meron silang laboratory ng blood chemist, blood sugar, blood uric acid, function test, prostate test, cyst, pap smear, at hindi, blue pneumonia, at hepatitis C checkup and checkup for adults, OB for pregnant moms, at fertility check. Wait, there's more. There's a dang entry para sa diabetes, same dahil sa ADHD, the COS, may nakakatulong ito ng pampalinaw ng mata at pampagkulasyon. Available din para requirements ang neuros and psychology. Tahin ang aming clinic sa second floor, V. Palmer Bill, Bumbon, EDO, Karangahan, Bulacan City, 7:30 p.m. Quick Lab Precision Treat with
2: John, isang karaniyang hinang pagsikip ng pagtibok ng dibdib di inaasahang kamatayang bantayan. Mang panaba, okra, snacks, ginseng, para mapanapal ang prolab alta prolar na ihir na sa pagkain. Bokaps! Ang bossing ng mga air.
3: Hey, I'm 16. Ako na dahil sa ira.
4: Hello, this is boss. Kilaga. Dahil sa ira.
5: At fresh po. Makifirm ang walat.
6: At bata.
7: Ira. Yung po, Myers. Ako ay talagang puminis. Kutis artista. Ira.
8: Ira. 3-in-1 with RJ. Ang tap na kilala sa buong mundo. Na napatunayan nas para lalo inis ako si Salvador sa gabi ay
9: si Salatyo
10: nice free in pubak mabibis at butika
11: Dada Parada 30 sa Darada Tanta Barreta International Lukas as in weather update 30 Parada kainit Parada 30 sa Yaling Barreta News Desk Parada Parada 30 aga sa 1.3 News FM 3-in-1 Comex 20 with 4-in-1 of a massage oil 10-in-1 of drink baskets food supplement mababakal sa mga butikan
12: Parada News Maray Nicolan para Brown in Webes 23.20 Kaibahan tatabi sa paghatudkan mga tekon dyan si Manny Almuguer Antios ang pagkaluyang muna sa kamugtakan na ang kabang pa sa 18 gold sinan best in Webes busiya binindin sa mga supermarket sa loong madampog na kalat-kalat ang mga pag-uuran tropon na si kasabay ini matiagat sa tikanon ng Bisaya sa sin Webes at Muscal and Astronomical Services pag-asa o ang pag-asa rin na 10,905 sa Sierra Luzon sa kaini Rose 2 km ang kaisa 5 km ang tang o west sa 20 of the weather number kan Batan Babuyan Island apayang kalingan central portion kan mga eastern portion norte asin ka makakani madani mga pag storm and Mindanao Eastern Bisa Occidental Mindanao epic posibilidad kan plag kausan sa kuna mga makukusan na mga lugar standon isa sin Romblon chama ni madam kalat kalat thunderstorm paman kan trang si Quiapo manabar na makakain na mantang asin Luzon makakaisperhensya kung alaran or thunderstorm kan thunderstorm pinagamos na ilang posible biglaan ng mga pagrahon kan mga sa pag-asa posibleng magranfo sa Cagayan kan Aldown in Bernes kaya sa maabot na huwen nagpalawan heavy rainfall war under Luzon alas 5 nin pagkaan sa Yerns kapareho kan sa oriyo pati na annual warning sa may pasugon asin kasirigman sa Romblon paghalong dood sa atod po yan sa Natura in one pool the best kapya 6-in-1 with herbal gabos po yan sa pagasub nukit sa ibang mga ratakal inatulo asin sa pansin sa Sintibo sa bagang office IB magkakasunod na term sa Alba office special omas sa yon ang dedikasyon resto na pagbisya ay kan pagbubuso ibo yerno na ordinary ang mga nga po nintos na kining pagmidmid tanto maso nakasin sa Antibas sin plakinin pagmidbar provincial validation committee mag-aad sin makado officials bago ang incentive ng special committee kan barang Juan of Ember Milagla nga ang para ni third member Maroni alas yung pagkata ni ako big rep Republic Agos wala asin so pumatap at pwera performing party list team ilog na nagdipta na transrate na bantang sa Nanson kan debatation and sa Facebook post ni Congressman Garbin sa iyong ipighayag ini para sa sa Congressman John Albario sa top report representative sa bilog na ang pagbidbid na ini bako sa natrayumpo ninda bilang mga representante kodi trayumpo man kan lambang Bicolano asin Pilipino na padagos sa sa indang mga sinabi pa kanin ang tiwala kan publiko ang sa inens tangani pakarapagahato desto makaskas asin totoong serbisyo publiko
13: parada
12: 9 na 24

0: mga kababayan ang nailigtas sa ginibong anti-human trafficking operation kang pinagsarong puwersa ka National Bureau of Investigation sa Camarines Norte District Office para kali Municipal Police Station asin kang Provincial Social Welfare and Development Office sa sarong Video Okibar bayan para umagis na huwag sa operasyon ng Indinasinda Altiocho Anyos na subuot bar manager asin si alias Melay 38 Anyos na cashier kan establishmento. Pigdaraan sa pangangataman kan PSWDO ang mga nailigtas sa mga kababayan para sa assessment dokumentasyon para mientras na protection as ko social interventions nakakulong na sa kustodiya kan NBI Camarines Norte dito ang suspect mantang pinagsasagibang investigasyon as in pinaghahanda na ang pagsasangat ni magkakanigong kaso Anti-Persons Act. Alas 7:20 na po nin pagkaaga. 29 million farm to market road na i-turn over na kantar duman sa Baras, Catanduanes. Mantang ang kapulisan sa Catanduanes na ka-alerto man sa posibleng epekto ang pinagbabantayan dahil sa raon. Albay, office ng mga libreng training, ngunyan na Hulyo, atin hayo. Ang iba pang mga sunod na. No plus, win win more, ikaw na ba ang next na mo? Casino plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or problem gambling 0282489568. May bago sa manok ni Osang fried may chicken nugget ni Osang 75 pesos last na may free gravy pa manok ni Osang chicken nuggets kaya nasiram chicken nugget gugupamin ng mga bata sa labas juicy sa loob swak sa bawat kagat ang manok ni Osang chicken nuggets sulit sa presyo panalo sa lasa kaya bili na available sa lahat ng branches na Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Animal Bite Center. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Tobacco City near Amando Cope Hospital o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-3119.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong isna sa diet.
2: Green ang na...
3: Dati antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune. Hindi na ako madalas mag...
2: Ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Cafe Green. Hindi masyadong matamis. Dahil may na natural sweetener na stevia.
1: Hinihintay nyo, mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Barada 30! Barada 23 din pa yan best juice on health drink. Nagpapabalo nin juice sa sendo mga aki sa kada beses na naglalaog sa sendang mga eskulahan. Mga nanay ng tahanan, pasiguro dapat juice na masustansya ang pigpapabalo nindo. Dapat best juice. 9-in-1 plus 1 health drink. Yan tabi, mababa ka lindo sa mga butika as in sa mga supermarket nationwide. Mas pinakusog kan lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco ang mga serbisyong pangsalud sa enotataon kan administrasyon ni Mayor Rinaldo B. Bragais na nagresulta sa zero maternal deaths as in zero home deliveries sa ipigpresentar kan Tabaco City Health Office sa ginibong ulat sa bayan 2026 sigon kay Dr. Lizelle Duncan Officer in Charge kan Tabaco City Health Unit prioridad kan administrasyon ang pagpapakusog kan mga serbisyong pangsalud particularmente ang maternal as in ang child health care sa paagi kan City Health Office main health center lying in mother child lying in clinic family wellness clinic San Miguel lying in clinic super health center as in ang San Miguel health center nagabot sa 98% kan mga badus ang nakatapos 8 antenatal check-ups as in magkakanigo na postpartum care follow-up mantang sobra sa 500 na ligtas na pangaki ang nairehistro sa mga lying-in clinics sa kansyonad. Mas pigraniman kan lokal na gobyerno ang mga serbisyong pangsalud sa mga komunidad

Sa pag ini kan pag puro kalusugan, Mega Health Caravan, offline check-up, as in iba pang programa sa unsing barangay na sakop kan puro kalusugan, sobra sa 3,500 na mga tabakenyo ang nataunan in manlainain na servisyong medikal. Mientras tanto, sobra man sa 700 sa mga residente ang nakinabang sa Mega Health Caravan na nagtao ng libreng konsultasyon, laboratory services, x-ray, dental services, healthcare assistance, as in libreng bulong. Pinakusugman kan City Health Office sa mga programa sa disease prevention as in ang preventive health care. Sombra sa 2,500 katao man ang naisa irarom sa HIV screening test. Mantang 1,200 na blood units ang nakolekta sa mobile blood donation program. Ginatusman na kababaihan ang nagsairarom sa cervical cancer as in breast cancer screening. Mantang padagos na pinagbubusol ang libreng screening as in pangbariwas ni mga maintenance medicines para sa mga may hypertension as in diabetes. Papadagos man ang paghatod ng mga serbisyong medikal sa mga residenteng padagos na naapiktaran kang pag-alboroto kan Bulkan Mayon, konsain sobra sa 400 sa medical consultations ang naitaaw sa mga evacuees. Pwera kini, sobra man sa 52,000 residente ang na-enroll sa PhilHealth Yakap Program, mantang mental health services kan syudad iyon akreditado na kan PhilHealth. Padagos man ang natataunan ng psychosocial support ang sobra sa 700 na mga kliyente. Sa padagos sa implementasyon ka mga programang pangsalud, obeto subot kan lokal na gobyerno kan syudad ng Tabaco na makapagatod ng mas makaskas, mas abot kaya as in mas madaling maabot na healthcare services para sa lambang Tabakenyo. Sa mga nagmamawot na maging barangay official, sabay, duro-diretso na tabi ang paghahanda kan COMELEC para sa nagdadangadang na barangay Sinsanggunian Kabataan Elections 2026 ngunyan na mag-abuto na Nobyembre. Sigon kay Attorney Maria Aurea Bubunao, ang Provincial Election Supervisor kan COMELEC Albay, tinatapos aninda ang All Workers System kung sain ini-encode na at baga magsiserbing Electoral Board Chairperson, Third Member as in ang Poll Workers. Kinakaipuan butining maisumite sa saindang head office bilang parte kan pagbibilog nin budget para sa saindang honorarium. Natapos naman subutinda ang on-site verification kung sain isasagibo ang verifikasyon sa mga gagamito na voting precinct. Alas 7.28 na po ng pagkaaga, mas pigpakaskas kan Albay Provincial Human Settlement Office as in kan Office of Civil Defense Region 5 ang saindang koordinasyon para sa pagpapautob kan mga housing as in resettlement program para sa mga pamilyang apektado kan nagpapadago sa aktividad kan Bulkan Mayon. Sa courtesy visit kan APSO sa panginginot ni Department Head Engineer Karen B. Olayres kay OCD Region 5 Regional Director Bernardo R. Portes Jr. Piktukar ang kanduang opisina ang posibleng partnership para sa mas marhay as in panghaluyan na programang paharong kan mga residenteng naapiktaran kan pag-alboroto kan Bulkan saro sa mga naging isyo sa pagtripon ang pagbilog ng long-term relocation plan para sa mga pamilyang nag-istar paman girare sa laog kan 6-kilometer radius permanent danger zone. O beto kaining mapakaskas ang pagpapatob ka mga programang nagtataon ng ligtas permanente as in sustainable na aksyon para sa mga residenteng kay nakaipuhan ng iibakwara. Padagos man ang APSO as in ang OCD Region 5 sa may put nindang koordinasyon tangan ina maibusol ang mga inisyatibong magpapakusog sa disaster resilience as in magtataon ng mas ligtas na paharong sa mga albayano. Ang tamang oras, alas 7.29 na po nin pagkaaga. Na-i-turnover na kang Department of Agrarian ang Sarong Farm to Market Road na may kantidad haros 29.85 milyones peso sa barangay Ginitligan sa Baras Catanduanes. Sigon kay DAR Central Support Services Office Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Randy Progisan na. Sa indang pigsyerto ng proyekto ang kompletong nakonstruir basado sa standards as in sa expectation kan program of works o beto kan proyekto o kan gobyerno na madara sa mga remote area ang siring na proyekto urog na sa agrarian reform beneficiaries. Dagdag kay nina ang nagpromesa man ang lokal na gobyerno as in ang mga beneficiary kan baras na aatamanon anaw na bita ng farm to market road
Nganing, mapakinabangan pa ini kan mga masunod na henerasyon. Mientras tanto, minsay man kani sa mga nataunan ni mga siring na proyekto na atamanon ini uri sa bako gabos na lugar sa Pilipinas ang nabibiyayaan kan naunambitan ng programa. Sa Katanduanes man giraray, naka-alerto ko niya ng kapulisan kan Katanduanes para sa posibleng epekto kang pigbabantay na rautin panahon sa nasyon. Sigon kay Katanduanes Police Provincial Office sa PIO Police Lieutenant Colonel Imsol Aykawat, nagsagibo ang opisina ng inspeksyon sa sendang Disaster Emergency Assistance Response Teams nga ni maraman na preparado sa pagresponde sa oras na magkaigwa nin mga peligro. Obheto, kanaunambitan ng team na kompuesto ni sobra sa 130 mga personahe sa ang pagresponde, search and rescue, retrieval operations, maging and relief operations. Mensahe na ikawat sa mga namamanuaan na magantabay sa mga anunsyo. Urug na kan State Weather Bureau, manugod ini sa naunambitan na route nin panahon. Ipighayag man kan Albay Provincial Veterinary Office na nakalinyada ang nagkakaperang trainings para sa mga nag-aataman ng hayo para sa bulan ngunya na Hulyo. Sigon kay Albay Provincial Pet Dr. Pancho Melia, kabali sa trainings ang para sa mga paraoma, agricultural extension workers sa sinibapang stakeholders na imbuwalto sa livestock production. Enot kay ni unsustainable bookkeeping, honey harvesting, dairy buffalo production and milk quality management as in ang training on improving swine productivity through artificial examination. Obeto kan mga training nga ni na maasigurar ang food security sa probinsya. Dagdag pa ni Melia, pinaglalauman na kadakol pa mga training anak linyada sa natatalaan o natatadang mga bulan kam presenting taon. Pinagtaunan doon kanina libre ang sign ng training kaya dapat aprobitsaran ini kan mga paraoma. Alas 7.32. Nagtimbuwang ang sarong leader kan New People's Army matapos natamaanin bala sa nangyaring engkwentro sa lado kan mga komunista asin kan kasuldadusan kan Philippine Army sa bulod na parte kan Barangay Buyo asin Barangay Matanglad sa Piyuduran Albay kan nagtalikod na aldaw. Minibid ang nagadaan na rebelde na si Alias Kachabi kan kilusang larangang guerrilla one sa Regional Committee 3 kan NPA Bicol Regional Party Committee. Sa report ni Brigadier General Emil Cruz and Commanding Officer kan 901st Infantry Brigade kan Philippine Army, saring impormasyon ang narisibikan sa iyang mga tanguhan sa 49 Infantry Battalion gikan sa mga sibilyan manungod sa presensya kan mga armado sa mabulod na lugar kan Barangay Matanglad.

0: Asin pigbalunindang ngani na daraon sa ospital pagyan pa sana ini nagadana
1: da prenda parada prenda parada prenda national
0: pasirin kita sa mga barata sa lado national nahatod po sa Sendokan Best Camp sa Mineral Food Supplement ang lawas po nintawo ng mga minerals kaya ugaliw ng agtabi ang paginom ni Sarosakan Best Camp sa Mineral Food Supplement ngani na makali kay kita sa posibleng kahilangan ng Mineral Food Supplement lokal sa mga butika nationwide pigahaga dibay na datunan inumon asin ang catering service defense team staff asin mga testigo sa Senate impeachment trial. Bigto nando ni Duterte na ang gabo sa pagkakana sininumon dam sa dong caterer device present. Sa surat na may peta on 2026 na nakadres kay Senate President Sherwin Garcellian, pigahaga ni Duterte ang tulong special arrangement sa panahon kan impeachment proceedings. Sa report, gabo subuot kang pagkakan inumon para sa defense team support staff asin mga testigo iserve sana sa nakatagaman nindang holding room. Nandoon kan Vice Presidente nagabos kan pagkakaan na dapat sourced, prepared, served exclusively kan accredited caterer kan Office of the Vice President dahilan ta legitimate security concern siguro subot ang kaligtasan asin kan mga testigo. Dawa dagahaga ng exclusive catering arrangement na sa indang pipilion pigagad manggiraray kan Vice President sa Senado na akoon and reasonable cost of food and beverages and catering services para sa defense team support staff asin sa mga testigo. Binanggit pa sa surat na galing na mimidbidon kan Senado the arrangement asin and approve their implementation for the action of the trial. Ang kahurutan ni Duterte nagkausa hindi ko kung dapat akoon kan mga taxpayer ang catering services na pigpili ka sarong partido sa impeachment proceedings lalo pa ta Senado iyo ang nagpapadagos o lalo pa tang Senado iyo ang may administrative as in logistical arrangement para sa mga official functions mantang pigigibo po ang barata wara pa ki ano managsalyan kon inaunan ng bita ng kahurutan kan Vice Presidente.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta Nacional.
0: Mientras tanto, sa oras na la 7:37 in pagkaga, Escudero, na day kasabay sa legal counsel kan pagdangog, sigon kay Escudero, na presenting nagsiserbiman na legal counsel at mga spokesperson na kan magkainibong na lado arog ni Attorney Benjamin Tolosa kan prosecution asin sa Attorney Michael Pua kan depensa. Maski nga ni Urabal Garda mga pahayas marahay na magkaigwaning si Vlog na tagapagtaramtangan ni Namali kaya ng anuman na isyo sa pagtutukar sa kaso mantang nagpapadagos ang pagdangoga. Pinagtaonan doon man Escudero na padagos na babantayan kan impeachment court mga ipigira sa publiko kan mga abogado kan magkainibong na lado. Mientras tanto, sinabi ni impeachment court spokesperson Attorney Rinalda Tunggol na po pwedeng magbugtak ang prosecution asin ang defense nin bagong spokesperson kung gugusto nila. Piglinaw man kanina, wala pang nahiling na pagbalgar sa sub-judice rule sa mga naging pahayag ni na Michael Pua asin Tolosa.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta National.
0: Mapautob din dagdag presyo sa mga barakalon ang mga supermarket owners pun po yan sa Sabado 25. Inanunsyo ni Executive Director kan Philippine na Amalgated Supermarkets Association Incorporated ang nagbabadyang paglangkaw kan mga barakalo na ipapotob kasabay kan Enot na Trans kan dagdag sweldo kan mga minimum wage earners sa National Capital Region. Magiging rumduman na aprobaran na kan Department of Labor and Employment ang subot historic na 85 pesos na dagdag sweldo sa minimum wage kan mga para consign ini ipapautob min duwang tranche. Ang Enos na trans nagkakantidad ng 60 pesos epektibo sa Hulyo 25 mantang Enero 20 taon 2027 man itataw ang ikaduwang pago na natatanang 25 pesos para mabilog na ang 85 pesos na aumento. Paliwanag ni Kuwa. Dawa ba ko masyadong halangkaw ang presyo ka mga manufacturer kinakaipuan ng mag-adjustment ang mga supermarket. Po pwedeng mag-abot-subot sa 7 sa 10% ang langkaw kan presyo kan mga barakalon sa supermarket. Dinagdag pa ni Kuwa na

0: Ito, Brero sa NCR na nakaapekto sa operating cost nila. Apektado man subot kan mahal na presyo kan kuryente, pagluya kan piso kontra sa dollar as in an oil price. Alas 7.39, pasirin kita sa lotto result na hatod sa sendukan kaping may maray na result sa saludin tao. 28, sa mga mahilig po dyan sa numero, uya po ang numero 15, 24, 36, 48, as in 55 ang jackpot price. Nagabot na tabi sa 89,205,403.23 pesos. Wara pa dyan kinanggagana sa Mega Lotto 645. Uya po ang winning number combination. 8, 14, 39, 29, 1, as in 13. Ang jackpot price, 17,800,795.73 centavos. Wala pa po kinanggagana kaya pagirumdom sa mga tugang dinagad po ipaglaom sa swerte ang sa inyong kapalaran magigos. As in magtyaga, tangani na masensuan buhay. Atod po yan sa sendokan kaping natural, kaping herbal, best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black. Asin and best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Gabus tabi yan, mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Oras, alas 7.41 nin pagkaaga, inatabi naging katriponan kan sa tuya mga barata. Shout out ko na sa 33 live viewers sa Facebook. Pagkarapina tabi ka mo, sukaping natural, kaping herbal tabi, and inumunin do. Sa technical department, si Sir Manuel Mugera. Mga tugang de magarali, masunod tulos ang programang Tirador sa Uno. Iribanan kita sa Good Tabi alas 9, ngunyan na pagkaaga. Ako man po ang sinong naging, tagapagatod Barreta at Porteo sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na!
1: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q Oil Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: One Radio.
3: One Radio.
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Win

0: ni driver, araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, rap at healthy na kape. Kafe, magnagbong amasan. Pas malmi, kiram tayo rin, araw-araw ng best kafe.
1: Best in half one tea and best cups in one coffee.
2: Lamari, Jane Pula, Pinamaro. Price sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Good Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Power Tools, Gravel and Sand, and Pumping Mixer. At nasaan mo po kayo? 1-1-3-5-9-3 si Reams Enterprise. Sa produkto kayang presyo. Come one, come go and build it way.
3: One Radio, News FM. Your best source of news, radio, and music. One mission. News FM. Tamang impormasyon at the best. Natugtugan. One Radio FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing sala para daing pasita bulastugan. Punduho na opisyales ni gobyerno. Inaando.
5: Tirahan na ang rahon pa kaniba.
3: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Basic News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pagtukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado. Agresibo. Yan ang Tirador sa Uno.
1: Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: Ayun na. Nagkukuti-kuti pa man nga ni si Isiribot ka mo. Ano na tayo?
1: Tira halaan. Sa kong hala. Tira. Naging sa. Pasawayon ka. Tirawan ka.
0: Tirahon ta. Tatibano tirahon pa. Kaniba. May nag-post mga tugang sa mga taga-Tabaco kami. Group ba yan eh?
1: Hindi.
0: Bata niya on dyan, pero may anonymous, ano? Nasasautan si Mayor eh. Ta, dahil daa, sinabay siya sa listahan kan beneficiaryo kan nipong uplift financial assistance kan gobyerno. Aling muna
1: eh.
0: Ay, sa mga barangay, tabi, paliwanag din daw sa mga kabarangay nindo na unlist na tabi, bako man po hali sa barangay mismo. Kundi, hali iyan sa mga nag-survey sa lindong po mga katindugon kan inimpigapod na community-based monitoring system o social security system. Ano na tayo?

0: or otro tayo. Ang pinagbasihan kan listahan na ang 2024 social, social man sa kuya, community-based monitoring system o CBMS kan Philippine Statistics Authority o PSA. Kung may nagdyan sa barangay nindo na nag-survey sa indo sa kunyan o kaya nagsasabi na iningaya party kan CBMS nagapot sa indo tabi ang kunyan kaan ang data mga tugang ipigsusumiti sa Philippine Statistics Authority. Ano na tayo?
1: Ang sakong luha naging salo, naging sama, naging tanong na damo.
0: Bako po yan hali sa kagawad, sa kapitan, sa mayor. Nasotan si mayor eh. Hala ka mayor eh. Dahil mo da apig sabay sa listahan. Pagpalalistakan si mayor. Kamu da minsan gamitan man ido sa indong kunyan. Common sense, sentido comun. Geta, tabangan ko na sa nanlugod na ipasabot ang publiko. Kan sukat kayo, nga para darangog ka mukhang chismis dyan sa, bara, sa gilid-gilid. Dahil mo para darangog ka chismis dyan sa gilid-gilid. Oy, ang provincial COMELEC, labo-labo na tabi mga katindugon sa pagpreparar para po sa nagdadangadang na barangay as in Sanggunian Kabataan Elections. Dangadang po na Nobyembre. Lawos na mga katindugon ang Burugtian. Hindi na mapipigilan pa.

Pahit kita ta didepisilon pasabuton ang publiko man katindog. Basta kaya ayuda, iyo na ini ang pigsasayo. Sukat kang ayuda ngini. Ay baaka na.

Fight sa nakita, mga tugang, ngunyan pong pagkaaga. Ano pang iya, sir, ang mga nagbuburutuan dyan ng mga issue o itabi, pigmid bid na mga top performing party list representatives ang mga representante tabi kanako Bicol, si Congressman Alfredo Pido Garpin Jr., buda si Congressman John Chan kan ako Bicol party list timission mga katipo sa ibong kan mga kontrobersiya mga katindugon lalong lalo na so kinahampang baga mga tungi dating representante kan ako Bicol na si Congressman Saldico posog man gerare antiwala ano kan ta mga katindugon sa ako Bicol Bicol representative.

0: bata may nagpapasurvey baga sa kunya social media. Ano ngaya? Maburuto pa ngayon kamo sa ako, Bicol. Sa maabuton ngayang mga eleksyon.
1: Hala! Tira!
0: Ang problema mga katindugon ta, positibo so nako akan kunyan, pasurvey. Taso nagpasurvey, kontra sa kunyan ako, Bicol party list. Hailing muna.
1: Hala! Tira!
0: Sa totoo lang kasi mga katindugon, daiman ki party list digdi po sa, maski sa kunyan, sa bilog na Pilipinas mga katindugon, ang nagpapamati ning totoong pagmakulog sa satuyang mga kababayan. Solamente ang party list na ini, dakulong ki party list actually sa bilog na Pilipinas, mga katindugon tabi. Pero ang solamente ang ako Bicol, nagpakalakop konsens hain, di ba? Igwa ki mga programa, igwa ki mga pinag-implementar na mga proyekto na kapakinabangan kan publiko.

At medyo kunyan lang, inihong nagkaladkad mga katindugon sa Ako Bicol, si issue kan sa flood control na kinaimbultahan kan sa indang first nominee ka ito na si Congressman Saldico. Nag-resign na po tabi. And ang kaso ngayon mga katindugon, sagkod sa ngunyan, pig dadangog pa. Kaya ang mangyayon dyan po sa Ako Bicol, si Congressman Pino Garbina, buda tabi si Congressman Jan Chan. Iyon na po ang nagpadagos yan kan kunyan, inihong paghatod ng serbisyo sa satuyang mga kababayan.

0: Mauran sa tuyang palibot, sabi po yan kan pag-asa ta, dahilan po yan sa epekto kan buntot or ikog kinipong bagyong si Kia po. Yan ang sa tuya pong namumatean ko niya, nigi po sa talong palibot.
1: Hala, tira!
0: Nagauran.
2: Ipating uminaro, uminaro.
0: Sabi ni Manay Inday, mga tugang, dapat ngaya so pagkakan, inumon, gastos ngaya kan mga abogado ko dyan sa dyan sa nagpapadagos na impeachment trial. Ako on ngaya yan, tabi, ha? Nindo dyan sa Senado, kamungaya ka ng magastos, kamungaya ka ng magbayad. Simbagon ngaya nindoan. Ipasimbag ni... Ayos man si Manay Sara Duterte, ha?
2: May taragang saday at parinig.
0: So sa iyang taga-depensa, dapat na mga pagkakan kay ito, pagkatugang muya ka mo na ultimong inumon, ultimong pagkakan, mga katindugon kan inuusig, ilibre kan gobyerno. At sa bagay, ang gabos man nagastos kan mga katindugon, iyan ang mga nagarating dyan sa hearing, pigpo-provide na yan kang gobyerno. No need naman mga katindugon na maghagad ko ta o mag-request si Vice President Sara Duterte, kundi napapaghalata mga tugang tabi na ang gusto kan Vice Presidente na kung matauman sa naning inumon pagkakan sa sayang mga support staff, sa mga testigo, akan depend sa mga tugan, dapat databi ang magpreparar kan sa iyang pagkaon, sugikan man duman sa akreditadong caterer kan Office of the Vice President. Kunarog ko ta kay ni Nadayman sa nantiwala mga katindugon duman sa pigseserve na pagkaon akan mga stamp kan Senado, nagsadiri na sa nakutaan Vice President dahil na siya nag-request duman mga katindugon sa opisina ni Senador Sherwin Gatsalyari. Di ba?
1: Hala, di ba?
0: Nawara man siyang tiwala eh. Baka nang buhay sa mga baka.

si Senator Robin Hood Padilla, mga katindugo, nagkalat na naman sa impeachment trial. Nagkalat na naman si Senator Robin Hood Padilla. Abay pa, nagluluwas na katawa-tawa talaga ang ginagawa niya doon sa impeachment trial. Si Senador Pia Cayetano, sumangatikada mga katindugon ki NBI Director Ibag, unong sa Senate, the Senate were under attack. Kan mga nagtalikod po bagang rumdum nindo na sudada ko po dumangkota na si Bato de la Rosa. Naman nakaabot sa hapot ni Senador Pia Cayetano. Nagkatakop. Sabi ko, paano ito ta naging part pa ba katindugon kan cross-examination o kaya paghahapot mga tinador na naglulawas na garo baga ang bako naman sinda mga hukom. Kaya nga ni baga sinapigapod na mga senator judges, taga-hukom sinda mga tugang, bako sinda kunyan, taga-usig, bako sinda mga katindugon, taga-pagtanggol sa nasasaklan, naluwas o garing na may senador na taga-usig, may senador na taga-pagtanggol. May senador